Kang barangay at simang kang syudad, ang pamilya ang sabihan na kung dainindo yan kayang idadarhon yan sa fasilidad dyan sa Banuang Kanpili. Pero bantayan. At syempre, ang sinasabi dyan sa Don Susano Rodriguez sa Mental Hospital dyan sa Banuang Kanpili, kaipuhan ang dadarhon dyan na pasyente, iguan yung nagbabantay. Taday na po kita maghalat na mas malala pa ang maginibo kay ni Mayo man, makita makukuha dyan. Ta, syempre, bako nga ning normal ang kondisyon kang sa iyang pag-iisip. Pero kung nagiging violent na, eh dapat mag-take charge sa ligdi ang gobyerno. Ha? Ang lokal na gobyerno, ang barangay, ang mga otoridad. Dahil minbid naman iyan, may pangara naman pati, aram naman kung sisay iyan, dumanana kan mga otoridad ang familia kay ini na dapat siguruhon ninda na dai na ini makakadiskwido. Ta kung dai manganganaan sida kang gastos kay ini, syempre kung malala na ang maginibo kay ini sa arin man dyan na nag-aagi, sinda na kay ng magastos, pwedeng sa ospital pati naman sa legal na sisimbago ninda kung dai ninda ini tatawan ng action within their family. Ha? So, dapat aksyonan ini ta, arog pa lang kayo ng ginigibo. Paano kung iba na ang gibo? Sinasabing iyo ang gigibuhon, pero dahil nangungulog na, nagiging ano na ni, huma na ni sa siguridad ka mga nag-aagi dyan sa nasa bitang lugar. Dyan pati sa may plaza. O, paano kung saro sa mga partidaryo, aki nindo, mga estudyante, dakol pati dyan nagbababa. Nagbababa, nagsasakay, naglalakaw, urog na sa rush hour. O di dapat bugtakan dyan yung awad-awad na bilang kang public safety office. Pag nahiling ini, ano na, i-custody as in apo dun ang pamilya. O di pagparapaluwason. Di pagpabayaan. Di pagsabi na, ay, itong ninigara na. Ay, di po. Pag sa indo lang, sanatad lang nindo, okay lang, dyan lang siya. Eh, bantayan kang sa indong ano to. Pero kung nakakakulog na ng iba, nakakapirwisyo na sa iba, propiedad man yan, urog na kung buhay, iba na pong urolay iyan. So yan, dyan sa tuya, digdi sa may Plaza Rizal, kung sa impay ni naglalakaw-lakaw, herak man ka mga magiging biktima kay ni. Ibang pating kalaban-laban, dahil mo man yan maikaso, mayo nga ni sa tamang ano to kondisyon kang sa iyang pag-iisip. Dapat si pamilya na iyo ang yaon sa normal na pag-iisip, iyo ang magkwenka ni. Iyo ang responsibilidad po iyang kang sa tuyang pamilya, ha? Angit yan sa siyudad kang Naga kung maging huma na yan sa siguridad. Lalong-lalo na kung may madiskwido na dyan, may buhay na ano to, na mamugtak sa piligro mo niyan, okay. De nga niya ito masabing okay lang yan. Maski pa yung kudot, tapli lang yan. Pag nangulog ka na, iba na yan. Makakaano na pati yan, nakakaribaraw na yan sa Pasi Orden kan syudad. So dapat seryosohon na ini kang lokal na gobyerno. Sudma, aram naman ini kang opisina ni Mayor Len Robredo. Kaya pwede na ding sugoon ang CSWDO, ang Public Safety Office. Mientras na mapasatinampo dahil may mga apelido man kitang naunambitan, dumana na sa harong. Ang aning sabihan, naining sa indo pong membro kang pamilya, nagiging ano na kang ano to, nagiging huma na sa siguridad. Bako lang sarong bes, kundi panduang bes na, and previously, may mga sinasabi sa report na igwa naman ining naginibong pangkukulog sa yaon sa luwas sa kantinampo. Kahit ito nga ni, may saruman na babae dyan na may mentally ill ng daklag. Aram mo ang tinamaan? Ang tinamaan, tabi mga tugang sarong aki na yaon sa padjak garito, tricycle. Tinamaan ng gapo sa may lalawgon. O ano mo man ang gigibuhong kayan, alangan kulungon mo ito. Pag kinulong mo yan, dahil mong pwedeng isalakyan sa ordinaryong mga preso. Duwang bagay lang yan. May diskwido si preso
o madiskwedo si itong may mentally challenged na persona. Babalikan naman yan sa pagkang report ni Roy Ranoco sa Philippine National Police. And ang Philippine National Police mampalan, naka-alerto pa sa Gungunyan. Nagahahalat sinda kung iguanin mga deployment sa ladukang Philippine National Police, kung iguanin mga movement sa laugkang siyudad kang Naga. Pero sa iling ta, mayo man. Sa City Hall, saro man sa mga isyu ngunyan, iyo ang pagtukaw ni Attorney Noreen San Luis Loti bilang City Administrator. Kasun ba, iguanan kita ng pagkakataon na namakaulay siya at nagsimbag na sa nagkakaper mga kahaputan sa loob kang syudad. Maging si Mayor Leonor Bredo, iguaman din mga statement, mapatipid naman sa mga naglalakop na mga intriga na mapadapit man sa isyu kang politika. Ayan, saruin sa mga tutukaroon niya itong unya na pagkaaga, tatawad niya ito ng atensyon sa paikang sa tuyo mga pag-iriba sa luwas. Siyempre, papahapyawan talang unya, pero at siyempre napapasimbagon ang Camarines Sorto Electric Cooperative sa sendang programa. Dumanta na sila Papa Bulohon. Dahil kasuod ma, Subangi, halos may minuto. Kundi halos sunod-sunod si pagpalsok ang supply kang kuryente dyan sa may area kang pili Camarinesor. Ano ito? Dahil sa mga kikilat, mayo pa maning duros na makasugkaso Banggi, halos mag-aga hanggang alas 12 ng matanga. Iguanin mga nangyaring pagpapalsok ang supply kang kuryente. And saro pa, dyan sa lokal na gobyerno kang Naga, may sinasabing 10 na mga empleyado, bakong 2 kundi 10, ang nasa proseso kang confirmatory test pag-abot sa drug test. Ngayon nga, ay napot ko si, may hinapot kita dyan sa Kisar Ansel Manyo. Hinapot niya ito kung may nagpositibo, sangunyan mayo pa. Pero, ang sabi ang paliwanag, pag sa initial test, nag-positive, ipinapaseraram sa confirmatory test. Nangangahulugan niya ako ini na kung may 10 na pinag-confirmatory test, sinda si mga nag-positive sa initial drug test. Gwanin 10 na sa eraram kang confirmatory test. Di may 10 na sa enot na rangkada sa initial drug test, may 10 na nag-positive. And subject for confirmatory. And kung sa confirmatory, igwa pa ning nag-positive pag-iraray sinda, kung namantener si bilang na 10, yun ang panahon na tatawan sinda ning paghusgar. Tatawan na sinda ning judgment kung ano ang magiging kapaladan ninda sa loob kang lokal na gobyerno. Ano kaya nagtatrabaho ka mo? Dito sinasabing positive na sinda all throughout, ha? Pero kung sa mga nagagamit ng illegal na droga, kung nagtatrabaho ka mo sa lokal na gobyerno, umaging sa privado, umaging di ka mo nagtatrabaho, lalo na kung di ka mo nagtatrabaho, di na ka mo kang illegal na droga. Tamayo mang giraray, nimpapadumanan ang sedong buhay dyan. Once daan na nakalaog na yan sa sistema kang sa imong lawas, hahanap-hanapon mo na yan. Mala tayo gwanin nagruluwas sa mga mannerism sa lawas kang sarong gamit kang illegal na droga, nahihiling iyan sa mga hero-hero, sa mga hero-hero kang mata, kang nguso, kang dila. Yan, nahihiling iyan ka mga tatao na mag-obserbar kung epekto na yan kang lulung ka na sa paggamit kang illegal na droga. Sumayo man lang yan, magiging maray na epekto sa satuya. Urug na, kung nagtatrabaho ka, pagkatapos maimbuelto ka sa illegal na droga, o ano pa ang dadarahong ka yan kung matanggal ka sa imong trabaho. Oras, igwanan kita ng 13 minutos, makalihis ang alas 8 nin pagkaaga. Ang oras man niya, dun sa edo kang Peña Francia,
Service Specialist Incorporated. May mga problema ang sendo mga aircon. Ang Penafrancia Service Specialist Incorporated ang solamenteng exclusive authorized service center and installer kang Carrier, Condora, Calvinator, asin Midea, Sanaga City, Camarines Sur, asin sa Daet, Camarines Norte. Iguaman sinda kan mga minasunod na mga servisyo, cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5 HP up to 30 TR, parts sale and parts replacement, unit sales and installation. Magpa-service sana sa mga autorisadong service center para day mawara ang warranty kang sa indo mga aircon. Para sa mga kadagdagan ng mga informasyon, ang sa edang address mayaon sa Door 7 Masad Building, Zone 2 Concepcion Grande, Naga City, sa atubangan kang Gold Print Publishing. Pwede man mag-upload sa mga cellphone number 0998534377 o 0917857-8926 o 0966716579. Diyan po sa Banuang Kanpili, Camarines Sur, ining balikan tayo ining incident dyan sa Banuang Kanpili. Biyantara sa pinaghahalat niya itong report ni Rick Mar Guevara, pasiring dyan sa Banuang Kanpili. Ining mga aksidenteng ini, pwede man ining maibitaran. Lalo na sa mga nagmumotor. O, maski bako sa nagmumotor, maibitaran. Primero, para duman sa mga mumotorsiklo o baga nagbabiyahe gamit ang sa mga bihikulo na kung may dagdag peligro ining nasa gilid kang tinampo, ha? Dagdag na peligro ini mga bihikulo, darakulang bihikulo na nakapark sa gilid kang tinampo. Dapat igwaning tamang traffic as in early warning device. Ang sa tuyang mga bihikulo na ipinaparada ta sa gilid kang tinampo. Bako na ang mga early warning device, ito mga ano sana, mga improvise. Minsan, rueda, mismo kang bihikulo, iyo ang itinatahaw. Linalaag sa tinampo na nagsiservi man kutang early warning device, pero bako yan si authorized. Igo pati yan yung tamang distansya sa bihikulo para makapagpreparar ang ariman na bihikulong nag-aagi. Arog kayo ni incidenting ini, dyan sa may sinasabing under construction na ano to, under construction na tulay, ano ini, igwaning tamang signage, so igwaning nakalag, bridge work ahead. O ano ini, reflectorize, may ilaw. O apera ka ni, ano pa ang nakabugtak na ano to? Ano pa ang nakabugtak na mga road sign? Tanga ning mag-abiso sa mga motorista na dapat likayan o mag-minor para na makabudal kung ano man na klase ng bihikulo ang nakayaon sa gilid kang tinampo. Maging ining mga bako lang yan, ha? Bako lang yan mga darakulang bihikulo na pinagpapark. Minsan, dyan sa Banuang Kanpili, o dyan ipapartikular ko ta, permi kong nahiling dyan sa Zone 3, Barangay San Agustin. May mga nakapark dyan ng mga darakulang bihikulo, mga truck, trailer truck, 10-wheeler truck minsan, isinasampa na ninda ang kabanga kang hawak kang bihikulo ninda dyan sa shoulder kang tinampo o dyan sa pathway, sa sidewalk baya. O di itong mga nag-aagi, mapipiritan ka mag-agi sa may tinampo. Eh kung masabitan ka ng bihikulo, di magiging istorya ka na sana kung maligis ka. Four lanes bagay yan. Karaskason, ang mga bihikulo na nag-aagi dyan. Ini, ang iba digdi, di man siguro para sa sinda, safe na sinda, si bihikulinda, nakaparada ng sinda. Pero may guwaman nag-aagi dyan sa mga sidewalk na mga pinag-design nga niyan para sa mga nag-aaging mga residentes,
maagi dyan, tanganing makaibitar sa disgrasya kung sa gilid ka na mismo kang tinampo. Ang sarot sa mga nanonotaranta, primero, yung kawaran ka mga early warning device, pantulo, na dapat nasisitar sinda, as in na itutukdo kung sa'yin dapat sila magparada na buwelo. Minsan, duwang sunodan na truck, magka-uyon sa gilid kang tinampo. So, paano ka na kayan? Ang pag-agi mo kayan, siyempre, kung maagi ka, nakasampa sila sa sidewalk, eh, maduman ka sa gilid kang tinampo. So, yung pinapahiling tadigdi sa retrato sa social media, mahiling nindo sa Facebook Live, ining nangyari dyan sa Banuang Kanpili. Garo iniinisi itong babae na sinasabing maestra na nakabangga dyan sa sarong heavy equipment na yaon sa may parte kang pinagigibong tulay dyan sa Banuang Kanpili, Kamarinisur. Iba kaya tabi digdi ang nakabugtak sa blatter kang PNP kay ibot nang makasiguro kang ano ang kamugtakan ka mga involved na persona. Ta digdi igwaning alias Niel 22 anyos nangyari ni sa may barangay Anayan sa Atubangan kan sarong planta ning feeds diyan sa barangay Anayan sa Banuang Kanpili. Sarong man na lalaki na 22 anyos, inipati may backrider. So, itong sarong Angel, solo lang na nagmumotor. Itong sinasabing teacher dyan sa Banuang Kanpili. At dyan si Rickmar Guevara, aramon niya to ang follow-up kaini dyan sa Banuang Kanpili, Kamarinisur. Urog na, taigo pati pinagigibong road clearing ang lokal na gobyerno Kanpili. So, although ini, bakumanin yung mga permanente na mga nagpaparada sa gilid kang tinampo, so siguro ini maging sarok pa ini sa maging assignment kang lokal na gobyerno na pagbanggi rekuridahan si Taron itong mga mayo sa tamang pagpaparada kan sa ida mga bihikulo, itukdo kung sain na area pwede magparada, bugtakan ng tamang early warning device ang sa indang mga bihikulo bilang pagpapa-easy sa mga nagmumotor, sa mga motorista na igwan ng mga sa inutan ninda, igwan ng yaon sa gilid kantinampo ng mga bihikulo. At akong dahil mahiling, pwede talaga makadagas sila dyan sa hurihan na porsyon kang tinampo o kang bihikulo. And sinasabi nga ni, na igwan ng ano, nakaligis pa ng ido, tanganing makadiretso siya sa gilid o duman man sa mga may sadiri kang may atama na ido. Kung ang residensya nindo yan po sa gilid kang tinampo, siguruhon na ang sa ido mga ataman na ido nagagakudan o kaya nakakulong. Nadai makaluwas sa sendong natad. Takong makaluwas yan, maligis ngaya, kung motor ang makaligis ka yan, eh madidisgrasya may sisimbagon ka mo dyan. Kung dakulang bihikulo man, pwede kong iwasan, madisgrasya man. O, dapat maging responsable kita kung maataman kita nin mga hayop kunya ang kita sa gilid kang tinampo. Ang residensya ta, harani sa gilid kang tinampo. O, at siyang babalikan niya to yan, ang report ni Rickmar Guevara dyan sa Banuang Kanpili, Kamarinisur. Oras sa tungo niya, iguanag na ng 23 minutos, makalihis ang alas 8 ng pagkaaga at siyan, babalta kami.

0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakashare to kamo na nasa lihitimong kamot ang sendo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kansaydo mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
1: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
2: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
3: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
2: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
1: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan da duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
2: Huh? Yuda, nene?
3: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
4: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
2: Di madumana ako.
3: Masaim ka na, Nonoy.
2: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
5: Ayon. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
11: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
12: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
13: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
14: Oras sa tungkol niyan, igwaritan 30 minutos makalihis ang alas 8 ng pagkaaga. Ang oras pa nini at odsedo kang Jameson Marketing and James Marketing Dealer Sinda kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyo mas ababa sa company price. Nagtatabang man Sinda sa gustong magbukas nin Micro Motor Parts na tindahan si Damato Clua sin Masuport sa Indo all the way. Kaya sa inpa, sa pinakahaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 taon na Sinda na nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang sedang main office sa Jameson Tabuco, siyudad ni Naga. Kasuod ba, nakaulit na si Attorney Noreen San Luis Loti. Siya na po ang City Administrator kang Naga. Siya po, dating Regional Director kang Land Transportation Office, digdi sa Bicol. As in, hali man sa NLEX na iguning halangkaw na posisyon na pinagkakaputan bago man siya mag-uyon na maging parte na kang lokal na gobyerno kang Naga. Kasunma, kabalin sa mga pinaghahapot kung ano ang sa iyang maging obligasyon, sin ini pinag-utruman niya si mga nainot na mga pahayag ni Mayor Leonor Bredo mapadapit man sa pagiging katuwang sa pagmanihar ka mga nag-aarabutan ng mga proyekto digdi po sa laog kang siyudad kang Naga. Siya ang makikiulay as man masiguro na maimplementar, namamanihar ang mga proyekto kang siyudad kang Naga. Apera ka ito mga proyekto na regular na nakalinyada na para sa presenting taon. Ang sinasabi, ini mga nag-aarabutan ng mga proyekto sa siyudad, hali sa luwas kang kaban kang gobyerno lokal, kung may mga nahahagad, kung may mga nagdudunar, iyon ang tututukan ni City Administrator Attorney Noreen San Luis Loti. And sin itong issue, mapadipit man sa mga nagsusugot o nagtataoning sabi nga kaya ni nag-iintriga na si Attorney Noreen makandidato sa pagka-alkalde kang siyudad kang Naga, ta si Mayor Leonor Bredo ngaya, mahira ang desisyon as in makandidato manggirari sa pagka-presidente kang Pilipinas. Suod ma, nagpahayag giraray ang alkalde kang Naga dapit man sa isyong ini, subliyong ko ang tataramo niya na garo na ngay ako raot na plaka ka oro otro, na di ako makandidato sa pagka-presidente kang Pilipinas. And kung igwaman ngayang makandidato sa masunod ng mga eleksyon sa siyudad kang Naga, bukas man ngaya ang arog kaya na kalakawan. Pero siya manggiraray ang makandidato sa masunod ng mga eleksyon digdi sa laog kang siyudad kang Naga. Subot sabihon, pinapanindugan kang alkalde itong sinasabi niyang digdi na siya maritiro. Kung digdi na siya maritiro, ang konteksto kang pagiging maritiro, di ang sabihon kaya, siyam na taon. Tulong taon ang kada term of office kang sarong alkalde, di siyam na taon sa pagka-alkalde kang tulong term of office, siyam na taon sa pagiging alkalde kang Naga. So, sagod lang muna kita dyan, ta mababa ko ngaya, masasabi ngayang makandidato ako, as in mahiraan sa kong desisyon, kung mag-abot ngayang ang panahon na magtarama ako na mabago talaga ang sakuyang desisyon. Ano kaya tapig paparabaran tayo nindo ang pagkandidato? Nagkandidato na baga na daog. igwa man ni mga tao na kung nagkandidato ako tapos nadaog, minsan nabukod ko naman magkandidato tapos madaog giraray. Pandua, baka ang buot talaga niya, hindi na sa syudad kang naga ipagpadagos. Asin maipahiling ang saing kakayahan sa pagmanihar kang sarong lokal na gobyerno, hindi na niya ibuhos ang gabos niyang kaaraman, pati naman koneksyon. At ang aning madara ang mga mihoras hindi sa loob kang syudad ni Naga. So, duman man sa mga nagsasabi na makandidato si Atty. Noreen, halimbawa ngayon, for the sake of argument, naglipat na, may istara na sa syudad kang Naga, isinunod pa ang pagrehistro niya. So makakapagparehistro siya kayan next year na, 2027. Tapos syempre, pagkatapos kang barangay and SK election, duwa man lang kayang obligasyon kang COMELEC. Magparehistro, magpa-election. After election, registration na naman. So after 2026 barangay and SK election, registration naman kang COMELEC. O halimbawa kung magparehistro na si Atty. Noreen, digdi sa syudad kang Naga, o di registrado na siyang butante. Kung magkandidato man ngayon siya, pwede o dai. Kung naano na niya, naabot na niya ngayon itong mandatory ngayang bulan o taon as required by law sa pagkakandidato sa ano man na posisyon lokal, mayo maning mapugol sa inyo na magkandidato. Kasi sa ibang baga ang masabi, o dahil ka magkandidato. Ito man mga yao na sa posisyon, yun lang ang magiging kalaban nindo. Kung siyempre, hali sa administrasyon, hali ki yaon sa lineup ni Mayor Len Robredo. Siyempre, si mga ano, naghihiling, medyo insecure man yan. Hali nga sa luwas, nagkuha si Mayor Lenny. Babalikan ta ang isyong yan. Oras niya ito kunyan, 36 minutos na. Makalihis ang alas 8 nin pagkaaga. Babalikan niya ito ang kung ano muna niya ito ang report. Halik sa tuya mga pag-iriba sa luwas.
15: Asintado, live report.
14: Yaon sa linya man si Roy Ranuco sa dagdag na impormasyon ngunyan apay na pagkaaga. Roy, maray na pagkaaga. Go ahead.
16: Yes, Bin, maray na pagkaaga. Maray na aga sa tuyo mga panatabay. Yaon kita din sa Naga City Police Office. Itong nanapak, mayo pa. Nakapwening di, nakatala. Mayo pa nagreklamo. Once na mayo na magreklamo, asin mayo magdigdi sa Naga City Police Office sa Police Station 1, mayo talagang sabi kayan na lista ka na lang sa kuyan sa tubig.
14: Mm-hmm.
16: Ano sumayo pa mayo digding ka kuyan sabi kan Station 1 halatong tangaya kung may magreklamo. Pero ngayon, garo na inot na sa Induay. Nainot na nga sa Induay.
14: Baga Roy, ang nangyari baga, pigpost sa social media, kaya nagkaigwaning atensyon si pamilya, si ina, kaya itong aki na rinapas, nag-detali kung ano sinangyari duman sa saing aki.
16: Iyo, pero dapat, sa kuyan, dapat complete, ay kuyan, formal complaint. Ano?
14: Iyo, pero ang ano man kayong tabi, Roy, kung halimbawa na nabasa na ninda, igwanan ng formal, bako pang formal complaint, pero igwan na kitang inaapon na information, dahil bako naman din ang primero na igwan ng araw ka na sitwasyon dyan sa plaza, di dapat igwan ng may course of action ka ni ang Philippine National Police, ano ni, ipahanap ini dyan sa police station na nakakasakop, police station number
16: 1.
14: Tapos, kunday mag-coordinate, igwabagit ng police sa barangay, i-coordinate sa barangay kung ano nakakasakop ka ni. Kasi may pangara naman ba gani, sa kaapilido, aram naman, o di susugo na si pamilya. Dahil na paghalaton magpa-blatter, si pamilya, dumanan, inot, dumanan si itong naging biktima, pandua, dumanan si nakagibok ang pangrarapas sa aning kaulayon, suway na kaulayon. Kasi kung mahal kita magpa-blatter, tapos siyempre, kung may palang blatter, di mayong aksyon.
16: Iyo. Si Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris Junior makakulay tango niyan. Sir, good morning. Si Melvin, si El Presidente sa Asintan.
17: Yes, sir. Good morning, sir Melvin.
14: Sir
17: belated
14: Elmer.
17: Happy birthday.
14: Ay, thank you, sir. Mamaya, hapitan ta ka dyan, ha? Sir Elmer, ini pong nangyari dyan sa panibagong incident, although, day nga ini reported pa, day pa nag-reflect sa Police Station No. 1 Garo, ining incident dyan na may rinapas, may kinulgan, ining sarong mentally challenged na persona. Ano po ang pwedeng maging course of action ta kang PNP in the absence kang formal complaint kay ni pong magurang kang aki na nakulugang kang sarong mentally challenge diyan sa may Plaza Rizal area, sir?
17: Arog po kay ni sir. Kumbaga, pag may mga reported po na arog kayan, sa tuya po yan na inaaksyonan. Ang sa tuya pong mga beat patrollers ay dinidirekta po natin sila na puntahan agad kung saan nangyari yon. At hindi na natin hihintayin na magpa-blatter pa sila o mag-report kasi may mga pagkakataon na hindi pa nila kayang gawin, lalo't sa pangyayari.
14: Mm-mm. So ano yun, sir? Di ngayon, ang gagawin, sir, pupuntahan ng mga beat patrol yung biktima, kakausapin para makakuha ng information. And syempre, yung mentally challenged, may pamilya din yon para mapag-usapan sa barangay.
17: Opo, ang ating investigador po ay didispatch po natin at actually nandun na yung iba para alamin kung ano ang nangyari sa nasabing lugar.
14: Mm-hmm. So pag ganito, sir, anong advice natin? Minsan nauna kasi yung social media doon na pinag-narrate kung ano yung nangyari bago makarating sa mga kinauukulan o sa Philippine National Police. Ano yung advice natin, sir, doon sa mga hindi naman natin sinasabi magkaroon pa ng ganitong klase ng insidente, pero sa mga ano, as i-observe ng ating public kung ano ang dapat gagawin?
17: Opo, una po, pasasalamat ko sa ating mga kasamahan sa social media dahil sa nakakapagkatulong natin sa pagkukuha ng impormasyon at isa sa mga nalalapitan ng ating mga biktima. At ang advice ko po sa kanila na huwag ang mag-atubili na i-call yung attention natin para ma-aksyonan kung ano yung problema na nangyayari po sa lugar nila.
14: Mm-mm. And itong gagawin naman natin, sir, ay para hindi na maulit at baka mas malala yung mangyari sa susunod, saka lang tayo gagawa ng hakbang. Pero sa tingin naman na natin, sir, dito, yung family, dapat yun ang unang kausapin, yung family nung mentally challenged na persona, para yun ang gumawa ng hakbang para hindi na makapamerwisyo, makasakit yung kanilang mahal sa buhay, sir.
17: Opo, actually, ang kuha natin dyan, una yung mga beat patrollers natin, ipahigting natin yung visibility nila dyan para maiwasan yung mga ganyang pagkakataon. At sa parte naman po ng pamilya na kung saan yung nakapanakit, ay malaking gampanin ang kanilang gagawin.
14: Mm-hmm.
17: Na dapat ay kung ganung may pag kondisyon ay siguro nila na hindi makapanakit sa ibang tao. At ganun din ang ating health workers o yung may o agency na kung saan nakakasakop na may ganyang mga pagkakataon ay tulungan tayo na sa ayos nang hindi magkaroon ng problema.
14: Apo. So, pero yung ano, yung sinasabi nating nanakit na mentally challenged, may picture na ba tayo dun, sir, para kilala ng ating mga beat patrol na makita ito sa lansangan ay pwedeng i-guide, papunta o i-report sa CSWD o para i-rescue?
17: As of this moment po, hinihintay ko pa po yung feedback sa atin ng mga responder natin at ng investigador para may sa ayos po natin.
14: Okay. So dapat na may mukha yung mentally challenged kasi para mapag naispatan, may report agad sa CSWD at ma-rescue.
17: Opo, opo.
14: Ah, okay. Sir, maiba lang ako. Matapos yung naka-full alert pa ba? And ready to deploy yung ating mga RSFF, sir?
17: Opo, still on full alert status ang PNP. At kami po ay merong standby force para if any eventualities o ma-escalate yung situation, ay madaling maka-react.
14: Mm-mm. Pero sir, may monitor ba tayo na magkakaroon ng parang hiwalay o katulad na mga kilos protesta o gathering dito sa Naga? Any group for that matter, sir?
17: As of this moment, wala pa po tayong namomonitor na ganong gawain. At patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kung saan may makakapagbigay sa atin ng information.
14: Ah, okay. Sige, sir. Police Lieutenant Colonel Elmer Azul, sir. Thank you, sir, and good morning po.
17: Yes po, maraming salamat po, Sir Melvin.
16: Okay, salamat si Junior, ay, Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris Jr. Kan
14: Junior talaga si Seb Junior.
16: Junior.
14: Ah, talaga.
16: So yan ano, ang sa tuwing impormasyon gikan sa Lagos City Police Office, Roy Ranoco.
15: Asintado Live Report.
14: Babalos sa Roy Ranoco kang sa imong kadagdaga na impormasyon hali diyan sa Naga City Police Office. So duman po sa magurang na nakulugan si Sedong Aki. Kung mapepwede magpasiring po kamo sa Police Station number 1. Bigdi po kamo sa may Barlin. Tanganing maipa-record po 'yan. Para po may basihan man ang mga members ng Philippine National Police na baho pong apprehend ang pinagagamit ming termino ha, i-rescue. I-rescue yan mentally challenged. Sakay madara sa tamang facility, matawan ni magkakanigong intervensyon. Kung halimbawa may pagbubulong na iinumon, duman sa mga doktor. So CSWD o na po ang may kaaraman kayan kung paano na yan ang pagmanihar, paano ang disposisyon na gigibunin na kayan sa mga mentally challenged na mare-rescue dyan sa incident ding ini ha. Thank you kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris Azuris Jr. Siya po ang pamayokang City Community Affairs and Development Unit kang Naga City Police Office. Sige, sunod-sunod dun tala sa tuyo mga pag-iriba sa luwas. Abot lang kitang alas 9 in pagkaaga. Pag alas 9, sunong alas 10, si Renner Bukay sa Ang Satong Kooperatiba. Uy, damot-damot ang mga paliwanag na gusto tang madangog sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Nasa linya man ngunyan si Rickmar Guevara sa dagdag na impormasyon na hali dyan sa luwas.
15: Asintado Live Report.
14: Rickmar, good morning. Send and location. Go ahead.
18: Hello. One. Yan.
14: Go ahead, Rickmar.
18: So, hindi kita sa Pili. Follow up tayo itong nangyaring aksidente kasi Subangi na sabi may binawian ng buhay. Yan yung kukumpirmata sa paagi ni Police Lieutenant Colonel Javis Napoles, ang Chief of Police kan Pili Municipal Police Station, Sir Melvin.
14: Oo.
18: Katakot ganyan, kadikit na lang oras ta, ipasatulos ang linya kay Police Captain o Police Lieutenant Colonel Napoles, Sir Melvin. Sir, marina pagkaaga po, live kita sa Asintado sa radyo, nasa anchor po si Sir Melvin.
19: Good morning po, sir, at sa mga mga tagapakinig po, sir.
14: Apo, sir, bali na, good morning, sir, si Melvin Machado, sir. Sir, yung...
19: Hello po, sir.
14: Apo, sir, may dalawang road crash na nangyari sa Banuangkan Pili, dyan sa sako mo po sa Banuangkan Pili. Sir, pwede makahagad kami po, ng detalye. Opo, yung babae, sir, na na-accident, ano ang status nito, sir, at ano yung result ng investigation po?
19: Kumbaga yung babae pong si na-accidente po, sir, yung nangyari po yan sa Along Pentebelli Highway po in front of INC po sa Zone 2, Barangay Sagrada, Pili po. Valid dead on arrival po siya ng pagdala po papuntang BNC po, sir.
14: Mm-hmm. So ano po yung ano, bakit siya, saan siya nakabangga na ano ba yung gamit niyang sasakyan, motor, at paano siya nakabangga, sir?
19: Bale po, ang gamit niya po ay ano po, yung Suzuki Smash na black po. Bale, habang papunta po siya ng ano po, medyo mabilis ang takbo niya po, sir. Tapos may, na, may nakapark po na truck po sa gilid. Bale, self-accident po ito, sir. May nakapark po na truck. At sa ano, sa bilis ng takbo niya po, hindi niya po napansin yung truck po at bumangga po siya dito.
14: Mm. Sir, kung nakabangga siya sa truck, yung truck saan ba nakapark?
19: Bali, nakapark po yun sa gilid po, sir. Ng, ano, sir. Ng highway po, sir.
14: Sa gilid ng highway, sir. Ibig sabihin, sir, nakapark sa... Wala na, sir, sa ano, sir? Wala na siya sa kalsada. Kung ibig sabihin, hindi na siya nasa line, nasa linya ng nagmumotor.
19: Ah, wala na po, sir. Wala na po ito doon sa ano po, sir. Sa pinakagilid po ito, sir.
14: Wala na siya sa pinakakalsa. Nasa shoulder na sa talaga siya, sir.
19: Opo, sir. Opo, sir.
14: So, paano, sir, napunta? Paano napunta yung motorista sa pinakagilid at natumbok niya yung likurang bahagi ba, sir, ng truck?
19: Kahapon po, sir. Medyo na yung panahon po natin, medyo nag-uulan po kahapon, sir. Medyo yung visibility po ng ano po, sa kalsada, medyo madilim po talaga.
14: Kung madilim,
19: kaya,
14: sir...
19: Baka hindi niya po napa...
14: Opo, kung madilim at hindi niya napansin, kung hindi niya napansin, meron bang early warning device na nakalagay ilang metro bago yung likurang bahagi ng truck na nakaparada sa gilid ng kalsada, sir?
19: Meron naman po sa nakalagay kasi karamihan naman po dyan sa may nakalagay talagang early warning device po yung reflectors po, di ba, na triangle po sa,
14: so, sa, na, opo.
19: Pag nagpapark po sila. Eh, nagkataon lang talaga, sir. Baka madulas din yung kalsado dahil nag-uulan kahapon, sir. Kaya hindi, baka hindi rin yung late din yung pag-trainan niya po, sir. Dahil may mga skid mark pa nga po sa, dun sa daan po mismo, sir.
14: Apo. Sir, gaano nakatagal yung nakaparadang truck na yan?
19: Ay, alam po namin yun.
14: Ay, opo. So, kasi kung ngayon lang yan, pwede natin i-consider na talagang ano to. Pero kung matagal na nakapark yan dyan, dapat alisin yan. Magiging hazard na sa mga motorista, sir.
19: Come and go lang naman po na magpapark po talaga sa ano po, sir. Pinapalis naman po talaga natin to, sir.
14: Opo.
19: Sa highway po, sir.
14: Ah, okay. So, maliban dyan, sir, meron pang isang road crash. Ito naman ay dito naman sa may porsyon ng Anayan. Ano naman ang kwento nito, sir?
19: Ito naman po, yung sa may, ano naman po, sir, bali magkaangkas naman po sila, sir.
14: Mm-mm.
19: Tapos, binanggarin po nila, sir, yung Isuzu truck trailer po, sir.
14: Mm-hmm. Na?
19: Na, yung Isuzu truck trailer po, na nandun po sa gilid ng binig po, sir.
14: Nakapark din sa tabi ng kalsada, sir.
19: Opo, sir. Yung Isuzu tractor na trailer, sir.
14: Opo, yung...
19: Kasi diba may mga nakapark din po dyan sa diba sa may diversion po natin, sir.
14: Yes, sir. Opo. Oo. So, meron din nakapark sa gilid ng kalsada. Yun ang natumbok din, sir.
19: Opo, sir. Opo, sir.
14: Kumusta naman yun, sir, yung driver at yung back rider?
19: Yung driver po, sir. Bali, dead on arrival po, sir.
14: Yung back rider...
19: Nasa ano po yan ngayon, sir? Injured po yung status po, sir.
14: Injured, okay.
19: Nung so, back rider po, sir.
14: So, ibig sabihin, sir, sa isang araw, dalawang insidente ng road crash, parehong nakamotor, at halos same yung cost ng accident, merong nakapark na malaking sasakyan sa gilid ng kalsada. Sabihin natin kung sino, hindi natin sabihin kung may kasalanan o wala, pero dun ang cost nila ay nakabangga doon sa mga nakapark sa gilid ng kalsada ng mga malalaking sasakyan, sir.
19: Opo, sir. Opo, sir.
14: So, ano ang course of action natin dito, sir? Kasi malawak at mahaba yung National Highway na sakop ng AOR mo, sir. Ano yung advice natin, sir? Una, sa barangay.
19: Bali, una-una po, sir. Coordinator rin po. Nagpapatulong dito kami sa barangay talad po, sir. At yung mga ano po rin natin, sir. inaano, iniiwasan na po natin yung magpapike sa highway po, sir. At yun naman talagang ginagawa po natin, sir. Ang inaano lang, nagpapaalala lang po kami sa mga motorista po na maghahandaan po sa pagpapatakbo po ng mga motor po nila. Dahil nagkataon lang po talaga na straightan po diba yung highway po natin at pag nakakabuelo din sila, pag nagmamadali po, hindi maiwasan yung mga ganitong incident po na dapat pag mangyayari po na may pag-iingat po. I-observe po natin yung speed limit po natin.
14: Okay. So marami tayong i-consider pag ganito kasi wala namang may gusto nito. Pero may mga contributory factors sa pwedeng maiwasan. Yun ang ating dapat solusyonan, sir.
19: Ayaw po, sir. Ayaw po,
14: sir. Sir, isama nyo na. Isama nyo na, sir, yung mga barandilya na mga paaralan na pagtapos ng klase, hindi na inaalis sa tabi ng kalsada.
19: Ayaw po, sir. Ayaw po, sir.
14: Diba? Na-observe, siguro na-observe din yun, sir. Anyway, Police Lieutenant Colonel Jabis na po, sir. Maraming salamat po. Good morning, sir.
19: At maraming salamat din po sa lahat. Sa lahat po ng tagapakinig po ninyo, sir, at sa mga motorista po, sir. Sana po ay lagi sila maging maingat po, sir.
14: Apo. Thank you, sir.
19: Apo. Apo. Maraming salamat po, sir.
14: Thank you. Rickmar?
18: Ayan, Sir Melvin, si Police Lieutenant Colonel Jabish Napoles.
14: Yaong ka dyan sa estasyon kang police o two-way call?
18: Nag-hali na kita duman sa PNP, sa Pili.
14: So mayo ka diyan sa banwa, mayo ka sa istasyon. Nasa si Sir Napoles.
18: Nasa PPO may activity, pero duman kita as nagduman kita, tigtaw na lang sa to si number ta may activity. As inda, ay nagad ko palan ki si number ki kininong ko.
14: Si kininong mo.
18: Si Joe. Si Joe.
14: Nagtataraman palan si Sir Napoles ano?
18: Iyo, inapot ko nga si amigo Tarig di. Pero nagpapa-interview da, na-interview niya pirang beses. Kaya, yan, na-interview tango niyan.
14: Pero pag nailing ako, abo.
18: Baka ano, sa sunod, pagbalikan mo ulit, sa Melvin.
14: Okay, pag primero, kay, pag inisnab kay ko, na ano ako, natatrauma ako.
18: Yan, dapat pala, primero mo palang, magpa-interview tulos.
14: Oo, sabihin mo si isa, ano? Pag personal nga ding, dapat magpa-interview ka. Inot-inot, tagapili ako. O, day, inot pa rin, tagapili ako. Aram ko ang terrain kang pigsasabi niya mga tinampo na minsan, day, manasisitar ka mga barangay. Diyan sa San Agustin, sa Banuaan kang pili, tambak diyan mga nakaparada sa gilid kang tinampo. Nakakakausa talaga ni ano to. Nagpo-posting danger sa mga motorista. Sige.
18: So yan, ito pa lang babae taga Zone 7, Barangay Sagrada.
14: So duwa ang pinagbawian in Buhay Tabi, ano Rickmar?
18: Iyo, duwa. Magkasuway, parehas darakulang bikulo ang binudalan.
14: So ingat-ingat talaga, ingat-ingat sa mga ano to. Iyan, yaon dyan sa may tulay, gusto tamaram, kung haloy na yan dyan, na nakaparada, at kung under construction ang tulay, kung yan, heavy equipment na yan, ginagamit sa paghirayak ang tulay, di haloy na yan.
18: Oh, di permingyaon yan dyan.
14: Sana dapat. Ang ano dyan, itong early warning device, medyo may distansya pa bago mag-abot duman sa ano to. Tama. Baka, alba, makabangga ka man duman sa barandilya kang ano to, itong early warning device, di ba kung kang gayo sa lubutan kang heavy equipment Sulit. Mabudal. And syempre, duman sa mga nagmumotorsiklo, yaw na talaga dyan permi. Itong sabi ni Sir na police, na talagang ano, mag-ingat na talagang ano to. Iduang rida lang yan eh. Ang pagbabalansi kayan, dipisil. Mas makakatao kayan ni magayon na paliwanag, ika.
18: Si driver, siyempre.
14: Ika, tali ka pa.
18: Iyo, kamusta driver? Basta driver, aram yan.
14: Basta driver?
18: Oo, aram yan. Ako baga.
14: Basta driver?
18: Ano?
14: Ay, mahina. Basta driver.
18: Sweet lover.
14: Ay, nak. Maluhay. Sige lang, tukdo sa'yo mo dyan. Padarahan ko yan ng ano. Sige. Pero may anino ka dyan. Anyway, sige. Thank you, Rickmar.
18: Bilaor. Rickmar Gibara, reporting.
20: Asintado. Live report.
14: Babalos, Rickmar Gibara. Kansa imong dagdag na impormasyon. Anakaw lang niya to.

0: Shop on 8, JP Phone Shop, nag-ako ning mobile as in smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse as in iba pang collateral na may extended months para matubos o ma-renew kung kinakaipuan nindo. Madyana, an HCB Phone Shop, igwa ning 7 branches sa loob kang Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa tubang kang entrance gate kang Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, katayad kang Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, katayad sa nakang LCC Calabanga, sa Alfilor Street, San Roque Iriga City, kaatubangan kang East-West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, atubangan sa nakang Nabwa Public Market, katayad kang Motor Trade, sa B112 Building, Reyna Cimiento Street, as in Biak na Bato Street, sa Tabuk Terminal. Madyana sa HCB Pawn Shop, and Pawn Shop na may puso. Sa kusina, dapat marikas tipid as in ligdas o yun ang brak sa LPG supply na authorized seller kang Petron Gasol. St. Vincent Gas as in mabuhay gas savers, mga LPG brands, subuk na maray ang kalidad, abot kaya ang presyo as in libre pa ang delivery. Sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at tubangan mismo kang SWMO office ang samuyang pinakabagong branch. Asin ang pinaka-enoti ng branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande, at tubangan kang Social Supermart, haranis sa Pepsi Plant. Apo na nindo sa cellphone number 0908-388-1183 o 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Beno, maparam na kita digdi po sa satuyang programa. Day inabot si partner, ah. Day pagkaroon nakaka-set up. At yan, baka sa masunod na lang na ano to, sa agang programa. Beno, maparam na kita digdi po sa programang Double Target. Ngunyan na aldaw na Webes. Yes. Pero sa programa, sa time slot ni Manager Joe Sabal, na igwaning importanteng kalakawan. Sa pangaran ka mga pagiribas sa Lado Technical, si James Umbrinya, si Angelica Salcedo, at si mga intern halis sa CSPC, so bago man si Terdy Verdejo. Sa pangaran man ni partner Roy San Ramon, asin sa regular anchor person kang programa sa time slot na ini, si Mother Jo Sabal. Sa gabo sa panahon, asin pagkakataon, serbisyo publikong malalaoman. Maparadyo man asin sa telebisyon. Ako po ang sedong naging kaibahan sa programang Double Target. Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado. Mabalos kang sa indong pag-antabay.
1: Radyo Guapito.
2: Kasureko to safety tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan may malaso araw kan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Init para maiwasan magdakol ang konsumo as hindi iman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.
3: Sa aircon, ang easy way para mapababa ang konsumo ng kuryente ay ganare. Ang aircon dapat compatible sa kwarto. Abay oo naman, ang kwarto at aircon, parang love team yan. Dapat i-compatible. Depende sa laki ng kwarto, merong compatible na aircon diyan. Pag mataas ang horsepower ng aircon, tapos kaliit naman ang kwarto mo, ay di sayang lang ang kuryenteng kinukonsumo mo sa malaking compressor. Pag mababa naman ang horsepower, tapos ipagkalaki ng kwarto, ay di todo kayod ang compressor mo. Laging hirap magpalamig. Ang takaw pa sa konsumo. At syempre, dahil love team sila, makasarili sila. Ayaw nilang ishare ang lamig ng kanilang pagmamahala. Kaya dapat walang singaw. Ang pinto't mga bintana ay nakasarang maayos para ang lamig ay hindi napupunta sa iba. Ayaw din nilang may nangingialam. Yung init, pilit pinapasok sa kanila. Kaya dapat ang bintana ay di mapasok ng iba. Harangan ito ng kurtinang makapal upang init ng araw ay off-limit. Tandaan, konsumo sa kuryente kayang pababain. Easy-easy.

0: bayarin sa kuryente, bababa.
1: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
2: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasoreco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
3: Kasoreco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric paninhalawig na oras. Hindi para maiwasan mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagrumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang pa ni Energy Efficiency Rating o STARS, mas hababa konsumo sa kuryente. Ay pagrumdom na inihali sa Kasoreco 2.
0: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init eh para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay naku po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababain ang konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
1: Sa paggamit ng plancha, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
3: Kasoreco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner or refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Hindi para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon or ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasoreco 2.
0: Sa aircon, ang easy way para mapababa ang konsumo ng kuryente ay ganare. Ang aircon dapat compatible sa kwarto. Abay oo naman, ang kwarto at aircon, parang love team yan. Dapat i-compatible. Depende sa laki ng kwarto, merong compatible na aircon di yan. Pag mataas ang horsepower ng aircon, tapos kaliit naman ang kwarto mo, ay di sayang lang ang kuryenteng kinukonsumo mo sa malaking compressor. Pag mababa naman ang horsepower, tapos ipagkalaki ng kwarto, ay di todo kayod ang compressor mo. Laging hirap magpalamig. Ang takaw pa sa konsumo. At syempre, dahil love team sila, makasarili sila. Ayaw nilang ishare ang lamig ng kanilang pagmamahala. Kaya dapat walang singaw. Ang pintot mga bintana ay nakasarang maayos para ang lamig ay hindi napupunta sa iba. Ayaw din nilang may nangingialam. Yung init, pilit pinapasok sa kanila. Kaya dapat, ang bintana ay di mapasok ng iba. Harangan ito ng kurtinang makapal upang init ng araw ay off-limit. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
1: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
2: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasoreco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.

0: Kasurekuto Tipid Tips. Itutok o number one sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagrundong na inihali sa Kasurekuto.
1: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang laki? Kaya yung pababain. Easy-easy, kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang natin mapreskuhan, hindi naman mga tugsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Ang lae. Ayos na, presko na. Hindi kailangan sobrang baba ng setting pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman pagkakapal-kapal. Hindi gayon. Ang damit, dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ng kompresor. Lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na IER para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easing easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
2: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
3: Naigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
0: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan limalaso arokan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung hinabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halangkaw na energy efficiency rating na STARS, mas hababa konsumo sa kuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
1: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay nako po, nagkontrahan na. Ay di kuryente, todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababain ang konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
2: Sa paggamit ng plancha, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
0: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawig na oras. Ini para maiwasan mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
4: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. kini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
5: Oras sa ito kunyan, igwanag ng 15 minutos makalihis ang alas 9 ng pag-aaga.
4: Uyan na munyan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan kaso rekodos. Maimpormar, madiskutir asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan sa tong kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtabang. Munyan, uya ang sa inyong hosts, Joe Usabal asin Rener Bukay.
5: Maray na aga mga tugang sa pangaral ni Manager Joe Usabal. Ako bumunan sa inyong lingkod si Melvin Machado. Ang mga kaibahan nito, asin si mga kakaibahan ni Sir Rener Bukay dito sa programang Ang Satong Kooperatiba. Nasa linya na si Sir Rener Bukay, ngunyan na pagkaagad din po sa satuyang programa, ang satuyang kooperatiba sa Kamara ni Surtu Electric Cooperative. Sir Rener, good morning.
6: Good morning, Sir Melvin. Sa gabos po na nag-antabay, ngunyan na pagkaaga sa programa ang satuyang kooperatiba. Yan, siguro yun.
5: Magayon ang background mo, sir, ha?
6: Iyo. Background ta po yan. Yan si Amnesty Program.
5: Ah, Amnesty Program.
6: Kaya lang, garoon din ay healing si mga percentage. Ano.
5: At siyan baka iguning pabmat baka mahiling. Sige.
6: Oo, at siyan po yan. Babalikan ta yan. Primerong programa ang sa tong kooperatiba sa bulan na July 2026. Yan. Garoon din pa nabagoan ang sa kuyang kalendaryo. Yan, July 2, 2026. Yan, iribalan kita ngayon yan sa lahog ng sarong oras. Siyempre, mapag-urulayan kung ano man si mga concern. Yan, ikadakol-dakol baga, nahihiling ka, Sir Melvin, ining mga naipopost sa social media.
5: Aha.
6: Manunungod sa indang babayadan sa kuryente.
5: Oo.
6: Kaya at yan, si may mga concern, siguro painutan ko na po kamo. Pwede po kamong mag-participate ito sa programang ini. Yan, as in, hihimay-himayon ta.
5: Mm-hmm.
6: Kung ano po si mga yaon sa laog kang sa tuyang bill. Ano? Maliban kaya duman sa mga naipopost sa social media, pag-abot po duman sa halangkaw na babayadan,
5: mm-hmm.
6: Maski po si mga VAT, ano? Si mga value-added tax, systems laws, si generation charge, si mga charges ano, natin sisingil na yaon duman sa bill. Yan, kasaro-saroon ta yan dahil iyo po bagayan si mga naipapaabot sa tuyang concern. Although, dahil po magayon tigpaparaposta sa social media ang sa tuyang bill sa kuryente.
5: Oo. Oh, oh.
6: Tigdi-discourage ta po yan. Tainot na inot, may man po dyan makakatabang po sa indo. Ano? Kung ano po, as in makakasimbag sa indong kahaputan, query, o kung ang iba nagpupungot na eh. Mas magayon man po giraray para at least masimbagan, matabangan po kamo. Si mga concern nindo, masimbagan ng tama.
5: Mm-hmm.
6: And pwede kita magdirekta sa mga opisina kang kasureko to.
5: Sir Rener, Sir Rener, may hapot ko lang. Susugan ko lang itong sabi mo. Siyempre, igwa kita ni kanya-kanyang electric bill. Igwa nga ni ko digdi na dahil ko pa nababayadan. Baka pwede mo kong tabangan digdi. Tadi pa ko na ba? Dey, ang sabihin ko tabi, sir. Di ba, halimbawa, may bill na kita for the month of June. Tama ano, sir? June.
6: Tama po. Ongoing pa ang sa to yung pagbasa ng Metro. Pero so, igwa na po kita mga
5: si iba,
6: sir.
5: Igwa na. So itong May, si previous na bayaran mo May, pwede mo itong i-compare duman sa month of June in terms of one. Ang, si, ano, di ko akong tama ang consideration sa pwedeng hiling. Primero, si ito nagre-reflect duman, si nahihiling lang. Itong consumption mo, tapos itong consumption mo ngunyan sa May and June, hilingon. Now, tapos itong tarifa na pigsingil kang June sa kaining month of si month of May sa kasi month of June na tarifa kang electric cooperative. So garo sa, para lang sa kuya itong duwa ang sumada kang duwang ito dahil ito magkakapareho. Tabi sir. Sigurado dahil magkapareho yan.
6: Sigurado po yan. Maski po ang kilowatt hour consumption.
5: Oo.
6: Unless naka-average po kita dahil lang kaiguan ng problema si sa Indong Metro na ngunyan tigi-schedulean kang kooperatiba o kang Kasureco Dos na maribaya na po si Satuyang Metro. Pero ang rates imposible pong magkapareho.
5: Mm-hmm.
6: Kaya at yan, kabali yan, Sir Melvin, sa Satuyang Tutokaron. Pero bago po yan, ang Satuyang Amnesty Program, nagpapadagos po yan hanggang August 31, 2026. Ining expanded amnesty program ng Satuyang Kooperatiba.
5: Why expanded, gusto sir?
6: Gusto sabihin, mas pinahiwas.
5: Mm-hmm.
6: Sa si coverage. Ano? As in, may idinagdag kita. O matatandaan ta, ang Satuyang Amnesty Program tigo-opresir sana duman sa mga residential consumers na nagkapurutulan, as in, din nakakabayan na didipisilan dahil dakula po si sa indang pagkakautang plus itong interest o si sa indang penalty charge na tigsisingil kang kooperatiba.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ngunyan, nagkaigugiraray kita ng amnesty program. Pero bukas na po ini sa gabos ng mga residential, commercial. Ano po, gusto sabihin, kung may mga negosyo po kamo na nagka-problema sa babayaran sa kuryente, yan, pwede kitang mag-avail po kay ini. Nagpoon po yan, ngunyan na bulan na, o kanakaaging bulan na June.
5: Mm-hmm.
6: June 1, 2026. As in, matapos po ini, ngunyan na pong maabot na August 31, 2026. May duwang, halos duwang bulan pa kita. Ano? Kaya mag-avail na po kita kaini. May tulong pagpipilian kita ano para at least dahil man kita madipisila na maray. Kung dahil man kaya bagang in-full payment. Igwa kitang 100% kung kaya na yung dumbayadan niya. 100% si pagkakautang. 100% man si condonation kang penalty o mayo na po kitang sisingilo na penalty charge. Yan. And kung siyempre naputulan po kamo, kaya puhan kitang magbayad ng reconnection fee sa residential po 150, sa commercial may 800 kita, depende sa classification, may high voltage at low voltage kita. May 1000 plus po yan. 800 saka 1000 plus. Anyway, yan 100% kayang bayadan, 100% man si condonation cum penalty. Kung ang kaya lang po nito, base duman sa total na utang is 70%, yan, 70% man si condonation cum penalty. Out of 10,000 ngayon, si total na pagkakautang, kaya lang ngayon nito is 7,000. 70% yan. 70% man si ma-avail po nito ang condonation cum penalty. Kung kaya lang nito 50%, yan, 50% man si condonation cum penalty. Si nag-avail po ng 70, as in 50%, si remaining na balance, yan, dyan na po kita malaog duman sa negotiation, ano, makikiulay kita duman sa to yung mga collection heads, mga collection supervisors, area supervisors, area managers, pag-abot po duman sa endong babayadan kung paano po si manera kang pagsingil ano para at least di man madipisilan as in pag naibalik na kay ang kuryente duwa na ang concern ano si balance pinatatadang balance plus itong sa endong current bill.
5: Mm-hmm.
6: Yan kaya mas magayon mapag-urulayan po ini and siyempre kasabay na po kay diyan itong paano nindo mauubusan mabayadan itong sa endong pagkakautang. Ang coverage po pa lang kaini, itong 2025 and prior years. Ano po, kung may utang kita, December 2025, and prior years, ano, si mga nakaaging mga taon. Kaya yan, pwede na kita mag-avail kaini. Then na maghalat August 31, ano, baka pirmi kitang last hour. Yan, minsan kaya baga kitang mga Pilipino, kung kaso rin si last day na, sakalang kita ma-avail kung anong programa yan. Kaya, yan, July na ngon yan, 2 months pa, pwede na kita mag-avail yan. Yan, guha pa kita, ang sa tuyang pagtao ng disconnection notice, nagpapadagos po, Sir Melvin.
5: Kaya, apo.
6: Tigi-encourage ta si may mga bayadan na magbayad man po girarayin kita on time kan sa tuyang bill sa kuryente. Mas magayon maga na may kitang tigi-isip na mapadarahan kita ng notice of disconnection. At higot man giraray itong pagpautob ta ng one bill policy na kung sa in ko nag-pass due ang sa imong current bill. Kaya garo ini si Sir Melvin garo kandidato na ini na mapadarahan ng notice of disconnection.
5: Day pa.
6: Ayo pa.
5: Mayo akong kuyan, mayo akong moroso.
6: Ay, mayo man.
5: Okay, mayo, okay. Kuyan ako ning bayad-bayad ako.
6: Bayad-bayad.
5: Oo.
6: Kaya kung sarong bill pa. Kung mag-pass due yan, pwedeng mapadarahan. Yan.
5: Ay, day, habo ko. Habo kong mapadarahan ako kanita. Ako ang nakapangaron pati digdi.
6: Oo, masupong. Baka maano kita headline dating kagawad.
5: Ano? Oh.
6: Anyway, yan. Kaya, para maibitaran, mapadarahan kita ng notice of disconnection, mas magayon mo po giraray, mas sunodon ta kung ano si nakalaag po duman sa tuyang bill.
5: Mm-mm.
6: Kung noarin kita mabayad na mayong penalty, as in, maibitaran itong mapadarahan kita ng notice of disconnection.
5: Apo.
6: Yan. Bukas po kita maghapon ngunyan, Thursday and Friday, Saturday. Although may NGCP power interruption kita, at yan pala isusunod ka na lagod para at least dire-direcho na kita sa discussion.
5: Mm-mm.
6: Pag-abot duman sa bill sa kuryente. Habang tigahalata itong mga kahaputan, paki-type na lang po nindo isa sa tuyang live streaming ang sa indong concern o kahaputan. Tayo ni ang tamang oras, panahon, mm-hmm, para masimbagan ta kung ano ang mga concern nindo sa bill sa kuryente. Yan. Pero bago yan, ang
5: NGCP.
6: Saturday po.
5: Sir, ito NGCP.
6: Iyo po. Sa Saturday, half day ang sa tuyang koleksyon. Dawa may NGCP power interruption. Bukas po ang gabos ng mga collection offices from 8 a.m. to 12 noon. Kaya yan, pwede kitang magbayad kayan sa gabos ng mga collection offices kang Kasureco 2, including main office, barangay Nayaon, hindi sa Barangay de Los Arroyo, Naga City. Yan, in GCP power interruption, inutunta na.
5: Noarin yan.
6: Sa maabot ining Sabado, yan. Dali lang. Pero kabali ang sa endong istasyon ng Radyo Guapito.
5: Oo, di. Bali. Kaya, basba ko itong harong may.
6: Ayo sa pinig ba? pero isusunod na.
5: Wag. Isusunod na. wag.
6: Yan. Okay. Napunta lang.
5: Si July 4. Pag nahanap mo yan sa runner, yung NGCP, pag nahanap mo na, isunod mo lang itawan ng information. Si Kasubanggi, halos sunod-sunod ang power... interruption o ang pagpalso kang supply kang kuryente diyan sa may area sa Banwaang Kanpili. Ano si Koska yung Kasubanggi daw?
6: Ah, sige. Verify ta yan sa Pilis of Office. Duman sa may lugar nito?
5: Oo, sir. Banggi. Sunod-sunod pagka Banggi. Dahil ko aram kung apektado kay ito mga pagkikilat o mamang kakusugan ng uran sa Kaduros. Dahil may lang aram kung ano si naging rason ko yan.
6: Sana hindi man na kilatan ta. May pobya na kita dyan sa Kalabanga.
5: Iyo.
6: Anyway, yan. National Grid Corporation of the Philippines Scheduled Power Interruption. July 4, 2026. Saturday po yan. Madali na. Friday sa aga. Sunod na daw.
5: Anong oras, sir?
6: 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Alipot man lang. And 12 hours. Yan.
5: 12 hours.
6: 12 hours. Ano, courtesy po ini kang NGCP. 12 oras na pagwara ng kuryente.
5: Anong area, sir? Anong area? Excited na si third, sir. Anong area da?
6: 6:30 a.m. to 6:30 p.m.
5: Oh, yan.
6: Ang activity kay ini preventive and corrective maintenance at Naga substation along the transmission line. Ang mga apektado, 40 MVA kang Concepcion Power Substation, 40 MVA Power Substation, hindi sa tuyang harani sa main office ta. Ang mga apektado, pero dakol-dakol ini.
5: Feeder 12.
6: Okay. Feeder 12, Barlene, BIR, Elias Angeles, Evangelista Street, General Luna, Padian, Mariners, Panganiban, Naga City Subdivision, Ojeda, Dinaga, Prieto, Panganiban Drive and Prieto Street, Triangulo, Ramayda Centrum, Blumentritt, Misericordia, M. Castro, Esarog, Muslim Compound, Bicol Access, Plaza Medica, Parkan San Francisco, Feeder 13, Barangay Balatas, Jimenez, Subdivision, Mariano Village, Parkan Bangsaysay, Mayflower Street, J. Miranda, MNWD San Rafael, Naga Science High School, alikod kang NEA, BMC,
5: NEA o NIA?
6: NIA ay pambihira. Garo, ano yun yan?
5: Garo, pili, garo.
6: Electrification yun yan.
5: Garo, kaya atin ni kay na area yan. Ki oh, Irrigation Administration. Kay,
6: irrigation.
5: Oo, irrigation. Bakong NIA. Sige, tapos sir, BMC ano, Road.
6: BMC Road, Tapas Compound, Villa Oviedo Subdivision. Paano nakaabot ang NIA? Zone 7, Kararayan. Monterey Village, part ng Concepcion Pequeña, Dayandang, and Mayon. Pambira. Yan. Nasa Manila ang opisina. Feeder 15, Naga City, part ng Diversion Road, Mabulo, Tabuco, Dinaga, Naga City People's Mall, Sabang, LCC, Felix Plaza, Igualdad, part ng Lerma, Balintawak, Abella, Bayawas, Jolly Neighbors, and
5: STI.
6: Portion kang STI.
5: O, saan kami dyan, sir? Saan kami dyan? Mayo.
6: Alam Mayo pa hindi. Nasa baba pa.
5: Ah, sa baba pa.
6: Nasa baba pa.
5: Kaya labaga, no? Labaga sunod bagay. Milaor area na. Milaor. Ay, guwapa. May feeder. Ano kaya itang feeder 18? Feeder 18 na yan. Dahil na pinag-iba dyan sa feeder 13 sinunod. Ay, sa feeder 15.
6: Dahil. Yung kaya ining outside Naga.
5: Ah.
6: Ano na yaon nakakuha sa feeder 15.
5: Okay.
6: Municipality ka Milaor. Day Kabali. Ang Dalipay, Mayaw, Payawan, Kabugaw, May Katmon, San Antonio, Kapuknasan, and May Daso. Minalabak area.
5: Ano sir? Ito sinabi yung Milaor area, Day Kabali o Kabali? Ah, excluding.
6: Excluding siya.
5: Excluding, opo. Sige, sige sir.
6: Si Day po na basa.
5: Kabali.
6: Kabali.
5: Oh, maswerte si Dasal ta Kabali.
6: Yan. Ining binasa ko, ini si Day Kabali.
5: Okay.
6: Okay, Minalabak, municipality kang Minalabak, ang gusto sabihin, kung Day ko mabasa, ayun po yan si Kabaling mawawaraan ng kuryente. Pwedeng sabihin na entire.
5: Oo. Okay. Ang mga day Kabali sa brownout sa Minalabak, iyo ang mga minasunod.
6: Magadap, Baliwag Beho, Katanusan, Manapaw, Mataurok, Sagrada, part kang Taririk, and parte kang Taban.
5: Taban.
6: Ayan, okay. Iba ang taban eh.
5: Ang taban,
6: okay,
5: ikit.
6: Okay, feeder 18.
5: Oo.
6: Ikit yan.
5: Para ikit
6: feeder
5: yan.
6: Feeder 18, oh. Magsaysay Avenue, Sampaguita Tourist Inn, Kayanga Road, Avenue Square, Dayangdang, portion kang Dayangdang, Magsaysay Shell, going to Orange Dormetel, Coke, SSS, Doña Clara Village, Concepcion, Pequeña. Oh, Duang 18. Little Training 18. Anyway, nadubli siguro. Yan. Feeder 51, Del Rosario, Kararayan, San Isidro, Carolina, Pakul, Camellia Heights. Yan. And San Rafael, portion kan San Rafael. Magaraw, sa May Karangkang. Ano? Ining portion kang Barangay Karangkang, harani po dyan sa May Sundry sa farm. Palestina, yan. Pili na po ini, ano? Feeder 52, San Antonio, Milaor, Kadlan, Karuyruyan, May Daso. Ining sa May Daso. Milaor ini, ano? Portion ka Milaor. May portion kayo dyan na nakakuha sa 52. At Tinangis, Pili, San Jose, Sagurong, and Taririk.
5: Portion kang Taririk. Minalabak.
6: Ayan. Feeder 53, Jardin Real, Almeda Highway. Ining sa may portion kang Triangulo, Ninoy Aquino. Ninoy Aquino Avenue, CBD, IBM, SM, Mother Seton, M Plaza, Yesiano, Diversion Road, Sister Therese, Summit Hotel, Kanda Street, Residencia Magayon, part kang Lerma, oni na, si Endong Building.
5: Sige daw.
6: Part kang Del Rosario, Casoreco 2, Monticello, Robinson's Place, Naga, ALDP Building, Marilyn Lim, and SNR, Kabale po yan. Feeder 55, Villa Corazon, GSIS, Wilcon, Vistamol, Phase 3 kang Monticello. Feeder 56, Del Rosario, Hardin, portion kang Hardin Real, Kapok na San Milaor, St. James Subdivision, Villa Concepcion Subdivision, Major Seminary, City Hardware. Ayan po sa mga apektado kang sa tuyang o kang schedule kang NGCP na pagwara ng kuryente sa maabot pong Sabado, July 4, 2026.
5: Sa oras na?
6: 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Okay. 12 hours po yan.
5: Mm-hmm.
6: Kaya yan, mag-anticipar kita kung may mga event kita kayan. Yan. Baka may mga contingency plan na kitang pwedeng gibuo. Mayo pong magiginibo si Kasureko to. Sa bagay na ini, schedule po kang NGCP. Gusto sabihon, pa nag-shutdown ang 69 kV line kang NGCP, yan, mayo mang kitang makukuha na ng source, ng kuryente. Ano? Dahil naagi po ang kuryente sa linya kang NGCP bago makaabot sa tuya mga power substation.
5: So ano sir, ano to? Pero, sa part kang Kasureko, pag-arog kayo ni medyo halawig, ano ang mga pinag- take advantage ng arukang sitwasyon? Any activity?
6: Okay. Dahil po kita activities na gigibuhon, kabalin na dyan itong regular na mga preventive maintenance man and corrective maintenance sa satuya mga power transformers. Ano? Dahil 20 MVA ang satuyang apektado. Yan. Kaipuhan taman itong regular na ma-check. Ano? Kung may mga igwan ng mga hotspot, igwan ng mga nahihiling kitang possible na pwede magkausan ni dakulang problema. Kasi sa technical personnel man o line workers ta sa field, massive ang sa endang clearing operation. Mm-hmm. Kaya yan, Saturday, magpreparar po kita kung ano man po ang kung ano man na oras ang magbalik ang supply kang kuryente. Yan, permitang i-considerar ang linya po perming energize. Ang linya kang kuryente permeng energized. Ta minsan po daw ang schedule ta is 6:30 PM ang balik ang kuryente. Minsan aamay. Ano po? Minsan alas 4, alas 5 igwa na po. Kaya yan. Consider ta na ang linya ng kuryente perme pong energized. Yan. Baka igwa ng hindi ko nahihiling hindi. Baka may mga queries na kita sabihin.
5: Mm-mm.
6: Anyway, may pinaidara po ako dyan sa technical ta, Sir Melvin, para at least masaro-saro ta kung ano si mga concern kang sa tuyang mga consumers. Ini na po ang pagkakataon nindo para maihapot kung ano man po si gusto nindong maaraman, may paabot si concern pag-abot sa bill, sa kuryente. Pero kung gusto po nindo, hindi man iagay sa programa, at dahil makakadangog, pwede man po kamo magdirekta sa mga opisina kang Kasureko to para masimbagan ta sa inyong concern. Yan. Si rates ta kang nakaaging June.
5: Mm-hmm.
6: Anyway, nagpapadagos pa po pala ang satuyang pagbasa kang mga metro. Nagpuon po yan kang nakaaging June 23. Asin matapos po yan ngunyan na first and second week ng July. Gusto sabihin, taigong mga concern na dahil pa dahil nakaka-receive ng bill sa kuryente, maghalat-halat lang kita. Kung kasuorin po kamo naka-receive, kung anong aldaw po yan, siguro tandaan ta po, ano, minsan ang billing cycle tayo is 30 days po yan, kung anong petsa, ano, presenting bulan man yan o sunod na bulan, 30 days ang cycle, mabilang kita kayan, kung kada ngayon pizza 4 o pizza 2 o pizza 3 nag-aabot sa indo ang bill o katapusan kang bulan, yan, iyon man po yan ang asahan ta na maabot man ang satuyang bill. Kung nagkakaigwa man ng adjustment, alibawa ngayon, tada yung man sa gabos na oras, ano, minsan nagkakaigwa man ng kahilangan, ano, kahilang-hilang man ang satuyang mga meter reader, data man hinahagad o kaya nagkaigwa ng problema sa scheduling, minsan nakakalampas ng kadikit, ano, minsan duwang aldaw. Yan. Pero mag-expect kita na once na makareceive kita ng bill, ngunyan na aldaw na ini, iyo man po yan si pagpuon ka itong, sa residential, ano po, iyo man po yan si pagpuon ka itong siyam na aldaw para tanan kita ng pagkakataon magbayad hindi kita singilon ng penalty. Yan, kaya yan, yan na po ang tatandaan ta pirmi ano. Minsan pag nalilate nagpapanik na, ano? Ano ngayon tayo ngayon kaming bill? Dapat ngayon nag-abot na yung kasuod ma. Eh, sayang ngayon, baka ngayon maputulan kami, baka ngayon singilon tulos kami ng penalty. Tandaan ta po, ano, kung kasuarin ta po na-receive si bill, kung anong petsa po yan, iyo po yan si Puon Kansituyang Siam na aldaw sa residential para at least di kita masingilan o singilon ng penalidad. Yan. Okay, tabi Sir Melvin, i-post ko o naisend ko na sa technical ta.
5: Yun, ayun na.
6: Itong actual na bill sa kuryente. Dito lang tiglaag si pangaran. Si pangaran kang may sadiri kaining bill. Pero maswerte yun. Ini ta naging sample ta ang sa iyang bill.
5: Pero man, ang bayadan kaya yan?
6: Ang bayadan niya nasa lower portion. Current bill niya is 2,195.
5: Ay, pareho. Dikit lang.
6: Oh, ang kilowatt hour consumption niya is 174 kilowatt hour.
5: 174 kilowatt hour. Okay.
6: Okay, sa rate po na 12 pesos 0.5913 centavos per kilowatt. Ang satuyang effective rate ano? Na nasa 12 pesos.
5: Okay, covering 527 to 627 2026
6: tabi answer. Yan. Yaon po dyan, ano?
5: Gusto sabihin. Pigihiling ko yung tabi, sir. Pigihiling ko yung sa actual bill kong pigdarangon yan. Para dyan, siguro pare-pareho man lang dyan sa pagbaba dyan sa general system, pababa. Halos pare-pareho man lang garo yan dyan, sir.
6: Oo. Nagkakaiba lang sa consumption.
5: Consumption.
6: Ang rates, pareho po yan. Kung ano po si mga... kantidad.
5: Ano? Yan 144.000, sir.
6: Okay, okay. Oo. 174.00. Yan. Okay. Yan, tabi Sir Melvin, kung may hiling ta po, ano, siguro po nang taluman sa pinakataas na portion, may hiling ta po dyan, ano, madali lang po, bukasan talang hindi sa satuyang monitor si satuyang kopya para at least makasabay ano po si mga may kahaputan sa bill ayan ipapaliwanag ta kung ano po si nakapalaman hindi siya sa tuyang bill iyon po ganyan ang mayor na concern ngon yan.
5: Sige daw sir
6: madali lang po ta ilingon ta si sa tuyang sample igdi sa monitor ta. Okay, okay. Hindi po ang actual na bill ngunya ng bulan na June, ano? O kan nakaaging June, nakaaging bulan na June 2026 sa residential. Ano po? Sabi ko nga kasubago sa upper portion niya, yaon po dyan ang road code. May account number po yan. Pero dahil natiglaag, ano ta?
5: Oo. Ano so account number, pangaran, po, address, pangaran, rate, per kilowatt hour.
6: Tapos si bulan.
5: Papa, ang... rate 12.5913 for June 2026. Period yan. Covered 527-2026 to 627-2026.
6: Tama, sir? 29. Yan. May 29,
5: 2026. 27 ba sa kuya?
6: 27 ba?
5: 527-2026, 627-2026.
6: Pareho po, 29. Bar 30 days pa ang cycle. Baka na ano lang dyan sa ano.
5: Sako, 527 sa nakalag. Anyway. Oh,
6: okay. Yan. Basta 30 days po ang cycle kay ni. Nakong sa inigo po yan yung present sa ka-previews. Ano? So, para makuata si kilowatt hour consumption kang nakaaging bulan na June 2026.
5: So, saan na ka ba? Ang sunod okay. Ka itong reading, meter, present sa ka-previews, kilowatt,
6: kilowatt hour.
5: Ano ang pagsabing present, sir? Ano yan?
6: Si reading na.
5: Reading.
6: Na si previous yung nakaaging May.
5: Okay.
6: 26.
5: Okay. Previous.
6: Ang sunod po ka yan, para ano, magkaigaw kita ng idea, ang sunod ka yan is itong generation charge. At iyo baga ini si pinaka o ini si pinaka dahilan kung taano po tanaglangkaw. O yun si dahilan kung taano tanaglangkaw ang satuyang babayadan. Ano po? kung kang mga nakaaging mga bulan na nagkakaigwa kita ng hababang taripa dahil hababa man si bakal taning kuryente sa satuyang mga power suppliers, lalong-lalo na sa wholesale electricity spot market na nagkaigwa lang kita, sa average, ano po, nakakabakal kita ng kuryente ng 2, 3 hanggang 4 pesos. Kaya hababa si rates ta kang mga nakaaging bulan. And last year, ngunyan po, nag-average kita ng 7 pesos, 0.4593 centavos per kilowatt hour. Kung ikukumpara ta kang mga nakaaging mga bulan, as in taon, na hababa sinabakal ta ng kuryente, ngunyan po, naglangkaw. Ano po, lalong-lalo na hindi sa WSM. Ano po si dahilan? Ano? Kung matatandaan ta, sunod-sunod si red alert, yellow alert, kang nakaaging bulan na Mayo. By the way po pala, para baka magkaiguan yung karirimbungan, ano tating babanggita ang May na June bagay ng bill? Ano? Ang sa toya pong available na data na iyo po ang binasehan sa pag-compute kang rates for the month of June 2026. Ito pong previous months, si May, dahil iyo po yan ang available na data. Dahil ngunyan na June, nagkukonsumo pa lang kita, ang isisingil in din sa tuwi kang sa tuwiang kooperatiba sa sunod naman na bulan, ay ngunyan na bulan na July. Ano po? Kung matatandaan ta, kang nakaaging bulan na Mayo, sunod-sunod po si declaration kang yellow as in red alert. Ano ang gusto sabihin kay ini? Nagkaigwa po kita ning pagkukulang-kulang o pagnipis kang supply kang kuryente na nagresulta duman sa pagkakaigwa po ng mga manual load dropping. Pag sinabing manual load dropping, matatandaan ta, 2 to 3 hours. May mga lugar kita sa Bilog na Camarinesur, kabali po ang Kasureco 2, igdi sa lugar kang, o sa area coverage kang Kasureco 2, may mga lugar kita na sakripisyo ng 2 hanggang 3 oras na pagwara ng kuryente dahil duman sa ginibo pong manual load dropping dahil kulang ang supply sa Luzon and Visayas grid. Ano po, may iguaman po kayo ng mga pronouncement ang Department of Energy as in ibang ahensyas kang gobyerno. Ang nagpapasunod po kayo ni, nag-implement kang manual load dropping is NGCP. Ano po, malinaw po yan. Ano po si epekto? Ang satuyang, ano si epekto kayo ng mga pagnipis o kakulangan sa supply ng kuryente? Dahil halangkaw po si demand kang nakaaging Mayo, demand kang mga consumers o si konsumo kang sa tuyang mga konsumidores dahil sa init kang panahon, nagkaigwa po ning kulang na supply. Nagkulang-kulang si supply ta, sinabayan kang halangkaw na konsumo, ano ta nagkulang ang supply? Nagkaigwa po kita ning mga forced outage. O nagkaigwa ning mga sarabay-sabay na pag-shutdown kang mga power plants na until now, tigi-imbestigaran ng Department of Energy as in Energy Regulatory Commission. Nasa 16 to 18 power plants na last year pangani pala ni Iguana nangyari and ngunyan na o kang nakaaling bulan na Mayo, yan, halos nagsarabayan mag-shutdown na nagresulta nga ni sa pagkakulangan o pagnipis kang supply kang kuryente. Halangkaw si demand o halangkaw si konsumo kang consumer, kulang ang supply, halangkaw po ang presyo. Yan, lalong-lalo na sa spot market. Ayan. Kaya kung nakakabakal kita ng 3 pesos to 4 pesos, minsan nga ni, may 2 pesos kita. Ngunyan, dahil naglangkaw si demand, kulang ang supply, langkaw po ang presyo. Nag-abot po ng 7 pesos, 0.4593 centavos per kilowatt hour. Ayan. Malinaw po ano? Ang naglangkaw po is generation. Pag sinabing generation, generation charge, inyo po si pigkukulekta kang kooperatiba para pambayad duman sa nabakal kang kuryente. Ano po? Kung sasabihin, dahil po ini nagdadalagan sa kooperatiba. Ano po? Mayo po naglalaog hindi sa kooperatiba. Kundi, kung gurano si bakal, si kantidad kang bakal ta, iyo man po yan ang ipapasa ta o sisingilin ta sa satuyang consumer. Mayo po dagdag. Ano? Ini si mga pass-through charges na inaapod. Ano po?
5: Sa inyo, sir, mahiling sa bill. Sa inyan mahiling. Di ba? Igwa. Oh, po.
6: Igwa po kita dyan ng, ng color coding.
5: O yan. Yan, sir.
6: Yan. Yan, generation system and generation charge adjustment.
5: Gura, ano yan, sir? Pira yan, sir. Pira yan.
6: Ang total niya, nasa 1,264 plus 33 pesos. Iyan po ang total niya na pambayad sa generation charge. Ano po? Mm-hmm. Para makasunod siguro kita, nahihiling man siguro ano sa tuwing live. Yan. Yan, may kulay na orange. Yan. Ang ayan, orange yan, generation.
5: Oh, iyan din, dahil yan nababago, sir. Then, ngunyan, dahil na, iyan ang parang ngunyan na bulan.
6: Ngunyan na bulan. Next month, kung sasabihin, nag-variable po ini.
5: Okay.
6: Kung wala na naman si Bakalta, yun man po iyan, sisingilon ka naman sa consumer.
5: Okay, so iyan, iyan kulay orange na yan, is pire yan, 1,74.
6: Yan, 7 pesos, 0.4593 centavos per kilowatt hour. Yan. Yan po ano ang generation charge. Yan. Okay, sunod ta, kulay green transmission charge. Yan, mahihiling po nindo na ang kantidad po kayan is 0.9006 per kilowatt hour, pambayad man po ini sa renta sa linya kang NGCP. Ano po? Yan, mahihiling po nindo diyan, kulay green. Yan, mahihiling po nindo ano. Yan. Igdi sa bill na ini, nagkakantidad po yan ng 150 pesos plus 6 pesos. Yan, yan po ang total na transmission charge na tigsisingil kang kooperatiba. By the way po pala, uniform ang computation ko ini. May template po yan. Bako po yung computation ni Kasuray kung sa diri lang. Ano, gabos pong distribution utilities, may uniform na template. Ano, ma-encode lang ka itong mga data. Actual na rate na po ang malawas kayan. Ano? Bako po yung kagustuhan ni Kasureco 2 na may sa direct ang computation. Kung ano si computation kang Kasureco 2, iyon man po sa ibang mga distribution utilities, may formula po yan na uniform. Ano? Template na po ni ano. Kaya mayong dagdag bawas hindi. Sir Melvin. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Ang sunod ta, distribution supply and metering. Yan, ini ang gusto tang taanan ng emphasize ano. Emphasize ta kung ano po ang distribution supply and metering. Yan igwa pa ini sa baba ining RFC CAPEX. Kung ihilingon ta sa illustration ta, ini po si Sulamenting nagdadalagan sa kooperatiba para sa operation, you know. Yaon na diyan si manlain-lain na gastusan. Ano po? Distribution, DSM, Distribution Supply Metering. Yan. Nagkakantidad po yan ng 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour. Gusto sabihin kay ni Sir Melvin, since 2010, ini po ang approved kang Energy Regulatory Commission na kantidad para magdalagan sa operation kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Hilingon ta, ano? 2010 pa, 16 years na po ngunyan, ano, taon, dahil pa po naglalangkaw ang kantidad na napapasiring o naglalaog sa kooperatiba na kantidad na 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour. Iyo lang po ini ang naglalaog sa satuyang kaban kang kooperatiba para panggastos, ano, pambakal ng mga materyales, pampasweldo sa mga empleyado. Yan, iyo lang po ini ang kantidad na ini. Tadawa magparalangkaw ang bill sa kuryente, dahil po ini madagdag ining kantidad na ining 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour. Tano ta, dahil madagdag, kaya po hanta po yan paaproban sa AGMA, paaproban sa ERC, kaya nga kung ngahiling nito, 2010 pa, until now, may pagkita. Although may mga application kita, pero madipisilon magpa-approve kung mapadagdag ka kaya itong naglalaog sa kaban kang kooperatiba. Sabi ko nga, dawa magparalangkaw ang rates. Ano, daw mag 20 pesos po 'yan ang rate stand, dahil po malangkaw ang napapaduman sa kooperatiba, which is iyo lang po ining 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hour. Ang sunod ta, ining other charges. Oh, ini ang tigpa para contest kang iba. Ano may mga other charges pa? May mga basihan kita in tigsusugo kita kay ini na kolektahon sa consumer.
5: Oo. Arog kang
6: may mga arog kayo ning mga senior citizen discount, environmental, lifeline rate subsidy program, ayan, may missionary electrification pa kita. Ayan, kung ano-ano, ano, dahil po, bako po yung kagustuhan kang mga distribution utilities, kundi kita lang si pigsusugo na kolektahon, as in i-remit sa mga ahensyas kang gobyerno. ano po, nagkakantidad man yan sa presenting bilta, 0.0101. Yan. Ang total niya, dikit man lang ani ko, ano, may 5 pesos, 1 peso, yan, hindi po sa bill ni ini. Ano? Ang sunod po dyan, ini ang pinakamagabad, government charges. Yao na dyan malaog si VAT sa generation, maski ang systems loss, transmission, distribution, tigtataanan o tiglalaagan ng VAT.
5: Mm-hmm.
6: O, ini po, bago ining kagustuhan kang kooperatiba, kundi, ibakitag ining basis, ano, ining expanded value-added tax law, 2005, effective 2006, haluin na po ini. Ano po? Kaya, yan, nagsusunod sana po ang satuyang kooperatiba para kolektahon ini, as in, i-remit sa gobyerno, dahil kundi ka siguro magsunod ka ini, syempre, maanggutan bang kita, mape-penalize kita ka ini.
5: Sir, taon na taapat ang VAT?
6: Ayan, inibaga si mainit na pig-uurulayan sa Kongreso, saka sa Senado.
5: Mm-hmm.
6: Halangkaw ngaya ang bill sa kuryente, dubli-dubli nga ang tigsisingil na buwis kang gobyerno man sana. Ano po? Kaya gusto bagang haralion ini para magbaba da ang kuryente, ang presyo kang kuryente. Nag-VAT na sa generation, nag-VAT na sa distribution, as in iba pa pong gustong taanan ng buwis.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pong initigre-remita sa gobyerno. And may, sabi ko nga na si Bago, may basihan kita sa computation ka ini, as in pag-collecta. Ining government charges, value-added tax, nakapalaman po ini sa expanded value-added tax law, 2005, effective 2006.
5: So, Nat, very quick lang, very, very quick. Sige. So, ining sa pigapapailing tang example, na totoo na power bill, may lang si pangaran, ining 174.00, mm-hmm. Poon din sa general system, general charge, mission, charge systems loss, 174. Gabos na bill, 174 yan ang ma-reflect.
6: Multiplier. Multiplier po yan.
5: Ah,
6: Para makuha. Oo.
5: Pero gabos na bill kang kuryente, 174 yan gabos.
6: No.
5: Day parareho.
6: Depende sa konsumo.
5: Ah, okay.
6: Halimbawa, nagkonsumo ka ng 500, di 500 man si multiplier niya. Dahil ini puntig si single ta, kaya baga may nakalaag kita per kilowatt.
5: Mm.
6: So, gusto sabihin, per kilowatt siya, itatimes mo siya, hindi kongura ang sige na konsumo niya. Para mapuamos si actual na babayadan. Ano po? Duman sa kada rates, ano, o itong charges na tig si single ta.
5: Ah, okay.
6: Ngunyan, may saro pa kitang nalingawan, and yeah. Systems loss charge.
5: Oo.
6: Magabat man ang mga komento ko ini.
5: Ang akusasyon.
6: Ang akusasyon. Mayong katotohanan.
5: Oo.
6: Anyway, systems loss charge, may hiling ta po, ano, may basihan kita ka ini, resolution number 16, series of 2009, and resolution number 10, series of 2018. Itong systems loss cap na tig tao, ano, o tigmanda, tigpapasunod kang Energy Regulatory Commission sa gabos na electric cooperatives na dapat ang ipasa sa mga consumer is 10.25% sana.
5: Mm-hmm.
6: Ano po? Inisipig pa baranga-banga kang mga consumer ka. At ano po? Kaipuhan singilo ng systems loss. Base po hindi sa systems loss cap na tigalaag o tiga susugo sa satuya kang Energy Regulatory Commission. Dahil ikaw kitang duwang klaseng systems loss.
5: Mm-hmm.
6: Ikaw po kitang technical and ikaw kitang non-technical. Pag sinabing technical, sa mga kable kang kuryente, hindi sa satuya yung distribution lines. Poon duman sa binakalanta, panaglaog yan hindi sa satuya yung distribution system, mag-agi yan sa mga transformers, mga power transformers, as in makaabot duman sa satuyang harong, may nawawara na pong kuryente.
5: Mm-hmm.
6: Kaya iyo po yan, inherent, ano, yaong po yan, given yan, na may nawawara talagang kuryente, na kaipuhan i-recover, ano, base hindi sa 10.25% na computation. Ano po, gabos na facilities, equipment, yan, pag naglaog dyan ang kuryente, may nawawara na.
5: Itong so, sa purpose na, sir, igwa pa digdi, nag-reflect digdi.
6: Ayun po, ining lifeline rate, sabi ko subago, other charges and subsidy, yan, and discount, and rate and senior citizen. Yan naman po dyan, naka-highlight siya, kulay pink, mahiling po nindo.
5: Mm-hmm.
6: Yan,

0: man si pigbabara nga banga kan sa tuyang mga consumers.
1: Okay, gisa.
0: Yeah, yan ang sa tuyang rates ano? Yan, nakalampas na kita ng pirang minuto.
1: Oo.
0: Dekol lang aram, takadakol-dakol bagang mga kwer. Anyway, ini pong mga concern sa Facebook ta, sisimbagon ta na lang sa paagi kainin sa tuyang kasureko to Facebook page.
1: Sige, sir.
0: Yan. At least nalilawan, ano? Pero by next week, babalikan ta giraray ini. At least nagkaigwa ka mo ng idea. As in, kung may mga kahaputan ka mo, may sarong semana kitang pag-iisipan kung ano si ibang concern. And babalikan ta po ining discussion.
1: Sige.
0: Anyway, yan. Thank you, Sir Melvin, sa oras. And kay SM Joe. Yan. Nagpapahinga lang ko yan. At since agabos po na mga member consumer owners kang Kasureko 2 na nagdangog po ko niya, nag-participate ko niya ng pagkaaga. Yan, si mga question po nito, si Simbagon Taaranchan lang sa paagi kaya ning Kasureko 2 Facebook page. Yan, sa ngaran po, kung manimento ko ang Kasureko 2 sa pamayukan sa muyang Executive Officer, Engineer Edgardo Arpeo Monte, and sa Honda Directiva sa pamayukan sa tuyang Board President, Director Maria Luisa B. Rosin. Yan, ini po si Renner po Pabukay. Thank you po. Thank you, Sir Melvin, sa pag-assist sa kuya mo niyan. Thank you po and God bless po.
1: Babalos kay Sir Renner Bukay kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Asiman kay Manager Joa Sabali ang regular na kapartner ni Sir Renner Bukay sa programang Ansatong Kooperatiba. Sa pangaramang ka mga pag-iriba sa Laro Technical, si James Umbrinya, si Thirdy Berdeo, si Angelica Salcedo. Ako po sa dulingkod si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa Indong Pagantabay.
2: Sa Indong Nahinanyog, ang programang Ansatong Kooperatiba, hatod sa Indo kan Kasureko 2. Abangan giraray sa masunod na Biyernes, alas 10:30 ng pagkaga, digdi sa 105.5 RGFM Radyo Guapito. Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: This program is not-

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.
2: Yan ang tugtugan. Guapito. Guapito.

0: CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyo na ko. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyo, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Gua Pito. Radio Gua.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo Guapito 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito 105.5.
2: Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio.
1: Cool 105.5.
0: Radio Guapito.

0: FM Radyo Gwa dito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bago ang Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
7: Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
9: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
7: Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
7: O, diba, madi?
9: Ay, ano ka? Raman madi!
7: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson.
9: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
7: Tapos, abot kaya malampalan?
8: Di ba madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
9: Halat daw mo na madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
10: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
11: Yashano, Yashano Mall.
0: RGFM, Radyo Guapito.
13: Your music, your request.
14: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

number 3. Ngayon po ay pabalik natin ang board number 3 upang makapagpamuling sa ating tirantan tungkol sa Metro Balls na nasa ating isi-chamber para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ay ready.

0: kuhanyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: TTT na G. G na G sa RG.
3: It's rainy Thursday, mga ko-RG. Madilim ang panahon ngayon, kaya naman talagang nakakaantok. Pero kailangan ng gumising-gising dyan yung mga nagsisiyasta po. Kailangan ng magbantay sa tindahan. Kailangan natin sumundo sa kanilang mga anak. Pero ingat-ingat po sa labas, ha? Dahil maya-maya, nako, umuulan. Kaya para sa mga ko-RG natin dyan sa labas, magdala po ng payong. Mag-ingat sa pag-commute. Siyempre, paalala yan ang 105.5 Radyo Gapito. And of course, ito na po ang ating programang Gina G kasama si Tina G. Mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon po tayo magkakasama ngayong Thursday. Of course, kahapon wala pong nanalo sa ating pa-promo, pero may mga nag-try. Yun yung gusto ko. Tatawag kayo dito sa ating hotline at 0956-1708-212. Try lang ng try dahil makakatanggap po kayo ng 200 pesos kung tama ang inyong hula sa kantang ipapahula namin sa inyo ngayong hapon. Pero syempre, hatid rin namin sa inyo ang mga tugtugang pampagising ng inyong diwa. Here's Viva Hot Babes with the song Kikai, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Hiram, kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang lestras ng hapon. And you're still listening dito sa 105.5 Radyo Gapito. And kanina nga, nag-iwan tayo ng question diyan sa ating Facebook page sa RGFM 105.5. Gaano nga ba katagal makahanap ng trabaho ang isang fresh graduate dito sa Pilipinas? Nako! At ayon nga sa ating mga comments dito, kapag fresh graduate ka, hahanapan ka ng experience. Naku naman! Paano naman yung wala at naghahanap pa lang talaga ng trabaho? Dahil sabi nga natin, mahirap nang magpahinga pagkatapos ng graduation dahil nga ang hirap-hirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kaya what is pahinga para sa mga naghahanap buhay dyan? Sabi nga dito, fresh graduate tapos hahanapan ng 5 years experience. Oh, saan ka na nakakita nun? Dito lang yan. At sabi pa dito ni Real Luis, ang ine-expect pag nakagraduate, may experience na agad. Kaya swerte din naman talaga yung pagkatapos ng graduation, may nakuha na agad ng trabaho. Pero paano naman dun sa mga fresh graduate na hirap, hindi yun dahil tamad sila, hindi pasok sa qualification, pero mahirap lang talaga at konti ang trabahong naghihintay sa mga fresh graduate natin. Kaya yun dapat ang solusyonan ng Pilipinas. Dito sa Naga City, sana dumagdag yung mga trabahong ibinibigay sa ating mga fresh graduates. Pero syempre, andyan ng Metro Naga Peso. Nagpo-post sila kung may mga hiring. Kaya sana yung mga fresh graduates natin ngayon, makahanap na sila ng trabaho. Dahil meron akong mga kilala ha, na halos isang taon na hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho. Anyways, happy listening pala kina Marniela Berido, kay Jordan Alarcon, at kay Carl Vincent. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon dito sa ating programang Gina G. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, ito na po ang kantang huhulaan ninyo. You can call us on 0956-1708-212 kung alam nyo po ang sagot at easy 200 pesos ang inyong matatanggap. But for now, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Willie Revillame with PPB.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Gina G.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Basta lang, 48 minutes para sa ating programang G na G kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Of course, para sa mga nagigitin ng ating pa-promo, ito na po ang ating kantang huhulaan ngayong hapon. And you can call us on 0956-170-8212. And of course, doon sa topic natin kanina, kung gaano ba katagal nakakahanap ng trabaho ang fresh graduate dito sa Pilipinas? Nako, sabi nga nila, kung walang backer, kung walang kapit, nako, mahirap nakapasok sa isang kumpanya. Kaya yung iba, pumupunta talaga sa ibang bansa o kaya sa Manila muna para sa experience. Lalo na ngayon, ha, tumaas na ang minimum wage dyan sa Manila ng 85 pesos. Pero dahil sa mahal na mga bilihin, ako parang walang pagbabago pa rin. Anyways, happy listening kina Lintan, kay Lily Rose, at kay Nadia. Pati na rin kay Cyber Salas, maraming salamat po sa pagtatabay niyo ngayong hapon. Syempre, hihintayin po natin ang ating lucky winner. Katulad po kahapon, ako, mag-try po kayo, ha. Malay nyo, tama ang inyong mga sagot. Pero sa ngayon, here's another song. Brought to you by 105.5 Radyo Gapito. Kasama niya pa rin po si Tina Cheese.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito. Gina G.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 20 minutes before we hit 5 in the afternoon. At nakasama niyo nga po si Tina G mula Las Tres. At ang ating tugtugan hanggang alas 5 ng hapon para sa programang Gina G. Siyempre, maraming salamat po sa nagantabay ng ating programa. At bukas, bawi-bawi para sa mga naghihintay ng ating pa-promo. And of course, ingat-ingat po sa mga uuwi ngayon. Dahil tingin ko wala namang ulan sa labas, pero mag-ingat pa rin po dahil baka mamaya bumuhos na naman po ang malakas na ulan. Magdala po ng kapote, ng payong para sa mga commuters. Again, magkita-kita po muli tayo bukas. Same time, wala na stress ng alas 5 ng hapon. Si Tina G po ng 105.5 Radyo Gapito. At iiwala ng isang kantang Magandang Dilag by JM Balets.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Gina G. Sa

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Afternoon Rock. DC Sedan, PC kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon RG Rush. Afternoon Rush. Radio Guapito.

0: Wow. Yan ang tugtugan. Kuwapito.
1: Radyo Kuwapito.
2: Ay nako, ngayon wala kang pera.

PR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
1: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Imani

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: 33, call number 33. Ngayon na po ay babalik natin ang call number 33 upang makasama muli sa ating front at position na troubles na nasabing receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time na ready.
1: Time na ready.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with Francis in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Radyo Guapito.

0: KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.
6: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hot.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guap.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba ganda aduman?
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, Raman Madi! Yung mananggad ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na Madi, kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-aanbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
6: RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: niya ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Sa mga magulang, asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
3: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinit ang tortang bayan na malipot. Malinig, asin buwelo.
2: Ha? Saan man?
3: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
2: Saan ba yan, Gum?
3: Sa Papatantan, apartment, Gum.
2: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
4: Papatantan, apartment. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
5: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
6: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRD Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4.09 na, nin pagkaaga.
8: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano.
7: katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga Bueno Manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Bueno Manong, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Bueno Manong, asintado sa radyo. Asintado. Bueno Manong. Bueno Manong. Bueno Manong. Asintado. Buena mano.

0: Ay, good morning. Alas 4 na naman. Oras na naman kasi ito yung programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Nagara inipuan sa indong amigo sa Ed Bandol. Kaibanan ko sa control si Terdy Berdejo. Kami nagpapabot din magayagayang morning. Sa gabos niya itong mga parantabay sa mga kamumpartikan Kabikulan. Sa ibang kamuparti kang Pilipinas, sa ibang kamuparti kang mundo, naaabot ka mo kasi ito yung programang Asintado Buena Mano, ngunya na pagka-morning. Marinaaga sa mga amay niya at mga parantabay, ngunyan. Kumusta po ka mo sa mga oras na ni? Kumusta ang mga kapartner ta sa pagka-morning? Amay nagmamata, amay nag-iipos, amay nag-asikaso, amay nag-init ng tubig para magkapi-kapi lamang, ngunyan na pagkaaga. Good morning sa mga amay nakaantabay sa tuyang ngunyan sa Asintado Buena Mano. At mga amay ng antabay ko niyan, uy, dyan sa Russia. Dainot-inot mag-shout out si Ruth Verdadero sa tuyang kababayan na taga Kalabanga. Yaon duman sa Moscow, Russia, nagtatrabaho. Good morning, Ruth. Good evening dyan sa Russia. Morning sa mga OFW na mga kababayan ta na bago magturog, bago magpahingalo sa maghapon na kapagalan sa pag-inguha, nagdadalan mo na sa mga barata at digdi sa Asintado Buena Mano para kumusta na siya mga mahal sa buhay. Ano, niya on digdi. Loro mga ano na yan, mga pungaw ng marai. Ikarot na rin ka mauli. Alas 4.13 rin pagka-morning, marinaaga kay Tess Berdon Nacional, amay mangon yan. Ma'am Tess Berlon Nacional, marinaaga. Ini si Ed Dangkalan, pirmi man talagang amay, ano. Pabati da si mga motor na mariribok ang tambucho. Sabi pa din ni Ed Dangkalan, sana maglawig pa ang buhay ninda. Ayan. Babaliktad na sana ni Ed Dangkalan. Ano? Apod ka yan, reverse psychology. Ha?

na Hulyo, Barinaga sa mga may klase ko niyan, may laog sa trabaho. Barinaga man mata naman si Romeo Paco. Pwerte na naman daan dangog sa sakuya. Ay, salamat man, Romy. Ha? Thank you. Salamat ka, Romy. Good morning. Ano, nagkapi ka na lamang, Romy. Paco, nakaantabay man ngun yan. Thank you, sir. Salamat. Oh, sa mga nagkakarapi-kapi na dyan ngun yan. Ano ba tapang kaagang hanap kapi? Ha? Ano tabakong salabat? Ano tabakong ibang inumon? Sanay na talaga. Kape ano? Kape. Pampagising sa umaga. Good morning sa Riwa Parantabay. Uy, igwang raot yung panahon na nagdadangadang na naman sa tuya, ha? Igwang binabantayan mo niyan ang pag-asa na sarong tropical cyclone sa siranga na parte kang Pilipinas na posibleng kumusog bilang super typhoon, asin magpapakusog daigdig kang habagat sa masunod na semana. Yan lang, ha? Sigun sa pag-asa, ang bagyo may international name na Bavi, asin nasa 3,700 kilometers sirangan kang Eastern Visayas. Kasuod mang aga yan. Ilinalauman na makusog pa ini, as in mabagtas sa Pacific Ocean, as in baglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa katahawan kan masunod na simana. Kun ini maglaog sa PAR, paapo dun ining bagyong si Inday. Bako yan, ha, si Inday Lustay. Inday lang. Bati sa forecast kan Japan Meteorological Agency, Japan Meteorological Agency, JME, aagyan kan bagyo sa Northern Mariana Islands bilang makusog na typhoon sa Lunes. Pwedeng mag-alaog banda sa PAR bilang super typhoon sa Miyerkules. Bayo pa na yung landfall scenario, kumbaga sa in ang pwedeng tumbukon ka ni medyo harayo pa man ano. Dahil sa kaiwasan pa kang Pacific Ocean. Pero mag-andam lang kita. Baray na aga, sabi ni Romy Paco, nagkakapi-kapi na habang nagtipid ka, nagtitipig kang nilabhan. Ay, okay kay. Yan ang bilib ako sa mga arga. Yung mga tunay na lalaki. Siguro naglabas siya sa hapon. Ngunyang pigtitipig na. Ang apod dyan kay Romeo, siya ang tigasin. Tigasin yan. Tigalaba, tigatipig, tiga luto, tiga plancha, tiga linig. Yan ang tunay na lalaki. Bako ito may mga tatok-tato. Pakunod dyan ko ng mga tatok-tato dyan sa hawak na kerming ang kapot-kapot, bilog, migilito. Ay, bako yan mga tunay na lalaki. Mga antunay na lalaki itong tatao maglaba, tatao maglinig, tatao magluto. O, di ba, Romy? Kumbinsido ka, Romy. Na ikatigasin. Good morning, Marinaga. Sa'yin ka pala, Romy, ha? Sa'yin ka pala nagdadahog ko niyan. Marinaga, Kinelda Oliveros, nakaantabay naman ko niyan. Ma'am Nilda, good morning. Saka si Gracia Vargas Milla. Saka si Romeo Paco, nagkakapi-kapi naman ko niyan si Romy. Ano? Si amigong Randy Malaya Andales, sa kuyang amigo diyan sa San Agustin, Iriga. Kunwarin, Randy, pasyaranta ka daw dyan, ano, sa Iriga. Uy, nag-comment man sa kuya si Greyhound Strike, naka-tune in dyan sa Dica Vistanza. Kumusta ka, Greyhound Strike? Waya ko dyan sa simbahan, ha? Day off mo nga yan, ha? Baray na aga sa imo, sharing man sa may babati o nakita digding na lingawan takasod ba, ano? Ay, nawata. Sandali, ha. At yan na lang. Marina Agamang Kironi Gibara. Nakaantabay live.

0: Ba, naabot pa lang hali sa work. Uy, papahingalo pa lang si Ronnie ano. Kayod. Si Peter Jasper San Andres. Sabi niya, sabi ni Peter Jasper San Andres, magkapining tinutong na bagas. Ah, puwerte yan. Ta, mayo ning acid, ano. Mayo ning caffeine. Mas puwerte yan tinutong na bagas. Baray na agaman sa ito yung legal recruiter dyan sa Kalabanga. Si Kagawa John Triple Bokio Buelya. Nakantabay naman sa live sa tuya sa Ann Pamilya Buelya. Mga tugang niya dyan sa Vendetta Magallanes, Cavite. Good morning. Aramot ako niyan ang mga market update sa oras na ni.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa Market Update.
0: Dahan sa linya si Gapitong Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Yes, Gapitong Ed Marina Pagkaga, parinaga sa sutuwi mga palantabay, ang iba na sugo lang kansen ng mga agum. Mentras na mayo ka ngayon kung ginigibo, mentras na pahingalo ka, magpupukaning sungo, magsakdo. Yan, mentras na
0: nagpahingalo. Habang
3: nagpahingalo. Maglukot nin linabahan.
0: Ay. Habang nagpahingalo, kaya nagsorosap na.
3: Magkwen ka ngayon, magtagalinig ngayon, kan magtagasigid lamang mientras nagpaparapay ng alo. Maragan mga sugo kan, mga lambing kan misis.
0: Pagpagday ka ngayon, tumubod niya sa ko. At yan niyang banggi, outside di ko lang buka.
3: Saka nakabuka ka. Nagsusugo. Kaya automatic. Sige lang ko yan, sige lang sunod.
0: Ano nga, masunod ka o day? Ano nga, gusto mo niya o day?
3: Good morning sa mga parantabay niya ito. Kuyan, na kukonsumian kuyan mga market guard ka digdi sa sarong kuyan para tienda na kuyan na aral daw, ano aral daw ni siging pangtabuga. siging pangtabuga sa angutun pati sa mga market guard kung ano-ano mga pinagsasabi. Sabi ko, kuyan na yan, garo yun na yan sa iya ugali. Pero nakaka-distract man ano, sa mga ibang mga paratsyenda. Si iba tood na, eh, kuyan nga yan. Ang sabi pati, may difference nga yan. Sige kurahaw pati, pag pigsisita, talagang yun na niyan ugali kan sarong babaeng sadit na paratsyenda rigdi sa merkado publiko na may bisis sabi ta gani pag medyo nauyam sa saliri sa mga market guard pig uula yan kuyan mga giniris niya sa tao kan tinampo. kaya yun na yan kuyan siguro sabi kaya sakripisyo sakit na inagian kan mga security market guard digdi sa merkado publiko kan sulit naga. Kaya paabutan tanin ko yan, maray na aga. Pero may nakatutok ang sendang opisina saka digdi sa ko yan, ano, sa checkpoint ninda digdi sa baba kan merkado publiko. Pero may nakantabay sa ko yan, ano, asintado, buena mano.
0: Good morning.
3: Si ko yan, si Chu Larry Bilwang. Yan, pero may nakatabay. Sa iyang kuyan meat shop sa second floor and syempre de mapauri si Mr. and Mrs. Prisco Malaloan kan Lucky Star Trading. Amay-amay talagang nakaantabay na ang kuyan an, sa indang radyo. Bueno, nakadigdi sa merkado publiko. Then nag-ihiraan priso kan kuyan kan baka guwapitong Ed mga tugang
0: gurano
3: an kuyan pinaka siguro itong laman na laman itong tinderloid ano Sa isintos, ang sarong kilo?
0: Kang?
3: 600.
0: Baka?
3: Iyo, baka. Tenderloin. Kuingkaroonin
0: si... Totoong baka talaga yan. Bakong...
3: Baka damulag.
0: Baka damulag.
3: Totoong baka. Ano, okay, ning okay. Iba, suway man ang damulag iba sa man, okay. Baka. Iba man pati ang karning ano, damulag.
0: Mm, anong pagkakaiba?
3: Maitom-itom.
0: Ah, okay.
3: Ang baka, medyo mapula-pula. Mm. Ano, pero parehas man duot ang parehas man duot.
0: Pero aram mo, mas dakul da ang kolesterol kan baka kaysa ayaw sa damulag.
3: Tan baka, din naghihiro ay nagsasab-sab sana.
0: Mm-hmm.
3: Ang damulag,
0: sige trabaho.
3: Sige trabaho.
0: Mm-hmm.
3: Kaya, indaman kung ano man ta, ang sabi mong kabagahan mga gurang, dekang gayo ngayon magpara kakaning baka ay ning damulag kung ika naghali sa hilang.
0: Mabaghat.
3: Alibaw na trangkaso ka.
0: Mm.
3: Makakuinin nga kita, mapakusog-kusog, mahigop nga kita nin kuyan, damulag.
0: Mm.
3: O kaya baka, aniti na o damulag. Imbis na magkusog,
0: nabaghat,
3: nagluluya.
0: Gaano kaya katotoo yan? Ano?
3: Totoo man.
0: I-research ta daw. I-research
3: ta. Pero totoo man yan. Itong lulukukan panahon, kuya, nin mahilig siya sa atraara mo, trabador, ano? Gusto niya, bihira to maghilang siguro basta taon, ano, mga taon ang bago mag matimati. Makamati pag-uli nagbabakal nin ko yan. Bakal mo ngayon kung baka sa merkado. Si sinugo ko yan maning di man tatao magpili naitao damulag. Ayun na to. Dumana siya nagkuyan, dumanag po na baghat. Nagparaluya, alam mo, kuya na, nagkaarabot na, edad-edad naman. Pero iso'y naging rason kan sa iyan, kuyan, amay na kagadanan man. Labaghat, yan. Dipisil ang baghat, ano. Ining kuyan, mga ibang mga laman igdi, 480 ang sarong kilo. Tapos ining round beef 460 ining kuyan man may laman may taba-taba halo ano 440 ang sarong kilo. Itong kuyan sa may abaga 380 ining buto-buto 360 ining kuya niya o na dyan si Payo, si Gabos na ano, kuya, 380 man ang sarong kilo. May 350 ang sarong kilo, buntot, dila, as in iba pang mga kuya ano, sabi kayo, nain access, ay nang laman kan baka. Halo, tripilya, tapos ining puso,
0: mga
3: atay.
0: Mino din siya.
3: 260 ang sarong kilo. Payo, tapos baga, pata, 200 ang sarong kilo. Hinawan, ano, itong garutuwal yan eh, kapag gani. At kuyan, 200 man ang sarong kilo. Ang kuyan, taba saka ining ganotripilya, 170 ang sarong kilo. Maskara, 260. Tapos ining
0: Nawara ka ba, Garoy? Garoy, nag-brown out ka, Roy, ah. Putol ang linya ni Roy Ranoco. Good niya na pagka-morning. Hali dyan sa Naga City People's Mall.
3: Yun na. Yeah, okay. Sa puso na ining soup number 5. Mm. Gigibok soup number 5 to 60 ang sarong kilo.
0: Tubod ka man ga, Roy, na yan talaga nakakapakusog ding tuhod.
3: Ang sabi baga?
0: Nakaprobar ka na, Daypa.
3: Daypa?
0: Ah, maprobar daw kita kaya.
3: Pag ko yan na ta, ma, na pig-order kaya nito, pig-aragaw agawan baga ni. Urug na ko na itong lalaki, lalaking baka ang ko yan, ang ano pa gani, pigbuno. Ta, itong ko yan, kinabuhay poon bayag. kan baka ibanan ano ini iba ni talagang sabi kayan yun ang number one na soup number five digdi sa mga karnihan sa Sulit Kinaga. So ayan ang satuyang mga preso kan mga baka sa otro karni na mag ang karni origyo manggaray 340 an kilo kan laman. An ibang mga kuyan ano mga ano kan ba orig medyo barbarato an pinakabarato pig hinintay di sa may portion kan Bagong Bayan sa may gasolinahan. Yan ang tuwing informasyon, Roy Renoco.
0: Alamat, Roy Renoco.
2: Asintado live report.
0: Alas 4.31 na po ni pagkamorning. Oratian, iba pa mga reporters na mapag-iriba. Maghanap buhay muna kami ni Terdi.
2: Radyo Guapito.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
5: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
5: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
8: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
9: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
10: Health Tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asentado sa radyo.
5: Nakantabay ka mo sa DWRGFM Radyo Guapito, asentado sa radyo. Oras ko niyan, alas 4.38 na po. Nin pagka-morning.
4: Asentado. Buena mano.
5: Barinaga kid Josephine Barbara Andes, bata naman. Nakatutok na niya sa programa si Eden Barbara. Nakatutok siya ngunyan sa programa si Angie Oliva, si Cecil Larga Vlog. Si Armando Quinto Pontejos, bata naman, puwerte naman ang dangog-dangog ngunyan na pagkaaga. No, naggapi ka na lamang, Sir Armando Quinto Pontejos. Good morning sa mga nakantabay sa tuyang ngunyan sa Asintado, Buena Mano. Oy, gawa kitang pambihirang bareta. Ano, update ka itong conjoined twins. Kambal na babae pero saro sa na ang hawak. Dua ang payo na enotang na e-feature na ang saro sa inda nag-agum. Pero ang saro, single. At aday man siya nag-agum, aday man siya ikinasal. Ang latest na barata kayan, ining kambal na dua ang payo, saro ang hawak, saro lang ay kinasal, nagbados. Pero nagtatago sindang niyan sa mga media, particularmente tahabo na nila mga feature sa mga bareta. Saan gusto na maging pribado lang siya ng buhay. And ang saro nga ni, paano man niya ko? Dahil man niya ko nag-agum, dapat niya mag-aguman niya ko. Ini mga pangyayaring grabe, ano? I-feature tayo na chance. Ito yung pambihirang barata. Ang tabayanan po nindo. Mga baratang yan na pambihirang digdilang nindo na ang tabayanan. Ito yung programang Asintado, Buena Mano. Good morning dyan sa Iriga. Nakantabay man si Ma'am Nympha Valeras Askew. May magmata si Ma'am Nympha. Dyan sa Lamidalia, Iriga City. Diring man si Josephine Guerrero Romero, maray na aga, nakantabay naman ngunyan sa satuyang programa. Salamat po. Kasi doon amay na pag-antabay, amay magmarata, ang amay daan nagmamata, yan ang mga mahihigos. Amay ta, amay naghihipos, amay nagaplano kan mga lalakawon sa pagkaga, amay nag-aasikaso kang pamahawan. Sabay itong sarparaan tabay tangani, nagtitipig-tipig da kan linabahan. Takonday, baad kung ma-outside ko lang bo siya. Alas 4.41 po din pag-morning sa Logos Team programang Asintado Buena Mano. Sa headlines na ko niyan, kasi ito yung mga barata sa lado nasyonal. Tulungal daw ka na rally kan sektang iglesia o INC. Tinapos na. Dagsarawa man giraray. An katuyahan kang rally, iyon na i-pressure ang gobyerno nasyonal, lalo na ang ombudsman. Na day pagkasuhan ng plunder, ang sendang miyembrong si Senador Rodante Barcoleta. Alagad, sabi kang ombudsman daw, apaural daw ka mo magparally dyan, kakasuhan mi talaga yan, sinaaristaron ipapakulong. Nagbalga siya sa plunder law. Iba pang headlines yung mga barata mo niya na aldaw sa lado nasyonal. Andam na ang prosecution panel para sa Gibon na trial, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes na po yan, ha, ang impeachment trial. Preparado na daan mga testigo, preparado na mga dokumento. Pinagsubitir na ninda sa Senado. As in, andam na sindang patunayan ang mga aligasyon kontra ki Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang kaabtan kani? Dahil daw magkaigwan na naman yung technicality na yung pinaghahanap kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ta sa totoo lang, kung umatubang digdi sa trial si Vice President Sara Duterte, saka siya i-cross-examine paboro balintong nahapot, ay dahil niya kakayahon yan. Ta dahil siya niya pwede magpasali, ta yan, impeachment court na yan. Yan ang pinaghahanap niyang proper forum. Kaya dapat, dyan siya mag-atindir, magpaliwanag. Kadbang akusasyon kontra sa iya na siya nagpayaman sa poder. Igwa siyang day may paliwanag na kayamanan na 6.7 billion pesos, sabi kang Anti-Money Laundering Council. As in itong iba pang mga akusasyon na yaon sa Articles of Impeachment. Good morning, nakatabay ko niya sa YouTube si Joanne Kapalos. Good morning, Joanne. Nakantabay siya sa television. Si Edgar Maestrado, nakantabay naman ngunyan si Samuyang Kaibanan, Engineer John Ruben Florese, si Edgar Maestrado, saka si Team Kaurangon. Sabi niya, first Friday ride tayo sa Hinulid Church, Calabanga. Amay kay Pirmi nagdadagog sa Asintado, Buena Mano, sa pag-aaga. Watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur, Team Kauragon. Follow, like, and share. Alam ko itang report, Halimang Kerik Margi Vara.
6: Asintado, live report.
5: Good morning.
7: Mabalos, Dr. Ed, marina pag-aaga sa Gabos na nakantabay sa tuyang programa. Nagbaviral lang yan, Sir Ed, ining SUV na nagkakan nin o nagpagiwang gewang sa tinampo diyan sa Ocampo Camarines Sur.
5: Iyo, nadalan ko ito. Delikadong maraito, Rickmar.
7: Grabe nga ni kasi gadalan ko to yan, Sir Ed.
5: Baka hadit.
7: Iyo, makahadit talaga tigi dadala abang tigdanalan ko to.
5: Ipadalan ta terde.
7: Oo, kadiki dikita ni, dikita na maray sa kasarabatan.
5: May pigsend kang video kita terde.
7: Iyo na, pigsend ko na, Sir Ed, terde. Grabe si pangyayaring ito yan. Yan video na iyan, bago ka yan, nakul pang mga sasakyan pa lang. Ang pigmuntigan ng Banggaan o makasabatan na Kabanggaan ka yan, yan SUV to Red.
5: Mm. Ano na, nadakop na itong driver?
7: Dai pa, pero ang LTO, nagpaluwas na ning show cause order, dyan sa driver kan SUV na nagpagiwang-giwang nga sa Tinampo, dyan sa Banuan ng Campo Camarillo Sur. Sampulong aldaw ang pinagtatawag ng LTO sa driver kan SUV na magpaliwanag sa nangyaring pagpagiwang-giwang nga ni kanikan July 1, 2026, mientras na makusugun si Uran kang hapon ito, yes, Red.
5: At ang maurano na, tapos siya nagdadalagan, bako sa linya niya, kundi sa balyo na lugod.
7: Iyo, Sir Ed. Iba-iba na ang mga comment baga dyan. Sabi baga katong, inat yan, bago katong ano, sa comment, sabi katong nag-video, gano'n tungka. Na nag-base sa lalogo na dahil minda, tungka na, Sir Ed. Kundi, sa comment kung may hiling mo, yan bagang SUV, enot, may umang signal light. Tapos, biglang nag-signal light. Kaya kung tungka na, nagigibo pa nga nangyay mag-signal light. Kaya ang driver. Kaya sabi kang iba, baka na nakainom.
5: Yan lang.
7: Oo, yan ang... Kaya yan sa doang ngayon, tungka or nakainom.
5: Sinita baga kang polis o? Polis o kampo yan?
7: Oo. Naagihan yan, nahiling kang... itong naka-standby na nagpapatrolyang Ocampo MPS, naka-standby naman sa gilid kan Tinampo.
5: Sinundan.
7: Dahil hininda. Kaya, tiglamag, Sir Ed.
5: Maray na sa nanganing igwang polis. Takunday, kadakol pa makasabata na bihikulo, ay nako, magkakaigwang baranggaan, pwedeng may buhay na naman na mawara.
7: Ayun, sigurado yan, Sir Ed. Hiling-hiling baga, interong linya ka itong kasabatan, tigkakakan niya na eh. Naglalampas ka nga ni, nagdudumanan sa gilid yan din po sa ibong na linya. Itong bus, maring nga ni, nakapunduman sa may nag, siguro may nagbabang pasahero or may masakay na pasahero. Pero itong nasa tuloy na sinda, itong SUV, sarong konfiguro to or pick up, ang muntik na talaga haraniya na maray.
5: Ayoyo. Dahiling sa video eh. Maring ano, nag-iwas na sa itong kasabatan.
7: Iyo, saka nag-minor, tapos nag-gilid.
5: Oo.
7: Iyo, itong kasabatan sa may partikantulay. Bago na, Kelsor Ed, gulpi na ayan, munti ka ng makawanggaan. And bago kayan, video na iyan, talagang halawig na si pagiwang-giwang kayan sa SUV na yan, Sir Ed.
5: Amak mo yan, uto na siya sa balyong tilampo, balyong linya. Ano nangyari sa driver na ni?
7: So, 90 days pala, 90 days na suspendido muna lisensya kang driver na yan, mientras na pinaghahalat kang LTO ang pagpapaliwanag kang driver na yan, kung ano talaga ang rason kung taano ta araw kayo sinangyari sa iya dyan sa Banuari no Campo, Camarines Sur, Sir Ed. Sa pagbalgar yan sa section 27, at in section 48 kan Republic Act 4138 sa pagmamaneho nga ni Sir Ed. Kaya, yan, ang LTO, tulos na nagpalawas ng show cause order laban sa driver kan SUV, yan sa nagpagiwang-giwang nga ni sa Ocampo Camarines Sur. So, alatong pa na lang, Sir Ed, kung ano ang magiging kasimbagan ka yan, certo man siguro na masimbag talaga yan sa LTO na nagpalawas nga ni Sir Ed. Kaya yan ang tabayanan ta, alatong ta kung ano ang paliwanag kan driver, kan SUV na nagpagiwang-giwang, muntik ng burudalan ang darak, ang kasabatan, yung mga darakulang bikulo na talagang kadikit na maray na makabanggaan kang SUV na yan dyan sa Ocampo Camarines Sur, Sir Ed. Pero muna, ang dagdag na impormasyon, ganyan na pagkaaga, Nick Margiwara reporting.
6: Asintado, live report!
5: Salamat, Rick Margibara. Congratulations. Kudos sa Ocampo PNP na naging alerto. Takunday, baka nagkaigwan na naman kitang matindi mga aksidente sa Tinampo. May mga nagkagarda na naman. Ano? Salamat sa Ocampo PNP, sa chief of police dyan, saka sa mga pag-iriba na alertado. Arog yung mga driver talagang dapat disiplinahon ni nita. Kadagol kita mga driver ng mga mansibado. Sa totoo lang, ako oral daw nagde-drive dyan sa Tinampo. Kadagol talagang mansibadong driver, lalo na yung mga paramotor. Mga aralanganin, malusot siya ng malusot, kundi ka maging defensive driver. Nako, pirming makaka-aksidente. Kaya, ginigibo ko siya, binubusinahan ko na siya yung mga pasaway na marasapan niya ako yung mga taong ini. Itong segundo sana dapat ihalat, lalo na sa mga cruising na yan, segundo sa naman, dahil makahalat ng segundo, tamapirit lumusot, dahil magpigisip buhay ninda nakataya. Marasapan niya ako yung mga driver na yun, mga mayong disiplina. Ay, talaga, kaya ang aksidente ko niya sa tuya, grabe. Alas 4:51 na po ng pagka-morning. Marina aga sa kabos niya itong mga parantabay. Congratulations palan kay Nicole Chaneco na nag-graduate na sa Mechanical Engineering diyan sa CSPC Nabwa. Good morning and happy graduation kay Nicole. And mahigos na estudyante, matinabang-tabang sa magurang. Pagbati hali sa imong papa si Butchok sa kasi Gina, hali man sa imong lola, hali man sa imong lolo. Good morning na lang and happy graduation kay Nicole na nag-graduate na sa CSPC Mechanical Engineering. Aratyan mga kebanan ta si Jess Valleta at yan ibang oras kang duty ni Roy. Ulit si SM Joe medyo nagpaparay pa kasi ang kamatian. Ano? Kaya mga kapartner ta at yan sa pagbabareta si Jess Valle. Okay? At yan ay doon sa tuyang pambihirang bareta. Ilaog na po inin pangyari kasood ma dyan sa Sagurong Pili. Kinaraulay po ni Congressman Nelson Legacion, play mo na lang, Tardy, ang mga parauma dyan sa Pili na agrabyado ng maray. Agrabyado ng maray sa nangyaring ginigibong kansatuyang gobernador na si Governor Elry Villaforte. Kaya, sabi ni Congressman Legacion, pinag-asigurar niya ang mga parauma na tatabangan taini po dakulang isyo legal tanganing igana sa Korte Giraray an sa indang diretso na an sa indang daga, labing 200 hectares na daga yan ha, na pinag-expropriate kang Kapitolyo and then day pa man ngani nababayadan an ginibo kang gobernador pig para tarambunan sa indang mga umah. Antes ka mga pantatambo na yan, may patraidor na ginibo sa mga pasang buti, para sa nabuti, pig-urula duman sa umataganing dahil na makatarok. Ansiste, dahil pa man nga nababayadan, pig para pabuldoser na kang gobernador. Inagi man sa usgado, dahil pa nababayadan, kantamang babayadan na 500 plus per square meter, kinudala na, nagagamit na ning puwersa ang Kapitolyo, umala yan, nahilinipig bulldozer niya sa umahan, pignatanuman niya ng paroy, ang mga parauma. Dahil pa nabayadan ni Singkunduling, pig-ukupar na kang Kapitolyo. Ang sisti pa po, digdi, tapig expropriate ang daga, sabi, gagamiton da kang Kapitolyo, may ipapagibo da dyan na Capital Annex Office, magibuda ang Provincial Health Office, Provincial Engineering Office, Hall of Justice, Provincial Training Institute, Public Library, Museum, Nursery, Research and Development Centers, Parks, Playground, Housing sa mga empleyado. Pero di man sinabi na yan, party kan pinag-expropriate na daga by 54 hectares na para sa kawatan kan mga mayayaman ang golf course. See? Ang mga parauma pong ini, nangangaipo talaga ning tabang legal. And salamat sa mga abogado na nagtarabang na asistihan ang mga parauma. Nagtabang libre, pro bono na inaapod. Ha? Mayong bayad. And si Congressman Legacion Cumo Sarong Abogado, pigpapaliwanagan niya ining mga parauma. Ta legal matter po ini. Ha? Na kung ano ang sa indang mga diretso. Ang sala po digdi na pinagtutumbok mismo ni Congressman Legacion kung i-expropriate daan daga. Ini dapat day pag-agihon sa pang-aapi, pananakot o pang-aabuso sa anuman na lay arog kan batas na expropriation. Dahil ang taang batas na ini nakadesign para magsirbi bilang instrumento ng hustisya bakong pang-aapi sa mga parauma. Hmm? And dapat ang sarong pig-expropriate na daga gagamiton kan gobyerno na papakanibangan kan tao bakong gibuhon na inisarong golf course. Pabira mga kaya si Gubay. Ano naman ining dalagan kang utakan sa tuyang gobernador? Dahilin mo ng inuumah. Yan ang sa indang kinukuanan ng kabuhayan. Diyan niya nagkakaburuhay sa pag-uma, pagtanom ni Paroy. Diyan kinukuha kasi ng pagpa-eskwela sa mga aki, kasi ng ural daw na konsumo. Tapos, dahil pa man nga nababayadan, bubuldoser mo na. Grabe man pagkapuderoso mga kanya sa tuwing gobernador. Mari lamang kung nabayadan na. Inising kong daling mapamambayad. Anong pig-aapurang gayo? An mandata pa, gigibuhon sa naman pala kawatan ang 154 hektaryas na daga bilang golf course. Ang golf course mo, bakong pampublikong gamit yan, pang mga pangmayaman na kawat bagayan, nakaipuhan kayan, baywaso na daga, kaya po dyan, kadakol na tubig. Hmm? Ano yung gobernador ta? Pinag-elekta para magserbi o mamirwisyo? Lalo na sa kasaraditan. Ano ba ini, para magtrabaho o magparakawat-kawat sa ning golf? Ah, ini pong pinagkukulog buot kan mga parauma na kinaraulay po kasudma ni Congressman Legacion. Pigpapaliwanagan kan sa indang diretso legal. Tama mga pag-aaram kay mga parauma eh, Irakman. Arog ba ni kan mga parauma duman sa Siruma, sa Barangay Salvacion, saka Barangay San Ramon. Naarog bang yan ang sa indang daga sinasabing inaanab na kay itong kumpanya na pagsasadiri kan mga ni Gobernador Elri Villaforte, 1,000 hectares. Ano na ni? Sige na sa ng pang-aragaw ning daga? Bari lamang ba kung nabayadan na lamang? Bari lamang ba kaya kung igwan ng relocation? Ah? Itong mga panuga na ablada na, oh, igwa kayo dyan yung blue house, dyan niya ka mo itatransfer. Ah? Ano yan, may dokumento? Na pag nag-transfer dyan, dyan na talaga ma-istar? O tibaad kong magkuro-kontra sa gobernador, palayason mang giraray. Yan mga panuga na tatawan niya ka mo ng trabaho, kinarong ka na arong kayo ni. Ang politiko, ah, sa totoo lang, kadaklan ka mga politiko, mga botigon, ah, putikon. O yan, puro sa naman ablada. O, ibogta ka ngayang kaswal, trabahador. Anytime, kaswalti ka, tanggal ka. O anong asigurasyon? Lalong-lalo ako magkurokontra ka. Eh, ibang ugali ka sa ito yung gobernador eh. Ah, vindictive na maray. O, ini po, pinagkaraulay kasun ba ni Congressman Legacion, nasabi ni Congressman Legacion, kabali, day ka databi, kabali gob. Ang golf course sa pinag-urulayan na paggagamitan kapag expropriate kan mga daga na 1,200 hectares dyan sa magkapirang barangay sa Banuaan, Kampili. Ako daw, ano, ang tao kung minsan nabuburat sa poder. Kung issue kan daga ang pag-uurulayan. Sa totoo lang po, mamangkita ning pagsasadiri din sa kinaban. Ang gabos digdi sa kinaban pagsasadiri kang Diyos. O, kung kita gagamiton ta ang pang-aapi sa kasaraditan, gagamiton ta ang pang-aanab sa mga kadagaan ninda. Ngunya nasa puder kita. Pero naitikita na, dito siguro na aaraman na may mas poderoso po, ang Diyos na iyong mahusga sa tuya pag abot kang panahon. Sigitang pang-aranab ning daga, sigitang pamirwisyo kang kasaraditan, kumo kita na sa poder, dahi man permanente ang poder na yan. Dahi ngani permanente ang buhay di sa kinaban. Paninimbaganta po yan sa Diyos ngapit na panahon. And, daw pa pirang homestead, pirang iktar, ribong iktaryang dagaan sa imong pagpaparakamkamon, ang itatambon sa imong pagnagadan ka, pirang kubikong daga sa naman. And ang sabi po kan Diyos, what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Ano da ang pakinabang kansarong tao, makamtan man niya dawang gabos na kayamanan sa kinaban, pero susubsuban sa impyerno ang sayang kalag. Sana ma-realize ini kan sa tuyang gobernador, ano? Ay, nako. Mapaaron po kita sa programa ng Asintado. Bueno, mano. Good morning kay Violeta Parillo. Kay Becky Dulong. Happy 4th birthday da sa iyang eskwela. Si Martina San Andres Borja sa San Juan, Carolina. Si Nancy Balonzo Sanchez. Si Sunny Bibi. Cheryl Barbon. Kay Edgar Moran. Teacher dyan si Del Gallego. Si Bob, si Bernardo. And sa iba pang nakarantabay ngunyan. Salamat po. Dan sa inyo pagkantabay. Sa control, kay Banda Sister de Bernejo, yao naman sa ito yung mga OJT hali sa CSPC na buwa. Ang tabayan po, sa ito yung pagbabarita at yan, kay Banda ko si Jess Valle. Ini po sa inyo lingkod, si Ed Bandol, kapartner ko sa control si Terdi Bernejo. Salamat po, kasi inyo pagkantabay.
8: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
9: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
10: No approved therapy claims.
11: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
12: Daiparadik, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
11: Ha? Saan man?
12: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
11: Saan ba yan, Gum?
12: Sa Papatantan, Apatil, Gum.
11: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
12: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
13: Papatantan, Apatil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
14: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
15: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, Instant ginhawa siya na nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa paw!
10: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
17: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
18: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga kawa!

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tabang oras ngunian, alas 5.11 na din pagkaga.
2: Alas 5 na!
3: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapi.

0: Barinaga mga tugang aldaw na Biyernes ngunyan. Petsa 3 na kita kang Hulyo 2026. Kami po ang sendong mga amay na parabarita ngunyan.
1: Ako po si Jess Balye Marinaga.
0: Ini po si Ed Bandol. Kaibahan sa mga reporters mahaton sendo kan mga barita lokal, nasyonal, asin man international. Enot sa headlines kasi mga barata-barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Banga parauma sa Banuaan Kampili. Kinaraulay kasunma ni Congressman Nelson Legacion asin pinag-asiguraran na tatabangan kansendang problema sa sendang daga na pinag-uukupar na ngunyan kang Kapitolyo. Dawa na nga ni Day pa lamang ni Singkong Duling na bayad.
1: Inspeksyon sa mga operasyon sa agrikultura asin kapalibutan, ginigibukan composite team duman sa Banuaan kan Sipukot.
0: Driver kang sarong SUV na nagpagiwang-giwang sa Tinampo sa Banuaan kan Ocampo, pinagpapaliwanag na ngunyan kang LTO.
1: Rice Assistance Guidelines pinaliwanag ni Mayor Alan Go kan Ocampo Camarinesur.
0: Philippine National Police sa Pili nag-imbestigar na sa nangyaring pagkagadan kan sarong maestra na nakalunad sa motor na buminangga sa sarong crane sa gilid kan Tinampo dyan sa Sagrada Pili ang maestra gadan.
1: Privatization kan water supply, mainit na isyo ngunyan sa Partido area.
0: Sa headlines yung barata ngunyan sa lado nasyonal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Rally kan sektang Iglesia o INC. Pagkatapos kan tulong aldaw na rally, tinapos mang giraray.
1: Upper middle income na daan Pilipinas pero daiman inimati kan mga ordinaryong Pilipino.
0: Senador Rodante Barcoleta ang damdaan na magpakulong kan inaatubang niyang kasong plunder.
1: Mga panundon para sa online extremist recruitment nin mga jóvenes tinutulod ngunyan kan DOJ.
0: Alex Siala pasok na sa third

0: Aramon Tatulos ang detalye, sinutunta ang detalye sa Lado Nacional. Pinag-advisan kan dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa si Senador Rodante Marcoleta na balikan na basahon nakapalaman sa anti-plunder law. Ini kasunod man ka nainot ng pahayag ni Marcoleta na dahil siya dapat na makasuhan ng plunder dahil lang sa ang pinag-receive niyang pundo na campaign donation na 75 million pesos bako man dahali sa public fund. Sinabi ni Atty. Cayosa ang sinambit ng depensa ni Marcoleta dahi otomatikong magdi-dismiss sa sayang kasong plunder kun ibabasi sana sa saklaw kan plunder law. Binalikan kan abogado ang nainot ng pag-ako mismo personal ni Senador Marcoleta na nag-ako siya ng kantidad 75 million pesos na pundo kaintong nagkandidato siyang senador kanakalikod na eleksyon. Dahilan sa dai nakabugtak sa sayang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ang sinambit ng kantidad na maikukonsiderar na sarong ill-gotten wealth o debay paliwanag na kayamanan, inisakop man kaini ang base sa plunder law na ang 50 million na threshold na basihan sa plunder case. Dahilan sa daiman may kukonsiderar na campaign donation ang sinambitang kandidad, arog ka nainot ng pagkumpirmar kan Commission on Election kay puan na subot na baihanay ni sayang kayamanan bilang opisyal. Sigun kay Atty. Cayosa, garo itinago ni Marcoleta ang milyon-milyon na donasyon na nareceive niya sa tulong magkasuruway na pagkakataon dahilan sa daini nakabugtak sa iyang SALN o kaya yung Statement of Contribution and Expenditures na pinagsubmiter man sa COMELEC. Dahilan kay ni, hidagop kan kasong plunder si Marcoleta asin sinasabi kan ombudsman na anuman na oras sa masunod na simana, ini papaluwasan na ning warrant of arrest asin ikukunkun sa kalabos asin bayo ning piyansa ang sinambit ng kasong plunder.
1: Sa iba pa niya itong mga bareta nasyonal, sarong importante asin makasaysayan at rayong po para sa gobyerno, alagad na kulang kaputan para sa milyon-milyon ng mga Pilipino, ang apodo na upper middle income country na ang nasyon. Pinag-orgulyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakabilang na kan Pilipinas sa linyada kan mga upper middle income countries, makaliis na ipahayag in kan World Bank. Sigon sa Presidente, patunay sa nadaa na inina nagbunga na ang pagpapasunod ng mga polisiya kan sa iyang administrasyon tangani inang pakusugon ang ekonomiya kan nasyon. Idinagdag pa niya na piglalaoman na mas malang kaupaan kumpiyansa kan mga foreign investors, mas dakol na ang negosyo ang maralaog sa nasyon, asin mas dagmang ng mga trabaho ang makikrear para sa mga Pilipino. Alagad sa ibungkan positibong anunsyo na inikan Presidente na agralataw ang mas dakulang kaputan, ano na mamatian manangad kan mga ordinaryong Pilipino. Ninhulit ta para sa mga dakol ng pamilya, magabaton man giraray sa abaga kan mga Pinoy ang presyo kan mga pagkakan, pamasahe, kuryente, asin iba pang mga mayor na barakalon. Kung kaya maski nadaan nag-angat ang ekonomiya, iniparasan para sana sa sarong papel. Sanaman, dakol pa man daan naghahapot kung noarin na totoong mamamatian ang pag-uswag sa indang mga lamesa asin kabuhayan. Sigon sa mga ekonomista, ang pagiging upper middle income country nagbabase sa average gross national income kada tao asin day nangangahulugan na natunaw na ang pagsakit o pantay ng nakukuakan lambang Pilipino. Gustong sabihon medyo nag-asenso ang ekonomiya pero nagdadanay pa man giraray na ang guwat kan mga mayayaman asin mga pobre. Kasabay kayo ni may patanid man ang nagkabirang mga eksperto na posibleng mainaan ang access kan Pilipinas sa nagkabirang concessional o mas baratong pautang gikan sa mga international development institutions ninhuli kan bagong income classification kan sa tuyang nasyon.

0: Sa iba pang barata sa lado lokal, dong konsyal, sarong vice mayor sa Camarines Sur, nakabali sa fellow young leaders for good governance, ang detalisali kay Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
2: Orgulyo kan probinsya ni Camarines Sur, asin kan sindang pamilya, ang pagkakapili kan sainda, okay saindas, salo sa pilo young leaders for good governance sa panahon ka na San Fernando Camarines Sur nakabali man si okay bilang baguhan na servidor kan banuaan si Konsyal Nuno Mabulo sarong taon pasana sa pagiging konsyal kan banuaan ni na San Fernando sa banuaan man ni na Magraw nakabali man sa pagiging pilo young leaders for good governance ana baguhan man sa pagiging konsyal kana banuan dating direktor sa Kasoriko si Konsyal Raymond Ujada dakula man orgulyo kana banuan nina Bumbun ana baguhan man na pagiging vice mayor si Vice Mayor Roy Sherwin Del Castillo Angeles saro man napili pagiging good governance kaya bilang pelo young leaders for good governance YLGG batch 8 sarong fellowship program na ang target si mga hubin asin mga maraya na ang serbisyo sa saindang nasa sakupan na banuaan. Sigon ki Vice Mayor Roy Sherwin Angeles nag-agi man sinda sa haros sarong bulan na proseso pag-apply sa asin pag-sumiter kan mga requirements asin screening asin naman final interview sa paagi kan Zoom pinagtawan na doon na ni Vice Mayor Angeles ang pagiging maray na liderato asin baguhan sa serbisyo bilang Vice Mayor kan na banuan ni na Bumbun Camarines Sur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang baratang unian sa lado nasyonal, napagal man giraray ang mga realista na miyembro kan Iglesia o INC. Ini pagkatapos kan tulong aldaw nindang rally, pinag-anunsyar kan sa indang tagapagtaram na tinapos na ang rally kasudma. Sa sarong video message, nagpasalamat ang tagapagtaram kang INC na si Edwil Sabala sa mga nag-atindir sa tulong aldaw na rally. Kaya man mga personalidad na nagpahayag kang suporta sa mga pulis na nagtaon ng seguridad sa sinambitang pagtitiripon. Sigon kay Sabala, nagtutubod sindang malinaw nindang naipaabot ang sindang binsahe sa mga nanunungdan na opisyal kang gobyerno. Nagdalao man subot sinda na mangingibabaw ang katarungan sa nasyon. Asin bako ang mga taong binabaluktot subot ang batas o ang lay na aron ka nangyari da kay Senador Barkulita na pinagkasuhan ni Plunder. Idinagdag pa man ni Sabala na digdi nagtatapos ang sindang rally asin nag-aalaom sinda na makakauli ang gabos ni Ligtas. Pinagbukasan na kuta na kang Manila ang mga Freedom Park. Tanganing dawa ural daw sinya magrally mayong problema tamayo ng kaipuan na permit. Alagad, ito pala nagkaparagal naman kung kaya tinapos na ang rally kasudma. Sa inconnection kan mga rally yan na pinagtaukuta ng buwelo na sa kan Manila, pinahayag ni General Arnold Santiago ang District Director kan Manila Police District na tinawanan ni Dembuelo na mag-rally sa tulong venue ang INC sa bet duman mismo sa Manila City. O yan sa iyang pahayag.
3: Ang initial po na coordination po natin sa mga organizers ay dito lang po muna sa area ng Liwasang Bonifacio. Bagamat may tatlo pa po tayong Freedom Parks, Plaza Dilao, Plaza Moriones at saka Plaza Miranda, ang initial na usapan po ay dito lang po muna. A substantial number lang naman po yung dinideploy namin dito. Hindi naman po ganun kagami dahil peaceful gathering naman po ito ng INC. Basta nakaantabay lang po ang inyong Manila Police kasama po ang tropa ng NCRPO. Sa mga parking areas lang po, marami tayong police para mabantayan po yung mga sakyan ng mga mag-a-attend po dito.
0: Biyernes tanto na inot nang nag-ibonin duwang aldaw na rally ang INC duman sa EDSA Shrine. Kunsain ikinauyam kan mga ibang mga Pilipino ang sinambit ng rally ni Nulta, binarahan nin mga bus kang INC ang kalabaan kang EDSA na naging resulta sa pagkapirwisyo kan mga taong malaog sa trabaho, mga nagkakayod na mga drivers kang bus, jeep, taxi, asin iba pa, asin mga estudyanteng day nakalaog sa trabaho ni Nulta, binarahan nga ni ang kalabaan kang EDSA. Dahilan kayan, lalong nauyam ang mga tao sa INC, sindalugod ang pig para batikos sa ginibunindang rally, nagaro puwersahan na daang ginigibong pagperwisyo sa gobyerno.
4: Sa dagdag pa niya itong Barreta Nasional, sarong nakabahalang bagong huma sa seguridad kan mga jóvenes ang tinututukan ngunyan kan gobyerno. Ibinahayag kan Department of Justice na itinutulod kaini ang pagpasar kan sarong special na lay kontra sa inaapod na Nihilistic Violent Extremism o NVE, kasunod kan sunod-sunod na insidente na kinakainbiltuan kan mga menor de edad, kabilang naan madugong pambababadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na ikinagadan kan tulong mga estudyante. Sigon sa DOJ, bakong bastante ang presenting mga lay tangani ng simbagon ang online recruitment, pag-iinkaminar asin pag-alok sa mga jóvenes na mag-gibonin mga kararatan sa paaginin mga digital platforms. Ninhuli ka ini maot ka na hensya na magkaigwan nin malinaw asin suhay, asin legal na basehan kontra sa mga arog kainin klase nin ekstremismo. Sa lado man kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o GI o CICC, nagluluwas sa indang mga investigasyon, dadakol din mga insidente din kararatan sa mga eskwelahan at may posibleng may koneksyon sa mga online extremist network na nagre-recruit asin nagmamanipula ng mga minor dinad sa internet. Digdidaan naglalaog ang masararom na kahaputan. Magkakanigo pa daw ang pagbabantay kan mga magurang asin eskwelahan sa online na kinaban kan mga jóvenes. Mantang naghihiwas ang influensya kan social media asin mga encrypted online communities, mas lalo pang nagiging mas masakit para sa mga otoridad na maaraman kung sisay ang nasa likod kan pagra-radicalize sa mga jóvenes antes pa man sindang maka-inkaminar na mag-ibonin kararatan. Sa ngunya nangangapudan ang DOJ sa Kongreso na tulos na adalan ang propuestong lay tangani ng maprotektahan ang mga jóvenes kontra sa mga nagdadarakulang huma kan online violent extremism asin mapanimbag ang mga nasa likod kan recruitment nin mga kararatan.
0: Ugma si Presidente Bongbong Marcos kan nagluwas na barata na ang Pilipinas nasa upper middle income status na daangon yan na ipinagdeklara kan World Bank. Sinabi kang Presidente na dahilan sa bagong klasifikasyon na ini na inapod niyang vote of confidence in our country's future, ba mantirin na subot ang Pilipinas sa lower middle income bracket. Sigon sa pahayag kang Presidente, ang paglangkaw subot na ini asin pagpapakusog sa kumpiyansa kan mga kapitalista, magdadaranin mas dakol na negosyo asin oportunidad sa trabaho para sa pamilyang Pilipino. Uyang parte kang pahayag na yan de Presidente Bongbong Marcos sa isyong ini.
5: For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Greater confidence.
0: Bientas tanto pinagtawan man doon kang presidente na ang pag-uswag daang ini dahi dapat mamantinan sa papel lang. Kundi dapat mamatian man kan lambang pamilyang Pilipino sa paagi kang pagbaba kang presyo kan mga barkalon asin sufisyenteng pagkakan kan mga Pilipino. Ora chan, babalikan taan detalis kan mga barata, Senador Marcolita nakaandam na siya magpakulong sa kasong plunder. Bantang ombudsman, nag-asigurar na daw pa mag-ural daw rally ang INC. Idadagos ninda ang kaso kontra kay Marcolita. Ang detalis kaya ng sinibapang barata sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
6: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Sa mga magulang as in sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, Jim Rande Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Tamang oras mo niyan, alas 5.37 na. Sa iba pang baratang unyan sa lado national, ipinahayag kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na padagos na mapasyaram sa masusing rehabilitasyon ang duwang minor de edad na sangkot sa pambabadil sa rong eskwilahan duman sa Tacloban City. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Ada Culico na sa Regional Rehabilitation Center for Youth ang duwang minor de edad kung sa iniguasindang magkasuway na kwarto asain dahil dapat ipaghalo sa iba pang makaakian. Ang lambang sa Rosenda by nakadistinong house parent, psychologist as in social worker na regular na nagtataonin counseling o advice as in iba pang mga angkop na intervention. Apuera kay ni pinagbawalan man ang sendang mga magurang na magbisita sa duwang minor de edad na sinasabing iyo ang responsable sa pambabadil sa mga estudyante sa Tacloban National High School kanagtelikod na mga aldaw na ikinagresulta kang pagkagadan kantulong estudyante asin kadakol pa ang nagka-irido. Uyang pahayag na yan kan Assistant Secretary kan DSWD na si Ada Culico.
7: Kailangan pa po sila ng intensive na monitoring. Ang malinaw sa ngayon, hindi muna po mahalo sa ngayon. Pero as to when, hindi pa rin po natin masasagutin yan. Kasi base pa rin po, paulit-ulit sabi ko, no? Base pa rin sa assessment ng ating mga multidisciplinary team. Po nakadepende sa situation or condition din ng mga bata kung ano po yung next steps Kaya po ang nabanggit ko kanina, may intervention plan po tayo kung saan nakalagay. Ano yung pagdadaanan ng mga activities, anong mga therapeutic activities ang kailangang pagdaanan ng dalawang bata.
6: Mientras tanto, ang inakansaro sa mga nagadaan sa pambabadil duman sa Tacloban City, ang intirong nagnguingoy sa hearing na ginibo kang Senado sa Panginoot ni Senador Risa Hontiveros. Sigun sa ina, ano na lamang ang dapat mangyari digdi? Dapat na manimbag talaga ang mga nagadaan sa sayang aki bako na basta sa nang ibugtak sa sarong harong kan DSWD. Uyaan na mamundong pahayag na yan kan sarong ina bismo sa pahayag sa hearing kang Senado online.
8: Ano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha?
9: Sa iba pang Barreta Nasional, sa tahaw ka nagdadangadang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sa rumbisa na inaapod ng Mass for Truth, ang ginibo kasudma bilang pagpapahiling ng suporta sa paghahanap ng katotohanan, paninimbagan at sinhustisya. Inatindirayan ni nagkapirang miyembro kan House Prosecution Panel ang misa na kunsain hinagad kan mga nag-aratindiran giya kan mahal na Diyos sa mga opisyal na makapot sa saro sa pinaka-importanting isyong pampolitika sa nasyon. Sigon sa mga organizer, katuyuhan kan pagtitiripon ang patas asin matalingkas sa paghiro kan proseso kan impeachment, imbis na padanayon ang impluensya o personal na interes. Sa homilya, pigtawan doon ang tunay na hustisya asin nakasalalay na katotohanan asin paninimbagan kan mga namamayo kan nasyon. Nangapudan man ang mga nag-aratindir na igalang ang proseso kan lay asin bayaan na magdanay ang ebidensya sa magiging pagdangog. Ang sinambit ng mga ginibo pirang aldaw antes ka na inaasa na magpoon ang impeachment proceeding sa Senado. Sa rong proseso na pigaabangan pan publiko, ninulik kan posibleng maging epekto kaini sa politika sa nasyon asin sa tiwala kan mga namamanwaan sa mga institusyon kan gobyerno. Mientras tanto, banga man girara ang opinion kan publiko sa isyong ini, alagad para sa mga nag-attender sa misa, ang pinaka-importante sa indang pangaji, bako sa pagganakan arin ba na kampo, kundi para sa pagluwas kan bilog na katotohanan asin pagdanay kan hustisya.
6: Sa iba pang bareta sa lado lokal, 29 anyos na mekaniko nin motor sa Banuanin Sangay, arestado sa pagpapabakal nin illegal na droga. Ang detalye sa likirik Mar Guevara.
10: Asintado, live report.
11: Dainam una makakakalikot ni motorsiklo ang sarong 29 anyos na mekaniko nin motor. Makalis na maaresto ni sa sinagibong drug bypass operation kan Sangay Municipal Police Station, katabang ang 2nd Camarines Provincial Mobile Force Company as in 3rd Special Operation Unit kan PNP Maritime sa koordinasyon man sa Pinaya Regional Office 5 na pinagkundusir pasado alas 5 nin hapon kan Sulma sa Zone 1, Barangay Santo Niño, Sangay, Camarines Sur. Sigun sa Sangay PNP, nagpanggap na po sirbayan ang sarong pulis asin matarayong po ining nakabakal ni sarong plastic sachet na may log niyong pinagtutubunan shabu sa sospek karibay ang 500 pesos na bypass money. Kan magkariribay ning items, dumana pinagramalan kan mga kapulisan ang 29 anyos na pinagbistong si alias Rick sarong mekaniko nin motor, soltero, residente kan nasambit na Banuaan. Sa sinagibong body search, nakuha pa kan mga otoridad sa iyong posisyon ang duwang silag na pakete na may log ning pinagtutubunan shabu na kinakarkulong nagkakantida do igwang standard drug price na 1,700 pesos na pag-araman man na ang nadakop na soltero dati naman na nadakop huli sa pagbalgar sa Republic Act 11332 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern act asin man Republic Act 9165. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kanda Sangay Municipal Police Station ang naarestong persona asin sa iyang kakaatubangon o kakampangon giraray ang dati niya ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
10: Asintado Live Report.
6: Iba pambarat ang unyan sa lado nasyonal, pabor si Congressman Leandro Libestican, 1st District ng Batangas, na gibuhon state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Inisatawakan investigasyon sa iskandalo sa mga flood control projects sa iba pang proyekto kang gobyerno. Sigun kay Congressman Libeste, haloy na niyang pinagpangapudan tanganing na mag-state witness si Bunuan, tanganing ibulgar kay ni. Konsisay talaga ang mga mastermind asin iba pang mga imbuelto sa multi-billion peso flood control scam. Si Bunuan mismo ang nagtugot na maging state witness asin magtistigo sa Eraromkan Office of the Ombudsman. Si Bunuan ang subot mabulgar kung sa irsay ang mga kontraktor o ba congressman na kontraktor, pati naman ng mga senador na talagang nakinabang ng milyon-milyon sa mga flood control project. Sinabi pa man ni Congressman Liveste na dapat lang ini. Inulita siyang mismo nahiling niya sa listahan ka ito ni kandating undersecretary kan DPWH na nagpakagadan duman sa Bagyo ang mga listahan kan mga kasangkot kan mga politiko sa flood control projects o yung pahayag niyan ni Congressman Liveste.
12: Sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito na palakasin ang loob ng mga posibleng tetestigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na. Naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bunuan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaang Yusek Cabral na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bunuan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaang Yusek Cabral. Hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. Ang personal kong panawagan...
6: Pedras tanto ay pinagpahayag kan ombudsman na mismo si Bunuan ang madu-du kay dating House Speaker Martin Romualdez sa pagiging mastermind subot kini sa mga pagmaniubra kang pundo kang gobyerno. Iyuman ang magiging testigo laban kay Bong Revilla na dating senador asin nakakulong ng unyan, sharing man si senador Jingo Estrada na nakakulong naman sa kasong plunder asin man malversation of public funds.
9: Imbes na magsirang ang aldaw antes na magpuno ng trabaho sa bukid, alas 12 pasananin matanga na kasalang na sa trabaho ang pirang mga parauma sa probinsya kan Isabela. Inian na bagong naging diskarte kan mga farm workers mientras sa padagos na nagiging labi-labi ang init kan panahon na nagiging huma sa salud asin sa indang kabuhayan. Basado sa report, dakol sa mga inian nagtuturorog sa hapon pasana, tangani na magpuon kan sa indang trabaho puon matanga hanggang sa magsirang na ang saldang na kung sain para sa inda malipot pa ang temperatura. Saro sa mga parauma nagsabi na mayo na sindang iba pang mapagpipilian. Ninhuli ta haros dai na ninda kaya ang labi-labing init kan aldaw sa pag-aaga asin pagkaudto. Pag nagsirang na ang aldaw, nagpupuroonan mga ini sa pagtatrabaho, tangani ng malikayan ang heat exhaustion asin lain pang mga helang na dulot kan grabing init. Alagad sa ibongkan pagbabago kan sa indang oras sa pagtatrabaho, dahil kaini nariresolveran ang mas dakulang problema na iyuan humakan paburbagong klima sa sektor kan agrikultura. Padagos na nagaharadit ang mga parauma na kung magpapadagos-dagos pa ang labi-labing init na ini, maapektaran bako sanaan sa indang salud kundi maging ani asin supply nin pagkakansanasyon. Para sa mga parauma, ang dating trabaho sa iraram nin kainitan ngunyan saro ng laban sa oras na kung sain ang kamatangaan na nimbanggi ang nagsiserbing pagpuon, kansindang aldaw tangani ng maipadagos sana ang paghahanap buhay.
6: Sa iba pang barata lokal, LGU Kanaga, binukasan na ang Naga City Artist Registry online. Ang detalye sa halik kay Joel Solina.
10: Asintado, live report!
13: Sabi ko magkaigwa ng directory, dangan mas ma-organisa, as in ma-promote, as in ma-identify ang lambang mga nasa creative sector ang sila din Naga. Pinuna na ang SEPIO, ang online registry kang gabos ng mga artist. Sigun kay Mr. Alan Dinodanga, pamayong kang SEPIO, inibitaran as yung pinagiging ganyara kang lokal na gobyerno kang Sabitig Naga, ang mga nag-genyo artist, creatives as in heritage workers, mga arts group o organizations, collectives, maging ang gabos ng mga school-based art groups na magparegister online na grupo man o individual na local artist, ang online address nakapublikar man sa official Facebook page ng gobyerno lokal kang Siladig Naga, maging kang official page kang Sergio. Ginibo ini kang gobyerno lokal kang Siladig Naga nga rin mabilang may badangan magkasararo ang lambang local artist kang siyudad. Katuyuhan pa kayo ni na mas mapaurog pang mapakusuga ang mga programa as in partnership, maging dagmang na mga opportunities para man sa kainturuhang local creative community. Basado man ini sa Naga City 2028 finish line sa element number 5, conserving and enriching Naga City's culture, arts, language, as in heritage. Para sa Asintado News, Joel Solina.
10: Asintado, live report!
9: Dagdag pang boreta sa Lano Nasyonal sa rungdakulang pagbabago sa programa kan gobyerno sa reforestation ang pinanunsyo kan Department of Environment and Natural Resources o DENR na imbes na inuton ang bilang kan mga binhi na naitatanom, mas tatawananin atensyon ngunyan kan ahensya ang siguridad as in pagtalubo kan mga ini astang maging sarong pusog ng kahoy. Sigon sa DENR, bakong bastante sana ang simpleng tree planting activities kung daiman nagkakaburuhay ang mga binhi pagkaliis na itiranom. Ninuhuli ka ini, pauurugon pa ang monitoring, maintenance as in pangangataman sa mga itatanom tangan inang masiguro ang survival rate kan mga seedlings. Sa erarong kan bagong direksyon kan ahensya, mas papapakusugon pa ang pagkikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno, komunidad as in iba pang mga partner organizations tangan inang masiguro ang dagos-dagos na pangangataman sa mga tanuman. Basado sa datos kan DENR, sobra sa 62 milyon na mga binhi ang naitanom sa sobra sa 99,000 na hektarya ng mga kadagaan ang puon pa kan 2022 astang kan nakaaging taon 2025. Si Rimpaman, pigbibistukan ahensya na ang tunay na barometro kan pagtarayumpo. Iyon na bako ang numero kan mga naitatanom kundi ang numero kan mga kahoy na nabubuhay as in dagos na nagrarambong sa mga environment, para sa mga environmental advocates. Importante ang pagbabagong inining huli sa mga nakaaging tree planting project na pag-questionin huli sa hababang survival rate kan mga binhi. Sa bagong polisiya, piglalauman na urog pang magiging epektibo ang reforestation, mas mapapakusog ang proteksyon sa kadlagan, asin mas magiging preparado ang nasyon sa magiging epekto kan climate change.
6: Iba pang barata nasyonal, preparado ang ombudsman na idagos talaga ang pagsangat nin kaso kontra kay Senador Rodante Marcoleta. Sa masunod na simana, isasangat nila ang kaso sa Sandigan Bayan na simpiling magpaluwas naman ng warrant of arrest sa kasong plunder asin ini bayo nin piansa. Sigun kay Mico Clavano, an assistant ombudsman, ini base man sana sa mga pahayag mismo, hali mismo kay Marcoleta, na ini nagtuga sa sarong TV interview da talagang nag-receive siya ng kandidat 75 million pesos na sinasabi niyang campaign donation. Alagad ang sinambitang kandidat ang dayman niya ibinugtak bilang party kansayang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN kung kaya hinagup siya kang plunder law na kunsayin dawa pahali sa pribadong individual ang kwarta kumo siya sarong congressman kan resibihon niya ang sinambitang kantidad inibawal man giraray. Uy ang paliwanag na yan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
14: Sir, yung district na schedule that's maintained?
15: Well, seems to be on track as long as it is given to you by reason of your office. And at the same time, hindi pa dineklara. No? So, when you put all these circumstances together, then you'll be able to say na it's ill-gotten wealth. So, to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. It is our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ngayon.
6: Mientras tanto, ipinahayag man ni Senador Marcoleta na nakaandam subot siyang magpakulong as in day niya dudalagaan kung talagang iguan ng warrant of arrest na magluwas kontra sa saiya. O yan sa iyang halipot na pahayag.
16: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan, maaresto po ako. Wala akong problema.
9: Sa tahaw ka naglalalang insidente ng mga kararaatan, bomb threats as in pagdadaranin mga armas sa eskwelahan, nagpaluwas na ang Department of Education o DepEd ning mas pinahiwas pang panundon. Tangani ng siguradun ang siguradad kanlambang mga estudyante as in mga paratukdo. Sa irarom kan sinambit ng bagong guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment, pigtutubudan ng unya na critical security violations ang mga pagdadaranin badil, patarom asin pampasabog, illegal na droga, alak, paggibon ng mga bomb threats, pangungulog pagbali sa mga gangs, asin maging ang pagbabariwas ng mga malalaswa o nakaraot kapuang video kan mga kapwa ninda estudyante o school personnel. Ang mga mapatunayan na nagbalga, posibleng mapatawan ng pinakamagabat na padusa kabilang naan dainaliwat na pagpapalaog sa eskwelahan o dagos ng pagpapatalsik depende sa gabat kan kaso. Sigon sa DepEd, bako sa nang pagpapadusaan katuyuhan kan bagong polisiya, parte man kainian na tulos-tulos na pag-report kan mga insidente, pagtataonin psychosocial support, asin paikipag-koordinar sa mga nanunungda na ahensya, tangani ng masiguro ng natatawanan in aksyon ang lambang mga seryosong pagbalgar. Katuyuan man kaini na pagsaraon ang gabos sa mga presenteng polisiya sa school safety, tangani na magkaigwanin saro sa nang malinaw na sistema sa gabos sa mga pampublikong eskwelahan. Para sa dakol ng mga magurang, saro ini importanteng lakdang tangani ng maibalik ang tiwala sa safe ang eskwelahan para sa indang mga kaakian. Alagad para sa nagkapirang education advocates, importante na ang siguraduhon na kasabay kan igot na pagpapasunod kan disiplina, iyuman ang pagtataonin bastanting giya, counseling as in mental health, health interventions, tangani na maagapan ang mga problema na posibleng magtapos sa kararatan. Pinakahuri malinaw ang mensahe kan DepEd na mayong espasyo ang anuman na huma sa siguradad sa laugkan na eskwelahan. Ang katuyuhan bako sa nang makapagpasunod nin igot na panundon kundi ang makagibon nin sa positibo na kung sain posibleng makanood ang lambang mga kaakian na Pilipino nin mayong takot.
6: Ultimong barata sa lado nasyonal, inako ni Congressman o Congresswoman Jerby Luis Rocam Batangas na bakong madali bilang magtindog sa atubangan kang impeachment court Orognas Bot siya ang nagtitindog bilang lead prosecutor kan Kongreso kontra kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Sigun kay Congresswoman Luistro, magabat ang sayang obligasyon o tungkulin dahilan sa mga sumusunod dahilan. Ini ang matindi na ang responsibilidad bilang tagapagdarakan na reklamo kan taong bayan as kung kaya siya naghagad ning pangadyoon hali sa publiko antes pa puunan ang pagdangog. Sinabi ni Congresswoman Luistro na sa tawag ang proseso kinakaipuhan niyang pasaon at mga aligasyon sa fake news asin mga panatang nasubot sinda pinagmamaniubra asin pinagdidiktahan ang partikan prosecution. O yung pahayag niya ni Congresswoman Derby Luistro Kasudma.
17: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito.

0: Nevertheless, we believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Sa lahat po naman...
1: Biyadas tanto nakaandam naman subot ang mga ebidensya sa mga testigo dahil presentar kan na prosekusyon tanganing patunayan na talagang totoo ang mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte na nakapalaman sa apat na gayong articles of impeachment. Lalo na digdi ang subot kadakul-dakul na kwarta, bilyon-bilyon na kwartang day may paliwanag na kayamanan kan Vice Presidente, batistigo mismo ang mga taga-bangko. As in, iluluwas ang mga ebidensya, pati naman ang mga taga-anti-money laundering council. Oratyan sa buhayang pagbabalik ang tabayanan ang mga darkulang barata sa lado lokal. Baka para uma sa Banuan Kampili. Pinag-asigurar ni Congressman Legasyon na tatabangan sa indang problemang kinakaatubang unyan. Pag-ibonin golf course sa mga umahan kan mga parauma. Pinalagang pinagtuyaw kan Congressman kan 3rd District. Bantang sa iba pang barata sa lado lokal, driver kan sarong SUV na nagpagiwang-giwang sa Banuan kan Ocampo, pinagpapaliwanag ng unyan kang LTO. Sa satuyang pambihirang barata, Alex Yala, daggana na naman sa sayang laban sa ikatulong round. Bantang sa pambihirang barata taman, tampok ang sarong conjoined twins o kambal na saro sa nang hawak dua ang payo. Pero ikinasalsarong lalaki, sinasabing bados na. Ang detalyes kayaan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
3: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
4: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJets Registered. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRD Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
5: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
10: Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
13: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
14: Bickel Access Health Central is the answer
13: with 50 comfortable and spacious rooms.
14: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
15: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 6:11 na po nin pagkaga. Good yan sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Ikinakamundong baray kan mga teachers sa Banwaan Kadpili. Anang yaring pagkagadan sa sarong baistra na nakamotor da buminudal sa sarong crane da nakatambay sa gilid kan tinampo sa girigibong tulay sa Sagrada Pili. Ang teacher na si Angeli Cocal Das Barinas ang suminalpok sa nakaparadang crane sa gilid kang tinampo sa may parte kang Sagrada Pili. Ninulita mayo ning warning sign dahil binugtak digdi ang kontraktor ka nagpapagibukan sinambit ng tulay. Ang teacher ang sinasabing nagbakal sa naman kuta na nin panira. Asin kang pagpuli kay ni nakamotor banggi, madiklom, mayo ning warning sign, dahil guwapalanin kanurudakulang heavy equipment o kaya man crane na naka parada sa may tinampo sa parte kang tulay, kung kaya duman suminalpok ang sinambit ng teacher na si Angeli Das Marinas. Dadaging resulta kan sa iyang pagkagadan tulos, matindi ang impact ang sinambit ng aksidente, kung kaya tulos na binawian ng buhay ang sinambit ng teacher na hubin pa alagad teacher for nasangunyan. E kinakamundo inikan sa iyang mga kapwa, mga baistra, asin man kan sa iyang mismo mga estudyante na amay na pagkagadan kan sinambit ng teacher sa Banwaan kang Pili.
16: Sa iba pang bareta lokal, nagpapadagos ang pinaurog na lakdang kan lokal na gobyerno kan Sipukot, Camarinesur. Tangani ng masimbag ang mga problema ang inaatubang kan mga poultry farm asin masiguro ang seguridad kan salud kan publiko asin man kan kapalibutan. Sa eksklusibong pakikipag-ulay kan asintado sa radyo kay Municipal Agriculturist Nino Franco Leonardo, nagbilog ang LGU nin sarong composite team na binibilog kan Municipal Agriculture Office, Menro Engineering Office, MPDC, Assessor's Office, Business Processing Office, Sanidad Asinman Municipal Veterinary Office, tangani magsagibo nin regular na inspeksyon sa mga poultry operation sa Banwaan kan Sipukot. Sigun kay Leonardo, katuyuan kan sa indang grupo na siguraduhon na nagsusunod ang lambang mga poultry farm operators sa gabos ng mga kinakaipuan ng mga permits, sanitary requirements, animal health protocols asin sa mga environmental standards. Idinagdag pa niya na dapat nang tipidon kan mga poultry operators ang mga importante mga gastuson arog kan mga pest controls, fly management, biosecurity measures asin iba pang mga lakdang na makakatabang tangani ng malikayan ang pagdakol nin mga peste asin mga langaw asin paglakop nin mga helang. Pinagtaunan doon man ni Leonardo na ang labi-labing pagtitipid sa mga critical na operasyon posibleng magdulot nin mas dakula pang danyo sa mga negosyo asin salud kan komunidad. E sinasairaro man kan composite team ang regular na inspeksyon kada 7 hanggang 14 dias tangani ng pag-adalan ang mga permit, vaccination records, sanitary compliance asin iba pang mga dokumentong kinakaipuhan ang test na tugutan ang mga ini na magbiyahe nin mga poultry products. Dakula man ang

0: solution sa industriya. Sa suportaman ni Alcalde Tomas Bukago, siniguro ang LGU na ipapadagos kaini ang higot na alagad na pantay na pagpapasunod nin mga regulasyon tangani ng mamantini ang mga balansi sa pag-ultanan kan pag-uswag kan poultry industry, pangatamanan sa salud, pangangataman sa salud kan mga namamanwaan, asin man ang proteksyon sa kapalibutan.
1: Sa iba pang barata lokal, pinag-asigurar ni Congressman Nelson Legacion at mga parauma sa Banuan Kampili na sinasabing inaaping intero ni Gobernador Elry Villaperte na tatabangan niya sa laban kaini, lalo na sa mga laban sa issue legal. Kasod ba, pinagkaraulay ni Congressman Legacion at sinabita mga parauma sa Pili na apektado kan expropriation kan 1,200 hektaryas na daga, pinag-expropriate kang probinsya. Alagad, pagkatapos kan expropriation, daiman binaryada ni singkong duling paan mga parauma, imbes na bayadan, pig para bulldozer na sa inda mga umahan, asin pinagkurdala na kan kapitulyo. Kung kaya at mga parauma, dahi na lamang nakapagtanom nin Paroy sa laog na nin 11 taon, nawara na ang sindang pinagkukunan ning hanap buhay. Sigun kay Congressman Legacion, an expropriation kang daga, dahi dapat paggamiton bilang kasangkapan sa pang-aapi, pananakot o kaya man pang-aabuso. Kasabay ka sa iyong pag-question na subot, paggamit kang parte kang daga, na pinag-expropriate sa Pili na gagamiton sa naman daang kawatan o kaya golf course kan mga mayayaman. Sinabi ni Congressman Legacion na ang katuyuan kan lay yun na magsirbi bilang instrumento kan katarungan asin bako sa pansariling interes kan si Sayman na politiko. Dahil dapat subot ginagamit bilang kasangkapan sa pang-api, pananakot asin pang-abuso an arin man na batas. Uyang parte kang pahayag na yan kasudma ni Congressman Legacion sa pag-meeting sa mga parauma sa banwa sa Barangay Kankadlan sa Nose asin Sagurong sa Banuan kan Pili.
2: Ano ang mas matimbang, si pagkakan, si pang-araal daw na pang-aipo po nindo, o si pagkawat kan mga mayayaman napipiraman lang? Pagkakan. And puprobaranta po na padagos maghanap nin solusyon masimbagan si sitwasyon, si problema na inaatubang po nindo. Sa gabos na nagsusubaybay kan issue na ini, malinawan po sinda, mabuksan ang saidang pag-iisip kung ano ang mas mahalaga, as in kung ano po dapat ang ginigibo kan sarong leader kan probinsya. Kaya po nga ni baga, maski sa in magpunta, basta tulang ang urulay, nakahanda po akong umatubang, as in sa iling ko, iyo man po ang mga apektadong parauma, digdi po sa Zone 3, sa Gurong, as in sa iba pa pong barangay, San Jose, as in Kadlan.
1: Bagigiramduman ang sinabitang expropriation ng kapitolyo, dapat kuta na para lang sa mga pampublikong pasilidad. Arog ang Capitol Annex Office, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office, Hall of Justice, Provincial Training Institute, Public Library as in Museum, and Research and Development Centers, Parks and Playgrounds, housing sa mga empleyado. Day man subot kabalidigdi, sabi ni Congressman Legacion, na mabugtak ning golf course kung sa 54 hektaryas na gayo ang kaipuan sa golf course na kawatan sa naman kan mga mayayaman.
0: Bareta lokal paman giraray nilinaw ni Ocampo Mayor Alan Gona igot na sinusunod kan lokal na gobyerno ang mga pigtalaan na panundon sa pagbabariwas nin rice assistance. Tanganing masiguro ang mga tunay na nangangaipo iuman ang makikinabang sa programang pinunduhan kan national government. Sa eksklusibong pag-ulay kan asintado sa radyo, sinabi ni Mayor Gona nagresibi ang banwaan nin Ocampo nin 5 milyon na pondo para sa rice assistance, asin suhay mana 5 milyon para sa proyektong pang-infrastruktura.

0: Sigon sa alkalde, an infrastructure fund itatagama sa pagpapagayon kan pasilidad kan super rural health office, kabilang na an pagbabakal kan mga kinakaipuan na kagamitan medikal, tangani ng mas pang mapahiwas ang serbisyong pangsalud kan banwaan sa mga masurudon na taon. Mientras tanto, pinagpaliwanag man ni Mayor Go na an rice assistance an pangenot na nakatagama sa mga pobreng pamilya, kabilang ang mga kwalipikadong senior citizens, solo parents, as in iba pang sakop kan ibang programa kan gobyerno. Inako kan algalde na bako gabos an sobra sa 15,000 na mga households sa kampo an posibleng matawanin ayuda. Ninhulit na nag-aabot sa nasa 3,000 an sakop kan presenting pondo. Ninhuli ka ini, nag-aasa, naglalaom ang lokal na gobyerno sa hararom na verifikasyon kan mga barangay, tangani maaraman kung sisay ang mas nangangaipo. Binanga man sa tulong parte ang pagbabariwas ng 10 kilo nin bagas kada beneficiaryo. Isi piggibuman ang enot na distribution kan uring simana kan Hunyo hanggang enot na aldaw kan Hulyo, mientras nakatalaan man kaduwang parte sa Agosto 1 hanggang petsa 3, as in huring parte sa Oktobre 1 hanggang petsa 3. Pigsiguro man ni Mayor Go na tulos-tulos na imbisigaran ang anuman reklamo sa kalidad o timbangkan mga sakukan bagas, tangani ng mapadanay ang integridad kan programa. Pinagtawan doon pa kan alkalde na importante ang koordinasyon kan lokal na gobyerno, mga opisyal kan barangay, as in mga kooperatiba, tangani maging maayos, patas as in transparent ang implementasyon kan rice assistance.
1: Sa satuyang pambihirang barata, tampok ang sarong conjoined twins o kambal na babae na saro sa laan hawak alagad dua ang payo. Iniikinasal na kanagtalikod na mga bulan, as in sinasabing nagbados na alagad saro lang digdi ang pinakasalan. As in ang saro gusto naman mag-agom naman da siya, kundi ang problema saro lang ang sindang hawak pero dua ang payo. Uya an update kan sinambit ng pambihirang barata sa kambal o conjoined twins na sinasabing gusto naman da mag-agum ansaro. Daugunta ang report na yan.
2: Ini ang Halik pambihirang conjoined twins na may kakaibang istorya. Listuhan ta po sina Abby, sin Brittany Hensel. Sinda 36 anyos asin mga grade 5 teachers tuman sa Minnesota, USA. Sinda naging instant celebrity kan sinda nagluwas sa sarong documentary kan 2008 as sin sarong reality show kan 2012. Si Abby, ikinasal sa iyang agom na si Josh Bowling, sarong nurse as in army veteran kan taon 2021 as in nag-ugong ang bareta kan August 2025 matapos mahiling sinda na igwang bitbit na sarong umboy na bagong pangaki. Alagad, da ininda kinumpirma o dininay kun aki ninda ini. Susog sa impormasyon, si Abby nagin madrasta sa aki ni Josh sa enat niyang agom asin ngunyan igwang naguugong na bareta na nagtatago sinda ngunyan sa publiko nin huli sa bareta na sinda bados na. Iyan ang sa tuyang pambihirang bareta ngunyan na aldaw, Lauren Santa Maria, Asintado News.
0: Sa dagdag pa niya itong baratang lokal, mainit ang isyo niyan sa partido area na posibleng privatization kan partido water supply systems o PWSS sa taong kan implementasyon kan Memorandum Order number 29 na nagsusugo sa reorganisasyon as in pag-ahali sa nagkaperang government boards na nindugan ang mga lokal na opisyal na dai dapat maisakripisyo ang kapakanan kan mga consumer. Sa eksklusibong pagkikipag-ulay kan sa kan Asintado News ki Sangay Camarines-Sur Mayor Jovi Fentavilla, pigbiklad kayni ang mga hamon asin posibleng epekto kan nasambit ng lockdown. Sigon kay Mayor Jovi Fentavilla, maski na ngani pigbibisto ninda na may legal na batayan ang Memorandum Order number 29, padagos sindang pinag-aadalan ang gabos sa mga legal na remedyo tangani ng maprotektahan ang interes kan publiko. Sinabi pa niya na bilang saro sa mga alkading nagsisirabing representante sa ahensya kan water system, Panginoot na katuyuhan nindang siguraduhon ang kanda ang lambang desisyon pabor sa mga namamanuan asin day magdudulot nindagdag na paksanon sa mga consumer. Ipinaliwanag paman girare ni Pentebella na saro sa pinakadakulang problema kan PDA iyo ang dakulang obligasyon kanin sa national government kabilang ang principal asset interest payments na padagos na nagpapagabat sa indang financial na problema kan ahensya. Nagpatanid man ang alkalde na kun may isa-isa irarom sa pribadong pamamahala ang water system dai tulos-tulos kaini mareresolberan ang mga utang asin obligasyon. Posibleng magdara ini sa paglangkaw kan sinila sa tubig o pagbaba kan kalidad kan serbisyo. Tinawan doon pa niya na importaneng mapadanay ang dagos-dagos ng paghahatod kan level 3 potable water o malinig na inumong tubig sa direktang nag-aabot sa mga residente. Lalo na sa panahon kan kalimingdad kung noarin, marikas ang pagkukumpuni asin tulos-tulos sa pagtugon ang kinakaipuhan. Sigun pa man giraray kay Fentebella, bako lang negosyo ang isyo sa tubig. Sinabi niya na ang Partido Water Supply System iyo ang pig-tindugpakan dekada 90 bilang tugon sa mga huma sa luod kan publiko. Kaya kinakaipuan sa nadaan na ang kapakanan kan mga namamanwaan ang magdanay na panginot na konsiderasyon sa anuman na pagbabago sa pamamahala kaini.
1: Oratyan ang satuyang bareta sa karawat. Filipino tennis star Alex Yala gana sa Wimbledon second round. Darayan sa tuya kan Naga College Foundation.

0: Ginana kan Filipina tennis star na si Alex Yala ang laban kasudma sa tennis na inapod sa Wimbledon sa second round kan daugun niya ang matibay na parakawat kan Australia sina si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2 as in 6-0 si Alex Yala ang terong ugmahon pagkatapos na maganahon niya ang second round kaya pasok na siya sa third round kang Wimbledon Grand Slam duman sa London. Sinabi sa impormasyon na talagang hininguha ni Yala na madaog ining sa iyang naging kalaban kaso hapon tanganing makalaog pa sa mga masunod na mga round. Ugmahon man si Yala asin man ang sa iyang naging kalaban sa sinambitang torneo o yung pahayag na yan kandua.
1: I know you have some of the most loyal fans with you around the world. There are Filipino flags everywhere. Just what is it like to play in this atmosphere? The eruption at the end when you won as well.
2: It's absolutely incredible. Maraming salamat. I think, you know, Maya's fans or anybody else who watched, I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for.
1: Well, like, huge congrats.
0: Ang baritang yan hatod sa tuya kan Naga College Foundation.

0: Yan, sa tayong mga barata ang unyan al daw na Biyernes, pitya 3 kita kang bulan na Hulyo 2026. Salamat sa mga nakatutok sa Facebook Live, saka sa YouTube Live, sa sindang mga cellphone at sin television, si Violet Parillo, si Alex Alexis Ay Alarcon, Lord Decina, Merlito Castillo, si Jingway Pesimo, Chris Canyaria Palguera, Alex Alexis, Emma Divera, Iba Sabaupan, Ruel Clemente, sa Siruma, si Elizabeth Nicole, Anita Espera, Sunya Bagadjong, and Maria Sunyiga Caro Imperial. Salamat sa mga nakatutok sa YouTube, 203. Sa Facebook Live, 122. Salamat man sa nakantabay sa radyo. Sa control, kay Banyato, si Terde Verdejo, si Angie Salcedo, si man si Jameson Brinya, sa engineering, si Engineer John Rubin Florese, kay Banan man ang mga OGT hali sa CSP Sinabwa. Kami man po ang sendong mga parabarita.
1: Maray na agaman pa lang kay former Vice Governor Fortunato Peña, si Ato Peña nagdadalan sa tuyang niya.
0: Salamat po, Vice.
1: Ini po si Jess Valle, maray na aga sa Indog Abos.
0: Ini po si Ed Bandol, Diyos mabalos po, kan sa Indong pag-antabay, God bless.
2: Sa Indong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon, digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guam. Pito.
3: Radyo Guam.

Sa mga magulang as in sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Lugdangita ko.
1: Taba-volleyball mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kay baga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo, taday ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagba-volleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganing makakuha ko ng scholarship.
1: Ay iyo? Maray dyan. Tahababasan na ang tuition. Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa na nang kukuanon mong kurso?
0: Bala ko mga kuaning Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang sa ipon niyo na maestro. Dako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay, mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya, nasinipads mo. Piglabahan ko na. Sa kasisan doon mo nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
2: NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
3: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pa ang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa tugunya, igwan kita ng 40 minutos, makali isang alas 6, pag-aagang. Oras sa inihatod sa dukang S&J Hardware Plus. Ang S&J Hardware Plus sa anniversary celebration ng pung bulan kang Hulyo sa maabot na July 8, aldaw na Miyerkules, may libreng regalo para sa enot na sanggatos sa mga customer ng na bulan na Hulyo sa sedang anniversary sale. Up to 40% off sa sedang mga selected items.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
1: Andes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. Aramon muna nato ang magiging kamugtakan kang sa tuyong panahon. Nasa linya man ang pag-asa pag-asa. Mana palang kamaligan partner ano? Kala ko yung kamaligan pa. For so long a time, kamaligan pag-asa. Pero kunyan, pag-asa DOST duman sa syudad kang Legazpi ang sa tuwi ng pinag aapudan para man sa mga barata, sa mga impormasyon mapadapit sa kamugtakan kang panahon. Nauna ang pag-asa duman sa Legazpi. Oras sa ito kunyan, 42 minutos makalihis ang alas 6 ni na pagkaaga. Ang mga baratang sa indong mahinan nyo, gahatod sa indo kang Star Naga Star Prince Motor Service Inspection Service, asimang kang LTO Pamplona. Gusto po ninyong kaskas na pag-renew kang sa tuya pong mga pagrehistro para sa mga auto, hindi na po kita sa LTO Pamplona, katabang kayan ang Naga Star Prince para parikason. Pag-iano na sinbaging madali para sa tuya ang renewal kang sa tuya pong rehistro sa auto, motorsiklo, asin iba pang dakulang bihikulo. Gabos po ini, yaon sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Nasa linya na ang pag-asa DOST Legazpi para man sa kamugdakan kang sa tuyang panahon. Pag-asa Legazpi, nasa linya si Tukayong Melvin Almohela. Tukayo, maray na pagkaaga.
2: Yes, maray na pagkaaga man po sa mga taga-Asintado FM. Asin po ka boss, mga taga-pakinig, asin po kasubaybay kang Asintado FM. Pero nyo na, pet sa Polio Trust 2026, side down ng awareness ng pagkaaga. Hindi nang sa tuyang dito sa atin, sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easter, ito yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang nakapay ko sa sirangang parte ng sentro kang Luzon, sa sur kang Luzon at sa Kabisayaan. Dahil ang kayo ang bigis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagya mapanganoron sa kod mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat o dagoldol. Ang paros ay maluya sa kod moderato nahadi sa sirangan sa kod sa sorserangan ng mamamatian. Ang mga baybayin dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura at galaumang poon, mati sa isag kod 33 grado sentigrado, at sinungal daw ay nagsirang kasabagong alas 5.20 na ng pagkaga, at sinasulnop at yan na alas 6.16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.45 ng pagkaga. Mr. Melvin Almohela reporting live, Alibig sa DOST, Pag-asa Legazpi.
1: Mabalos sa Melvin Almohela kang sa imong report, mapadapit man sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ngunya na aldaw na Biyernes sa petsa 3 kang bulan kang Hulyo taon 2026. Ngunyan sa detalyes kita ngunyan, kang sa tuyo mga nangingenot na mga barata sa lado o mga barata sa lado nasyonal. Padagos na pinagbabantayan o pinagbantayan ka mga members kang Philippine National Police kaso duman sa National Capital Region. Particularmente sa Metro Manila, ang pinag-ibong kilos protesta kang grupo kang Iglesia ni Cristo. Halos maghapon nagbantay ang mga members kang Philippine National Police para mansiguruhon na magiging tuninong ang nasa bitang pag-titripon. Natapos man, din mayo ning dakulang insidente nangyari na ipinagpapasalamat man kang Philippine National Police. Alagad higot man giraray ang silang pag-monitor sa posibleng mga kilos protesta pa sa masunod na mga aldaw.
3: Mientras tanto sa kasumpay na bareta, matapos pahapyawan ang rally kan Iglesia ni Cristo huniman sa pagkontrasubot kan mga ini sa inuumang kan Office of the Ombudsman na plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, ang senador naman ang pinitik ni Akbayan Partidist Congressman Percy Sindanya. Sinabi kan kongresista na sinadili na nga ni da kan senador ang 75 million pesos pero gusto pang mag people power kan mga pag-iriba kan ini para sa saiya. Nagugat ang plunder case na nakataraan ko taon subot isa ngat kan na opisina ni Ombudsman Crispin Rimulya sa 75 million pesos na inako ni Marcoleta na naresibi niya sa tulong mga donors na kinababalihan ni dating nakalusugan Congressman Mike Defensor. Ang sinambit ng kantidad, campaign donation subot ni da Defensor, alaga din niya ini idineklara sa saiyang sose asin maging ang sa saiyang sal-en. Huli digdi, nakatraang kasuhan subot kan Ombudsman si Marcoleta nin plunder urug nang naresibi kay ni ang donasyon kan miyembro pa ini kan Kamara de Representantes bilang usa sa gig partidista garo o garda ba kung kaako-ako sa INC ang kaso laban sa nasambit ng senador kaya nagkaigwaan mga ininin biglaan o nagkasaan mga ininin biglaang kilos protesta kan July 1 kan Iglesia ni Cristo na naging dahilan tanganing interong magkanda gurumok ang bulos kan trapiko naman sa EDSA. Mientras tanto, sinabi pa kan congressman na dapat mayong pinipili ang batas asin dapat hampangon ini ni Marcoleta ang mga aligasyon laban sa iya asin day gibuhon sa tinampo ang pagkontra sa nasambit ng kaso kundi sa korte.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nagpagirumdum ang Departamento kang Edukasyon na mga bomb threat as in pagbitbit ni mga nakakagada na armas sa laog ka mga eskwelahan ang kabilang sa mga critical offenses na may katampad na higot na disciplinary penalties. Susug sa DepEd, parte ini ka mga school safety campaign kang ni Education Secretary Sunny Angara para siguruhon ang kaligtasan ka mga estudyante sa tao ka mga nagtitinding security challenges. Basa duman sa DepEd Order Number 006-2026 o Guidelines Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o ESMLE, ang bomb threat jokes asiman pag dadara ni deadly weapon ang kinukonsiderar na third level offense sa may pinakalangkaw na disciplinary classification. Ang mga palusa sa lambang nababalgar ang ikinategorya bilang first level offenses sa radit na pagbalgar siring ang pagmumuda, simpleng pangraraot asin man salang impormasyon. Ang palusa nakasurat na pagsaway asin pag-aapod sa mga magurang asiman suspension. Ang second level offenses mas malala o pauro-utro na pagbalgar, siring kang stalking, pananakot, panghabon asiman, physical na o pangungulog physical. Ang palusa ay ang mandatory suspension na red mission asiman exclusion depende man sa gabat kang nabalgar. Ang third level offenses pinakamalala na subuting kaso aron kang hazing, homicide, sexual assault, bomb threat, pagbitbit ng badil, pampasabog, illegal na droga, as in acts of lasciviousness. Ang padusa non-readmission o exclusion, kaibang automaticing o automatikong referral sa law enforcement as in social welfare agency. Ipinilawanag kang DepEd sa non-readmission, bako lang pwedeng o bako na dela pwede mag-enroll ang estudyante sa masunod na school year, alagad tutugutan tapuson ang presenting school year. Sa exclusion, tulos sa tatanggalon sa listang kang klase, alagad pwedeng ipagpadagos ang edukasyon sa paagi kang magkakanigong intervention. Dagdag pa kang DepEd, kaiba sa mga guidelines, ang risk assessment, confidential incident, reporting as in mental health support para sa mga biktima. O beto kay niing, mapapusog ang inclusive as in protective culture sa laog ka mga pampublikong eskwilahan.
3: Itinutulod ni Senador JB Ejercito na magtagamanin tulos-tulos o magtagama tulos nin pundo para sa inaapod na bird dispersal technologies tanganing protihiran ang mga commercial flight digdi sa Pilipinas. Disganado kaya ang senador matapos ibulga ibuyagyag kan mga aviation officials na nakapag-rehistro nin labi sa 900 na kaso nin bird strike ngunya na 20 o ngunya na taon o kanakaaging taon 2025 pa sana. Sa hearing kan Senate Committee on Public Services kan nagtrikod na Webes kadaklan sa mga insidente nangyari duman sa Ninoy Aquino International Airport asin man sa Davao International Airport, inapot kay ni Ejercito ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP mapapadapit sa presenting wildlife hazard management equipment. Sabi man kan aviation official, nagdalaom lang dasinda sa manumanong paagi arog kan laser flag, gas cannon asin man na firecracker tanganing bugawon ang mga gamgam na naglulupad na inaagian kan eroplano. Bilang chairperson kan Committee on Finance, nagpromesa man si Ejercito na makakakuanin moderno asin specialized na acoustic o sonic bird deterrent system para sa mga aeropuerto. Pig incaminar niya man ang CAAP asin man ang Department of Transportation na magsumiter ning sarong komprehensibong cost estimate para sa specialized device antes ang 2027 budget defense. Ini ang device na ini, iyo ang pambugaw nin mga gamgam na sige ang yarabayaba sa may airport o kaya man harani sa piglulupadan kan mga eroplano.
1: Andam na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na arestohon si Senador Rodante Marcoleta, sinibapang opisyal kang gobyerno in kaso magluwas in kasuguan ang korte. Sinabi ni CIDG National Capital Region Director Police Colonel John Giagi, parte kang mandato kang CIDG, magpapasunod ka mga kasuguan kang korte asin bako sinda o dai sinda maduwa-duwa sa pagsirbi kang mandamento de aresto kontra sa sisayman na akusado anuman ang posisyon kaini sa gobyerno. Aminado si Giagi na nangangaipuhan ng pag-andam ang PNP sa pag-aresto kay Marcoleta sa oras sa magluwas ng mandamiento de aresto ang Sandigan Bayan kasumpay kang kasong plunder para masiguro na tultulasin salbadong maipapatupad ang nasa bitnang kasuguan. Si Ringman pinaglino ni Giagi na bayo pa sindang na resibing anuman na bagong warat abaras kontra si Sasi o kontra sa si Sayman, halangkaw na opisyal kang gobyerno na may kinakahambang na kaso. Biyantras tanto, sinabi bang kang opisyal na nagbabadagos ang manhunt operation kang CIDG kontra sa mga individual na may nagdadanay na warrant of arrest kasumpay kang subot anomalia sa mga proyekto si Rikang Flood Control sa Gungunyan o Hasa sa Gungunyan, mayo pa man na aresto. Sagod na dahil sindaman subot na aresto asin na ihahampang sa korte.
3: Kun igwang makusog na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa Article 4 o assassination plot, grave threats asin man inciting to sedition, ini ang sa iyang expression kan butasan niya ang sinambit ng panghuma. Ini ang naging pahayag ni Father Rosilito Bong Sarabia durante sa ginibong ambos interview kan mga taga-media sa Mass for Truth, Justice and Accountability na pinanginutan kaini sa Chapel of the Nativity of the Immaculate Conception Cathedral duman sa Cubao, Quezon City ka nagtrikod na Webes. Matatandaan si Sarabia kabali sa kumplenan sa ikatulong impeachment laban kay Duterte na inapurmaran kan Kamara asin isinakat duman sa Senado o Impeachment Court kung sain pupuunana ang pagginanyog sa maabot na July 6. Ipinahiling ni Sarabia sa media ang surusulot kaining t-shirt na irarumkan sa iyang sutana na may nakasurat na Convict Saranao sa likod, asin sa mga kurap at sakim na nakabantay ang bayan sa atubangan. Dahil kumbinsido ang padi na dahil dabakong seryoso si Duterte sa iyang mga binutasan mga pahayag na may nakaulay na ining mga magadan sa mag-agom na Marcos Asinman ki dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pag may nangyari daa sa saya, huli man sa ekspresyon kan sa iyang lalawgon, asin sa iyang pagiging vice presidente na pag nagadan ang presidente, siya ang maribay.
1: 4 minutos santas magala 7 in pag-aaga sa iba pang barata sa lado nasyonal. Pinaghihigutan kang Philippine National Police ang pagbabantay sa mga online platform asin transnational online groups na subot nagre-recruit asin nag-iingganyari mga menor de edad na mainvuelto sa violent extremism. Susugi PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sinugo niya ang Anti-Cybercrime Group o ACG na higutan ang cyber monitoring asin cyber patrolling katuwang ang iba pang ahensya kang gobyerno para masusog asin mapugulan ang mga grupong nagagamit kang internet sa pang-iingganyar na mag-ibunin maringis sa mga lakdang. Sinabi kini na obligasyon kang PNP na protektaran ang publiko asin de isa na nakatutok sa mga dinampasing komunidad kundi maging sa cyberspace. Nakaandam ang PNP na simbagan at mga huma sa online na pwede makaapekto sa kaligtasan subuot kan mga hobines. Ang lakdang kasunod kang pagnangog kang Senado kasumpay kang pambabadil sa sarong eskulahan duman sa syudad kang Tacloban. Kung sa'y nagluluwas na posibleng na impluensya ng duwang menor de edad na sospek ang inaapo ng 764 Network sarong transnational online group na pinagkukuniktar sa maringis na ekstremismo. Makikipag-koordinar man ang PNP sa mga foreign law enforcement agencies para masusog ang hiwas kang operasyon kang 764 Network. Mamidbida na mga nasa ilgod gani, asin aramon ko may mga Pilipinong sabit asin iba pa mga hobiness sa posibleng naging target kang nasabit ng grupo. Pinakusugman kan mga autoridad ang kampanya laban sa mga mariringis na online game aro kang Gorbax na sinasabing kinahihiligan kang saro sa mga sospechado.
3: Mientras tanto, mahampang sa padusang administratibo ang mga estudyante na mapapatunayang nagbitbit nin armas sa laog nin eskwelahan o mga aktibidad kini kabali na ang non-readmission o expulsion. Inibasa duman sa Department DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Sa sarong pahayag ka nagtalikod na Webes, sinabi kang DepEd na nakapalaman sa framework na ikinukonsidera na third level offense o pinakanghalangkaw na level ang paglapas na ini, ang pagsuba o paghumanin bomba asin pagbitbitin armas sa eskwelahan. Susog sa ensya pwedeng patawan ang mga ininin non-readmission sa first offense sin man exclusion o expulsion sa second offense. Apwerdigdi mandato man sa mga eskwelahan na i-koordinar ang mga seryosong kaso sa mga awtoridad asin ahensyang nagpapautob nin lay para sa magkakanigong legal action. Susog pa sa DepEd.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man girarigo niyan sa lado nasyonal. Sobra sa 36 tunilada ng basura ang nahakot ka Metropolitan Manila Development Authority kasunod kang duwang aldaw na rally ka mga membro kang Iglesia ni Cristo sa kalaban kang EDSA White Plains Avenue duman sa Quezon City. Susug sa MMDA, uminabot sa kabilugan na 36.585 tunilada o katumbas kang 103.6 cubic meters ang basurang nakolekta ka mga tauhan kini sa ginibong clean up operation matapos ang pagtiripon kang Hunyo 30 asin man kang Hulyo 1. Sinabi kang ahensya na nagpapadagos ang operasyon kang Metro Parkways Clearing Group para maibalik sa normal ang kondisyon kang lugar. Kabali sa Sedang Ginigibo, ang pagpapakarhay ka mga concrete barrier, paglinig ka mga nawalat na libri, asim paghakot ka mga natatadang basura para masiguro ang kalinigan. Asin man kaligtasan ka mga motorista, asin man mga pedestrian.
3: Ginamit ni Monsignor Mel David kana Paranaque City ang linya sa Spider-Man films tanganing ipirit ang importanteng papel kan House Prosecutors sa mangyayaring o sa paghanap nin katotohanan, asin maklaradong maipresentar ang mga ebidensya sa nakatalan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si David nagtaunin homily sa isinagibong banal na misa sa Chapel of the Nativity kan Immaculate Conception Cathedral of Cubao duman sa Quezon City na inatindiran kan mga miyembros kan House Prosecution Panel kasuudmang Webes. Susog kay David sa primerong Spider-Man movie, suminikat daan linya ni Uncle Ben na with great power comes great responsibility. Idiragdag pa ni David na hinihiling kan mga Pilipino ang mga public as in man private prosecutors na sinugo na iluwas ang katotohanan sa gigibuhong paghinanyog. Nagtutubod pa si David na igwang mga urara uton ang importanteng papel na gigibuhon kan mga prosecutors. Huli kay ni, inang piging kamilar ni David ang mga prosecutors na maghugot nin kusog sa komunidad o nin kusog bako sa komunidad kundi sa mahal na Diyos. Matatandaan na katalaan po nan ang Senate Impeachment Court ang napaginanyog sa maabot na Lunes, July 6.
1: Ang mga baratang sedong nahinanyog sa lado nasyonal, darasato kang Nagastar Prince Motor Service Inspection Service sa simang kang LTO Pamplona. Gusto na po ning kaskas na pag-renew kang santo po mga rehistro para sa mga auto, hindi na po kita sa LTO Pamplona. Katabang po kayan ang Nagastar Prince para parikason, pag-ianon, asin bagi madali para sa tuya ang renewal kang sa tuya pong rehistro sa auto, motorsiklo, asin iba pang dakulang bihikulo. Gapos po ini, yaon sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Sirima ng mga barata sa lado nasyonal, hatod bansado kang JLE Driving Academy, Win-Win Hotel and Resort. Ang mga mainit na barata, darasato kang nasa bitang, o darasato kang JLE Driving Academy, asimang kang Win-Win Hotel and Resort. Gabos po ini, yaon dyan sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Ang JLE Driving Academy, igwapo ni brand sa panganiban sa tungod lang po kang Kusina Conchita. Oras sa tuyo niyan, 3 minutos, makali sa alas 7 ng pag-aaga. Tiyan, babalikan nato sa tuyo mga barata na sa lado lokal.
0: Radyo Guapito.

0: padi. Bakong college na si Marie Chris.
1: Yung padi, personless ralogan. Pero padi, dahil ko parang send ko enroll si Marie Chris.
0: So, akik ko baga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, Business Administration, major in financial management.
1: Garo magabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sana. Saka, private baga. Malang tuition.
0: Iyan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
1: Makarigos na ko padi. Tamaduma naman kami, kan ake ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si ake mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Accounting Information System. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
3: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt as in patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Aras sa ito kunyan, iguan kita ang 7 minutos. Makalihi sa alas 7 din pag-aaga. Kunyan na Nutrition Manda. Sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina mula sa Bicol Access Health Centrum. Sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to health care. Kaya iribahan kita ang kunyan na Nutrition Month.
5: Asintado,
4: alas 7. 8 minutos makalihis ang alas 7 din pag-aagang. Oras man ni, hatod sa inyo kang B-Meg Feeds.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
4: Sa Bimig Feeds, bilis kita, bilis laki, bilis ang kita. Ngunyan sa headlines, kang sa tuyo mga barata, ngunyan na aldaw na Biyernes, pecha 3 kang bulan kang Hulyo taon 2026. Kami po muna ang sa mga magiging tagapaghatod barata.
7: Ini po si RSA.
4: Abang sa dilingkod sa Melvin Machado, inuto niya itong headlines kang sa tuyo mga mainit na mga barata sa lado lokal. Rank number 10 regional most wanted person arestado sa Banuangkang Minalaba, Camarines Sur.
7: Sa iba pang headlines kan mga barata, mga residentes kan sa Gurong Pili, Camarines Sur, emosyonal na nag-apila o nakiulay kay Presidente Bongbong Marcos, tabangan sinda asin duha pang barangay sa problemang inaatubang sa pirit subot pagpapalayas kan gobyerno probinsyal sa saindang mga saliring daga.
4: Baga maestra sin estudyante kang Bicol High School for the Arts and Culture sa Banuangkang Pili, Camarines Sur. Nagmumundo, huli man kang pagtalikod sa kinaban kang sarong maestrang na aksidente sa Barangay Sagrada sa Banuangkang Pili.
7: Commercial establishment o business establishment, kabali na. sa amnesty program kan Kasureco 2.
4: Land Transportation Office Bicol, nagpaluwas ng Shoko's order sa driver kang SUV na nagmaneong mayo sa direksyon sa Banduang kan Ocampo, Camarines Sur.
7: Mga taga sagurong pili Camarines Sur, dinipensahan si Congressman Ligason sa mga saot na nagpapagamit na sinda sa politika o sa politika kan sinambit ng kongresista.
4: Camarines Norte Governor Dong Padilla, naginotan sa gilimong blessing as in inauguration kang halfway house sa atubangan kang Bicol Medical Center.
7: Sa kinabanin karawat, EJ Ubiena, nakasungkit na naman in Bulawan na medalya duman sa Australia.
4: Yan mga tugang ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal asin man sa lado nin karawat. Onse minutos makalihis ang alas 7 ng pag-aaga sa detalyas kang sa tuyo mga barata. Sa Barangay del Carmen del Rosario, minalaba Camarines Sur na aresto si alias Win, 34 anyos, suliman sa inaatubang kaining kasong pagbalgar sa Section 11, Article 2, possession ng illegal na droga na may piyansang 200,000 pesos. Asin man, 2 counts ng pagbalgar sa Section 5, Article 2 kang illegal sale ng illegal na droga na ang saro may piyansang 200,000 pesos sa sinsaro, mayong piyansa. Pinagkukonsider man na nasabing persona na rank number 10 regional most wanted person sa Bicol Region. Ang CIDG Camarines Sur, Minalabaca Municipal Police Station, Camarines Sur Maritime Police Station, 501st Maneuver Company, at iba pang units kang PNP ang nagtarabang-tabang na madakop ang nasa bitnang persona.
7: Mientras tanto, sa iba pang mga bareta sa lado lokal, posibleng nawaran na in control ang rider kansarong motorsiklo motorsiklo ang dahilan kan pagkakabudal kay ni sarong nakaparadang truck sa gilid kan tinampo sa Puente Bella Highway sa Sonto kan Barangay Sagrada Pili Camarines Sur. Ina nagluluwas na tsorya kan Pili PNP dapit sa sarong sarupang incident o road crash na nangyari sa nasambit ng banwa na kinaimbultuhan kan sarong motorsiklo. Matatandaan tulis binawayan ng buhay ang babaeng rider kan nasambit ng itom na motorsiklo sa nangyaring road crash kan nagtalikod na Miyerkules July 1. Sa entrevista kan nasintado sa radyo kasudmaki Police Lieutenant Colonel Javis Napulis ang Chief of Police kan PNP sinabi kini. Nabasi sa inisyal na investigasyon pigtutubo ng kaskason ang dalagan kan motorsiklo miantras makusugon ang bagunas nin uran na naging dahilan tanganing mag-i-slide ini sa tinampo asin makabudal sa huriya na parte kan sinambit ng nakaparadang truck huli sa nahiling na skid mark sa tinampo. Iwat man nagpagirumdum ang mga awtoridad sa mga motorista na maglikay sa pagmamaneho, bawasan ang speed sa pagpapadalagan nin sasakyan urug na kung nag-uuran-uran o basa ang tinampo.
4: Sa kasumpay na barata, nagbumundo ang Bicol High School for the Arts and Culture sa Baduanin Pili Camarines Sur sa bigla na pagtalikod sa kinabahan ni Teacher Angeli Cucal Dasmariñas. Teacher 4, kanasabing eskulahan na yaon sa Barangay San Jose sa Baduankan Pili Camarines Sur. Ini matapos man ang aksidente o road crash sa Barangay Sagrada sa nasa bitnang banwaan. Sa sarong video matapos ang pagkakabangga kan biktimang nakamotorsiklo madadangugman ang mga residentes na nagsabing mayo kaya ng early warning device sa lugar o karato lang nagpapatanid sa mga motorista. May audio man na madadangog na sinasaway ang saro sa residentes na nagbubugtak subot kang karatula matapos lang ang insidente. Sa gilid kang tinampo sa Banuangkan Pili Camarines Sur may mga nagkakaperang darakulang bihikulo ang nakaparada na may magkakanagong early warning device.
7: Mientras tanto, kabali na ang mga commercial establishment sa amnesty program na ipigpapautob kan kaso Recodos. Ini ang bagay na kinumpirmar kasudma ni spokesperson Rener Bukay sa programang An sa Tong Kooperatiba. Sinabi ni Bukay, bukas na bako lang sa mga residential kundi sa gabos na commercial o business establishment na may mga moroso sa kuryente na sakop kan kaso Recodos an sinambit ng amnesty program. Pigpo ng subot ang pagbali sa nasambit ng programa kan Electric Cooperative kang nagdarikod na June 1 sa namadurar sagkod sa August sa bulan na Agosto ngunya na taon na sana. Idinagdag pa ni Bukay na igwasin dang tulong klaseng amnesty na ipigyo-opresir o pwedeng pagpilian not an 100%, 70%, as in 50%. Pigklaro pa ni Bukay na ang coverage kanasambit ng amnesty program iyo si mga may muruso kan taon 2025 as in mga nakalihis na taon. Pagirumdum pa ni Bukay sa mga konsumidores na nagpapadago sa gudgunyan ang pigaapod na one bill policy kan kaso Recodos uya si Rener Bukay.
5: Kung kaya na yung bayadan niya, 100% si pagkakautang, 100% man si condonation kang penalty o mayo na po kitang sisingilo na penalty charge.

0: di 70% yan. 70% man si ma-avail po ng doon condonation ka penalty. Kung kaya lang nindo 50%, yan, 50% man si condonation ka penalty. Si nag-avail po ng 70, as in 50%, si remaining na balance, yan, dyan na po kita malaog duman sa negotiation, ano, makikiulay kita duman sa to yung mga collection heads, mga collection supervisors, area.
1: Parte kan mga naging paliwanag kasudma ni Renner Bukay mapapadapit sa amnesty program na ipigo-operser kan kaso Reco 2.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barada arestado kan mga nag-responding miyembros kang Aroroy Municipal Police Station duman sa Masbate. Ang sarong 61 anyos na suspect na si alias Bert na subot suspect sa shooting incident sa sitio Sikrito, Barangay Kapsay, Aroroy, Masbate. Nangyari ang insidente pasado alas 10 yung paggabanggi kanakalis na Hulyo 1 kung sa inagpasiring. Ang suspect sa harong kang biktima din na naman pinagpangaranan sa report. Sa pag-uulay kang suspect as in biktima, bigla subot ini nagbunot in badil as in ikinasa. Pinurbaran man takmaon kang biktima ang badil kang suspect na nagresulta sa gurumulan hasta puminutok ang badil alagad mayo man tinamaan. Nagkaigwala ling tama hulit ang biktima, hulit ta kinagat ini kang suspect. Na-recover man sa lugar ang sarong kalibre 45 M1911 pistol na may serial number 936955 na may sarong magazine as in loaded in 7 bala as in sarong kapsula. Tulos man din nara sa Aroroy Municipal Police Station ang nasambit ng senior citizen.
1: Yan, tras tanto, liwat nagbuiboy, kansa indang sentimento asin labilabing hinanakit ang dakol ng mga residente asin man mga CLOA beneficiaries o may saliring daga na pinapalayas kan Kapitolyo Provincial sa Barangay Sagurong Pili, Camarines Sur sa ginibong pagkipaghampangan kasuudma July 2 sa mga residente sa sin press ni Congressman Nelson Ligacion sa mga residente sa sin presscon sa residensya kansaro sa mga paraoma liwat ipigbuyagyag ni Maria Teresa Malali nung kasubot nakipaghampangan sa indanin tultul an Kapitolyo. Iguaman daa kayang o iguaman subot enot na ipinaapod na o iguaman kuta daang enot na ipinaapod na meeting alagad mayong formal o tultol na imbitasyon. Sinabi pa ni Malali na preparado sindang humali sa sindang mga saliring daga kung inikaipuhan o gagamiton kan gobyerno probinsyal sa importanteng proyekto na mapapakinabangan kan mga tao sa kondisyon na iagi sa tultol na proseso asin bayaran subot sindanin tama kan Kapitolyo. Dayman kaya subot sinda basta-basta pwedeng palayason sa lugar. Ulit asinda subot mga CLOA beneficiaries asin haluyon ang awarded sa indakan gobyerno nasyonal an sa indang mga lote. Hapot pa ni Malali sa Kapitolyo kung day subot sinda babayaran ng tultol, day tatawan ng tultol na relokasyon sa ina sinda mairistar o sa ina dadarahon an sa indang mga aki. Uya si Malali.
3: Never po siya nakipag-atubang sa muya. So sabi pong nagpapod po sinda, verbal lang po ito, natuto lang po dahil po ito, may informal letter po halit sa moya. Pinaagi lang po sa kapitan, si Kapitan Trehino po. So kami po talagang niyaundig di mga paraoma po, tapos so, may mga sadiring arong po, may mga pong problema sa moya. Kung halimbawa public use po talaga ang kaipuhan, itatao may man po iyan ano, pero dapat po, sa tamang bayad po kasi alin naman po kami digdi tinaon na po inaward na po yan sa mukhang ano kang ang government dahil man po basta-basta nakakasta ka na kami pahalayon dapat po igwa po dapat kaming istaran dapat po for award po dapat yan may certificate of award po dapat yan formal man po dapat kaming ahalayon digdi sa mo yung naistaran dapat po igwa kaming kabuhayan. Sa mga akimi po, mga estudyante po, saan mi po yan dadarahon?
1: Mientras tanto, idinagdag pa niyo kasabay kayan, emotional man ining nakiulay kay Presidente Bongbong Marcos na kung mapupwedeng tabangan sa sinda sa haloy na nilang inaatubang na problema sa subot bakong makaustisyang pagpapalaya sa sindang sa diring daga. Inanakit pa ni Malali na kung isa'y pasubot si dapat magtabang, nagmamakulog as inagpuprotir sa sindang mga tios na nagpromesa ka na kaaging eleksyon, iyo palugod subot nyo niyan ang nanggigipit sa sinda. Uya pa si Malali.
3: Tapos nakikulay po ako, ipangulo Marcos po, sana po na

0: nakikita niyo po ang kalagayan namin dito sa Zone 3, sa Gorong Pilikamsor, Adlan, San Jose. Sana po matulungan niyo po kami kung ang ibang lugar nga po natutulungan niyo dahil po dito sa sa lupa pong pinoproblema namin. Ito pong natitirahan namin dito at saka yung pinagsasakahan po. Irrigated po ito, mabigyan niyo po ang aming problema, PBBM. Ako po isang pantawid pamilyang Pilipino program purpose po. Para lang tumayo yung bahay na yung nagsakripisyo ako. Sa apat kong anak, naliwan ko sa bahay na walang nag-aaruga. Basta nyo na lang pupunin ang aming mga pag-aari. Yan po ay naiwan lang namin sa aming mga ninunong lupa. Sana naman Pangulong Marcos, matulungan niyo rin po kami. Ang aming mayora na sana dapat siya ang nag-aano namin kasi siya ang aming inang bayan. Ang aming kapitan naman, siya ang aming amang barangay. Pero nasaan sila? Parang sila pa ang naglulugmok sa amin dito na mawala ang Zone 3. Ang San Jose, Padlan, parang mas masaya pa sila. Na pinag-aano nila sa media, nag-issue, umalis na kami kasi wala kaming karapatan dito.
1: Parte kan mga pagbubuy-buy kasuod ma kan saro sa mga residente sa nasambit ng barangay.
2: Sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barata, nagpaluwas ni Shoko's order ang Land Transportation Office sa driver kang sarong SUV na mayo sa direksyon ng pagmamaneho sa may porsyon kang Kagmanaba o Campo Camarines Sur. Sa video kang content creator na si Boss sa Boboy Vlog kang July 1, alas 5:10 ni Mauran na pagkahapon, mahiling ang pagbalyo ka sa linya kanasabing SUV biyentras na makusog ang bulus kang uran. Pinagbubusinahan man ini kang nakasunod na bihikulo para makuha ang atensyon na si Man makalikay sa aksidente. Napagilid sana ang nasabit ng SUV kang inibusinahan. Nin makusog kang patrol car kang Ocampo Municipal Police Station na nataymingan na nagpapatrolya sa nasabit ng lugar.
1: Kay man na napugulan na maging emosyonal ang mga residentes asin mga may saliring daga o kloa beneficiaries kan Zona 3 Barangay Sagurong Pili Camarines Sur mientras na ipig iistorya asin ipig bubuy-buy kay ni ang sendang sentimento asin mga naging eksperyensya sa subot sa piritang pagpapalaya sa sendang lote kan Kapitolyo Provincial sa gribong pagkipagampangan ni Congressman Nelson Ligacion asin sa presscon sa residensya kan saro sa mga apektado saro-sarong nagtindog kadaklan mga kababaihan o kababayang residentes asin iyo na ang nagpaimutik sa sahot kan sarong politiko sa Camarines Sur na ginagamit sinda ni Congressman Nelson Ligacion sa politika. Susug kinanay Elisa Morales dahil sinda nagpapagamit sa politika hulitaan pigahanap subot ninda kasurog na matabang sa senda sa sinasapong problema sa sapiritang pagpapahali sa sendang sa diring daga. Haros 11 taon na subot sindang mayong tultol na hanap buhay tadae nakakatanom sa sendang uma pagkatapos kudalan asin bawalan na subot sindakan mga tauhan kan Kapitolyo na magtanom igba para bantayan daa sindakan mga ini kun nagpupurbar na magkultibar kan sa indang daga kun dati bagong ani subot an sa indang sinasapna alagad huli kan mga pangyaring ini nagtsatsaga na lang subot sindang magpila sa NFA para lang makabakal ni bagas. Pakiulay pa ni Nanay Elisa sa Kapitolyo Provincial, pabayaan ang una sindang makatanong mientras na daypaman sinda na babayaran, asin daypaman subot gagamiton, ana sinambit ng daga, uya si Elisa Morales.
3: Dahil po kami nagpapagamit sa politika. Ang samuya ang daga, naipuhan mo kong manghay, dahil yan po kami nagpupangkong kabuhay. Ngunyan po, ang pakiulay ko lang po sa probinsya, kung dahil man po, sa kaipuhan ka sa ngunyan, ang daga inainan sa muyang piguuma. Kung pwede po, tugutan girare kami makapagtanong. Dahil po, 1 year na po kami. Kaya kami nakakapag-uma. Dahil po, pigpupugulan ninda. Kami po, sa NFA, nagtutungod kami ng bagas. Nagpipila po kami, matanga pa. Nagpipirila na po kami dyan para makakualan ng pagkakana. Kaya po, Governor, nakikiulay ka kami, kundi ay pamampu, mindok ay puhan. Sabi po, tanungan manggiraray kami. Na kung sakali pong kaipuhan na nindo, itauman po ang tamang bayad. Sa kataan po kami ng relokasyon po. Iyan lang po. Salamat.
1: Parte kan mga naging pahayag kasudmakan sa rosa mga residente sa si Nanay Elisa Morales.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, ginibo ang blessing and inauguration kasurma kang halfway home sa kang probinsya kang Camarines Norte. Alagad ini, yaon sa siyudad kang Naga kung sa imbisita si Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla. Sa nasabit ng halfway home, madagos ang mga bantay kan mga pasyente naka-confine sa Bicol Medical Center na mga taga-probinsya kang Camarines Norte. Kadaklan kay subot sa mga bantay kan mga pasyente sa ospital sa luwasan na nagpapalipas nin Banggi. Duwang kwarto ang pinag-arkilahan ni Governor Padilla na temporaryong dadagusan kang sa iyo mga kababayan dayaon didi sa siyudad kang Naga. Kayang i-accommodate ang 15 persona sa kada kwarto, suway ang babae man asin ang lalaki. Pinaglinaw ni Camarines Norte Governor Padilla na mayong ginastos ang gobyerno probinsyal ulit tahali subod ni sa tabang kan mga nagmamakulog sa probinsya kang Camarines Norte sa ibabayad na bulanan na arkila sa nasabit ng halfway home. Biyantras tanto mabugtakman ni sarong empleyado ang lokal na gobyerno kang Camarines Norte sa nasabit ng halfway home na iyong babantay asin mamanihar kaini.
1: Sa iba pang mga barita, tinawan doon ni Congressman Nelson Legacion na dahil pwedeng basta ipadimolis ang mga kaharungan sa tulong mga barangay kan sa Gurong Kadlan asin San Jose Pili Camarines Sur miyentras ongoing pa ang kaso asin urog nang nasa proseso pasanaan ni pigtutulod na Camsur Uptown with Golf Course Project kan Kapitolyo Provincial arog sa ipigpaapod na public scoping kan DNR asin ang mga masunod pang public hearing kan iba pang ahensyas di gobyerno. Reaksyon ini ni Legacion sa nagkalat na Facebook post na sa sarong pigtutubod ang troll account nalagpaluwas sa subot nin writ of demolition and local court sa nasambit ng kaharungan. Sa preskon kasudma na ginibo sa sarong silensya sa barangay Sagurong Pili Camarines Sur, sinabi ni Legacion na dapat gamiton ang batas bilang instrumento ng panggigipito pang abuso nin kapwa urug na kan gobyerno. Uya si Legacion.
4: Para po kaya sa sapuya, mapadimolis ka lang kung tapos na si gabos na proseso. As in, kung kaipuhan na ang dagagan gobyerno. Pero malinaw po na sagot nyo niya na ipaman kaipuhan ang gobyerno. Malinaw, sinakasurat duman sa Ordinance Number 009, Series of 2006, kung ano si mga pagkakagamitan, granting na for public use or purpose ito. Pero ang golf course, mayok magduman sa listahan. Tapos iyo ang ipinagmamalaki na gigibuhon, ipapatuglok nikdi. Kaya papara, papalayaso na sila. Kaya, dahil na po inipupunduhan. Pero ang pinakalyabi po kaini, kung mayong maginibo po ang korte, may suway man na kalakawan sa mga abogado, kung dahil po magmarayon po sa laban duman sa korte, ang pinakasolusyon po kaini, as in inigagantihan po sa inyo, ang pinakasolusyon po sa lidahan nakapwesto sa Kapitolyo.
1: Parte kan mga naging pahayag kasudma ni Congressman Nelson Legacion.
2: Sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barada, mga huring barada niya tungkol yan sa lado nasyonal o sa lado lokal, aabuton sa 138 na personang na-envuelto sa illegal na pagsusugal ang naaresto kang PNP Bicol sa sarong bulan kaining anti-illegal gambling operation poon Hunyo 1 hasta Hunyo 30. Nakapagkundusirma ng PNP ng 53 na anti-illegal gambling operation o sinakakumpiskar ng 118,593 pesos sana na taya asin manlain-lain na gambling para paraphernalia. Ang probinsya kang Albay ang pinakadakol na naaresto na may 60 persona, 28 sa Masbate, 22 sa Camarines Sur, 12 sa Catanduanes Police Provincial Office, 10 sa Sursogon, Mientras na ang syudad kang Naagaw, Naga City Police Office sa Sincamarines Norte Police Provincial Office, may tulong persona sana ang naaresto sa ilegal na pagsusugal.
1: Uring bareta niya itong unyan, bareta na sa Kinabadin Karawat, bareta sa sports, sa Tunsa Indukan, NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, liwat ipinahiling mga tugang ni Filipino Olympic pole vaulter EJ Ubiena an sa iyang pang world class na tibay o sa paglukso pagkatapos masungkit kaniyan panibagong bulawan na medalya sa Raiffeisen Austrian Open. O sa Austria pala ni mga tugang bako sa Australia. Austrian Open duman sa Isentat, Austria kaso udma oras digdi sa Pilipinas. Nagibo ni Ubiena ang impresibong paglumpat sa 5.75 meters para dagos ng makawikaw ang kapangganahan. Pirangal daw lang matapos man siyang gumananin bulawan na medalya sa Czeslaw Cybulski Memorial Tournament duman sa Poland. Nag-iikadawa sa iya ang duwang atletang sinda Owen Hurd asin man Great Britain asin man Dan Barta kan Chechnya na parehong luminokso nin 5.55 meters. Ini na ang ikaduwang titulo ni Ubiena sa 2026 outdoor season. May magkahalong resulta sa sayang season si Ubiena matapos ang haros sa tulong bulang pagpapahingalo. Nagtapos siya sa panduwa sa Dusseldorf kang June 14, ikawalo sa Doha asin pang-apat sa FBK Games kan June 21. Tulos man siyang nagbawi kan magkampiyon duman sa Poland kan June 28, antes liwat makasungkit nin na bulawan na medalya kasuod ma duman sa Austria.

0: oras, igwana kita ang alas 7, igwana kita ang 35 minutos, makalihis ang alas 7 din in pagkaaga. Oras ni, draman sa tuya kang Noper Pharmacy. Sa mga naghahanap po ng glucometer, naghahanap pa para man mamonitor ng sa tuyang blood sugar, dyan po kita sa Noper Pharmacy. May libre na po yan na 25 testing strips as in 25 lancet sa kada pagbakal. Available man sinda o available man po sa inda ang man ibang branded as in generics na mga bulong. Tandaan po nindo, tulo ang mga branches kang Noper Digdi sa Naga City. Diyan sa Tubangan bagong entrance as in exit gate kang BMC at Tubangan kang Super Metro Gaysano sa Panginiban Drive Naga City as in sa Tubangan kang Banko Sentral kang Pilipinas sa Diversion Road Naga City. Sa diriyan as in pinamamahalaan ni Dr. Ryan Basta Retche. Asin ang katripunan kang sa tuyo mga barata ang unya na aldaw na Biyernes, pecha 3 kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa pangaran ni Manager Joe Sabal, sa Dado Technical, si Angelica Salcedo sin si Terdy Berdejo. Kami po ang sino mga naging tagapaghatod barata.
1: Ini po si Arsar.
0: Abo sa dilingkod sa Melvin Machado. Mabalos kang sa inyong pagantabay. Babalik kami, Aranchan.
2: Radyo Guapito.

0: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS, Havana, Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
6: Tara na!
0: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Aras sa ito kunyan, iguan ang itang 48 minutos, makalihis ang alas 7 in pag-aagang. Aras sa ni, aton sa nukang Best Cafe, 8-in-1 complete coffee mix, sugar-free herbal coffee, gibo sa 6 medicinal plants, aron kang malunggay, Guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia, kada ingredient clinically proven to help prevent and manage condition like hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol and more. Malunggay boost immunity, rich in vitamins and minerals. Guyabano contains cancer-fighting enzyme and vitamin C. Mangosteen, powerful antioxidant for anti-aging and immune support. Agaricus mushroom supports cancer prevention, rich in nutrients. Barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with the Best Cafe.
6: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
8: Double Target.
7: Good morning sa kabusyado mga parantabay. Aldaw kitang unyan nin Biyernes bako papung Sabado. Pero magiging Double Target Friday edition kitang unyan. Ulit ta may importante pang kalakawan si Manager Joe Osabal. Kaya kita muna mag-iribahan sundo kitang alas 9 nin pagka morning. Kami po ang sedumaging kaibahan sa programang Double Target Friday Edition.
9: Hindi po si RSR.
7: Aba, sudilingkod sa Melvin Machado. Medyo may mga darakulang issue kitang unyan na pinagbabantayan. Asimang pinag-uurulayan. Diyan sa Banwaang Kanpili, yaumpa ang issue diyan sa mamundo na insidente ng road crash. Diyan sa Barangay Sagrada, sa Banwaang Kanpili, Kamarinisur, matapos sa Makabanga. Sa likodan na porsyon kang crane diyan sa Sagrada. Na
9: teacher pala nito.
7: Teacher ito, partner. Kang itong, Bicol.
9: Itong babae.
7: Mm-hmm.
9: Kapote.
7: Kapote, oo. Si Teacher Angeli Cucal Dasmariñas. Teacher por kang Bicol High School for the Arts and Culture. Diyan ano sa Barangay San Jose.
9: Sabi baga ni COP, may ano da, early warning device da si truck.
7: Ayo. Ta kung nagtama to pa, kung nakabudal ita, okay, granting ha, for the sake of argument. Respetado ta tong sabi ni Police Lieutenant Colonel Javis na police.
9: Tabagay, di ta manahiling si picture ko.
7: Di ta man, sindaman na nag-investigar pati. Pero, may pigiling kaya akong video kaso udma partner na may mga, siyempre, nainot si mga residentes duman. Mm. Mga residentes duman, nag-video, may nagsasabi, kawasa kayo ngayon, mayo ngayon karatula. Nadadaong duman sa, di kaya pwedeng ipahiling ta medyo, pigfokusan pa kaya si biktima sa video. Pagkatapos sabi ay mayo kay ngayang ano to? Mayo kay ngayang ano to? Mayo kay ngayang
9: karatula.
7: Kay ngayang itong early warning device na ano to? Pagkatapos may nagsabi man na demo mo na ngayang paglaag. Siguro may karatula dai pa na ilalaag, kana mabugtak na. Dai paglaag. So iyan. So, ang presumption taman, bago kita ang may nag-imbestigar ng mga, ang official na resulta ng investigasyon yaon sa mga otoridad, kita man, sa by observation, kung iguan ng karatula, dapat binudalan mo na kang biktima si karatula bago ayun. Nakaabot naman sa lubot ka itong crane. Ang crane, baga halang ka o bagay partner.
9: Pero nagangalas ako naman sa sabi kang chief of police na kaskasun daw ang magpadalaga ng motorsiklo. Ako, sa kulang niya, ang obserbasyon ko lang, ha? Maman ako nahiling na babaeng nagpapakaskas ng nagpaharurot ng motorsiklo.
7: Nasabing kaskas tapos banggi nakakaputi.
9: Lalo na kung mauran ha. Maski ako, di ako mapaharurot ng nag-uuran. Delikado 'yan, lalong-lalo na kung sa espalto.
7: Oo. Nakakaputi pa partner.
9: Ay manggarong nakakaputi pa.
7: Oo.
9: Ay manggarong ko 'yan, manggarong magibuning arog kaya na kung uugrunta ha ako lang ha, sa obserbasyon ko lang sa kuya lang ini partner Ako, nagmumotorsiklo man, pag arog gayan, manakunahiling na yung tirong nagpaparurot. Lalong-lalo na kung babae ka. Ang mga babae, pag nagmumotor, kuyan nga ni yan. Garo nga ni, bauuan dalaga.
7: Ay naapon na pa, jabog-jabog lang nga.
9: Ta, minsan ang babae, nasakitan magtimbang pag nagmumotorsiklo. Ibihira ka makahiling na mga babaeng nag... turuod na magmotorsiklo. Lalong-lalo na pag nag-uuran.
7: And banggi.
9: Oo, banggi pa. Banggi ito nangyari.
7: Banggi, no? Banggi. Eh, yan, ha? So, dyan sa barangay kang Sagrada, ano ka mo, mag... hindi, hindi kung talagang igwa o mayo. Kung mayo, sabihin nito na mayo. O itong construction company. Ah, may nahiling kaya ko sa Sarong Post na nagsasabi na... dahil pa kaya may igwaman da ang karatula.
9: Sa kasarupa, ang pinaka-importante digdi, bawal magparada sa gilid kantinampo ang mga truck o dawa anong klaseng, lalo na mga truck dyan sa mga highway.
7: Oo, yan kay partner, ano to, itong crane, haran ito sa tulay, ta may pipapakarahin na tulay.
9: Ah, si crane.
7: Si crane, oo. Okay, pero, granting, yaon dyan.
9: Pero, dawa pa ano yan.
7: Dapat, igwa talaga ning ano to, ning karatula.
9: Oo. Saka bawal daw pa nung klaseng sasakyan, daw pa naghihirayan, bawal yan sa mag...
7: Saka dapat nga kayong partner, ang ilalaag dyan partner, itong ano to, itong mga plastic barrier. Di ba?
9: Dapat ikaw signal ano dyan.
7: Warning sign.
9: Warning sign. Warning sign, nag-iilaw. Mm-hmm. Lalong-lalo na pag nag-uuran.
7: Oo.
9: Eh dapat, ano yan partner, cargo yan kang mga autoridad. Mm-hmm. Dapat sinisitar ninda yan, chief of police, anong apelido ka niya?
7: Napulis.
9: Napulis, sir.
7: Sa barangay, sabihan ang barangay.
9: Day kita magtauning katwiran digdi sa mga nag sa mga nagmamaneuning motorsiklo. Although maglikay tama to.
7: Mm-hmm.
9: Pero kung naglilikay ka man nga ni kung arog bang kayan may problema man sa aagihan mo, di pa paano kita kayan?
7: Mm. Kaya ano yung pati, yan tinampo ngayon, National Highway yan, pasiring sa Ocampo.
9: Yan, Highway.
7: Highway.
9: Kaya COP, dahil ka na mga tuwiran, mag-gibo ka muna yung action dyan. Ano, dyan sa gilid yan. Tinampo, pag may nagpaparadang arugan, si Tarun. Lalong-lalo yun yung mga drakulang bihikulo na nagpaparada. Ki-crane yan, ki-ano pa man yan.
7: Mm-hmm.
9: Eh, bawal yan eh.
7: Saka ano, partner? Bako lang sa Philippine National Police, si Philippine National Police kaya ba dyan pag may insidente, ang barangay, ang maglibot, tayo nakakasakop kang area ninda. From time to time, mag-ikot sa saindong area of responsibility ang barangay para hilingon. Si Tarun, urong na, may mga road clearing baga. May mga pigsusugo, may barangay road clearing, may municipal road clearing. Part lang ang PNP sa pagmanihar kaya. Pero ining mga ndiaon dyan sa gilid kang tinampon na mga darakulang bihikulo, si Tarun kang barangay. O ngunyan, natutuyawan tayo nito, may nangyaring insidente. Pagmayo na naman, perang bulan na naman, si Mana, Aldaw, mapapabayaan na naman iniyo. Sana, maski mayong insidente, sinisitar, tanganing mayong nangyayaring arog kay ni.
9: Ano ito, teacher?
7: Teacher. Sa Sarong Aldaw partner, duwa ang pinagbawianin buhay sa pili. Pareho pati na nangyari na nakabangga ang nagmumotor sa likudan kang darakulang bihikulo. Diyan sa Diversion Road pili, parehong banggi partner. Alas 7, alas 12, maalas 12, alas 10. Iyon
9: sa mga
7: nangyari.
9: Highway partner, talagang kuya nini. Dahil mo talaga ini, mapurupundo. Anyway, at siyanta, may kuyan man bagay kasuri. Ay, kasuri ko.
7: LTO.
9: May LTO kita. Hamutunta ko man.
7: Igwa pa partner. May sarupa. Yan itong data pigaasahan. Ano to? Responsibilidad ka nagmumotor. As in si mga nagmamanihar man kang tinampo na dahil mayo ni mga obstruction. Duwang ano yan. Dapat magkakabit-kabit ang ngayon para makaiwas sa incident. O yan partner. Itong SUV, play mo daw nga ni sir. Itong SUV na pinagmamaneho partner, kada yun naman pigpangaralan, nagtataho sa tinampo. Dahil ko araw kung turog na ini or nasa influensya ni... Ayal mo itong nakuha ka ito ni Boss Boboy
9: Tungka.
7: Vlog.
9: Tungka ito. Pa.
7: Tungka? Ay, grabe.
9: Siguro ito napaturog.
7: Oo, Grabe, partner. Kung ito may kasabatan, ay, or siya ang nakabangga. May kasabat, pero ano to, may nagbubusina kaya sa likod din eh. Naka-attract ng attention. Kaya dahil na mayong nangyaring ano
9: siguro
7: to.
9: Siguro ito. Namumungnan ano.
7: Siguro ito, nag, ano to.
9: Namungnan ito.
7: Kabanga, nagturog siya, pero garbuklat, ano to.
9: Paray na lang, ano. Ita, nasitar ka itong PNP.
7: Naigilid. Oh. Ikaw, okay, partner, nahiling partner. Araw ano, babae. Naka itong kotseng salit lang baga na mga garupang mga medrep lang. Nakabangga pa na sa barandilla kang ito bagang binubugtak sa tinampo pag harani sa eskwelahan na slow down.
9: Karatula.
7: Nakabangga, partner. Tapos dikit pang mahulog sa kanal. Pagkatapos, raranihong kukuta na tabak. Akala ko ni ano to, rugado. Mata din nahulog. Raranihong kukuta. Tapos biglang nag ano to. Nagbalik sa linya, partner. Diretso na.
9: Yan,
7: napaturog.
9: Yan mga arog yan.
7: Okay, partner. Oh, alin mo. Ano na yan?
9: Yung mga arog kaya, ang mga arog kaya na pangyayari, ang pag-una mo kaya, ano lang,
7: madalian lang.
9: Madalian lang. Pero ito pala, haloy ka na pala na napapaturog. Haloy ka na pala nag-aarog
7: kaya. Pero itong sa motor pala, partner, akala mo, bigla lang.
9: Akala mo, bigla lang. Pero ito pala, haloy ka na. Haloy ka na pala nag-e-error dyan sa tinampo and haloy ka na pala napaturog.
7: Ikaw ko yung partner.
9: Yun.
7: Takong nakabangga siya ng ano to.
9: Maray na lang anita, siguro ini, nagmamanok-manok. Itong apod na manok-manok. Aram itong manok-manok.
7: Itong natungka, tapos namuklat.
9: Pupunga-punga.
7: Pero nakaano pa siya, naka-hazard man, partner. Tinaplisan ka itong sarong dakulang bihikulo.
9: Garo, yan. Tungka yan, partner.
7: Ay, naku.
9: Siguro yan, habang nagmamano yun, nagpapadok.
7: Dapat kayo. Ikaw kayo, partner, may nahaling ako kayo nag-drive, partner. Ang iba nakapi.
9: Napundo, ang iba.
7: Itong driver, iba mang partner, ang ginibo. Naglag ka itong, sa sipon, sa mata.
9: Aning ko yan, ano nga po, katingko.
7: Bix.
9: Bix. Katingko, naglag sa mata.
7: Naglag sa mata. Sumasumba, di na yung kagetong ka, pero sige, ang pikit, nagruluha ka na.
9: Parehas mang giraray. Minsan kaya, ang iba, nalag ng palito ng puspuro.
7: Sain?
9: Sa mata. No,
7: nagtutukuna. Para na yung
9: magsara.
7: Na yung magsara.
9: Dey, pero delikado lalong-lalo na sa bus, partner. Pag nasa inutang ka na katukaw. Pag may nahiling ka sa bus na driver, driver na nag-aarukan, ay tabugaon mo. Pagbaba ka na lang, mag-iriwal ka mo dyan.
7: Minsan, Jesus. Sabi, digdig ka nga sa inutan. Pag nahiling ko na, naarukan ka, partner.
9: Iguana ko kaya na na-experience sa biyahing Manila pati partner.
7: Bus.
9: Makatakuto na maray. Mari Josep. Pag mga araw ganyan,
7: mag-gilid
9: ka na lang.
7: Ano? Inako.